tasun niyatun niyatun niyatun ka kajun dukatun sa kun kun kunna sa ta bahal bi allama la sallam min

0: lum ko am na lum ko waxon te munu dara ci yoram waye jamono ju ne nak dara jima galankor waye lola da ngay gis ni tusul lam ñaaron rek yalla dina ko matal ay soppay yo xam ñoko koy feñalal kon xamna ni liñ bëgg waxtane moy yoonu murid ak sosom ak jëmmi sëriñ bi mom ak nim ko sosé won ak ay jaar jaaram ak phénomène yi nga xamni mo am ci jamono ci attaque yoonu murid ak di ci wax ndek sudul nonu ndax shaytané da buy bëggé def dara yaq mbir daf koy def ci xelu wala xolu ñi nga xamni ñoy ay andalom manam ay hisbu shaytan waye da leen koy roof ñukay wax ci ñukay wax buñ ko waxé nak nit ki nga xamni te ci ni manam xeyna demegul non wala pass passam degeerugul deug su ko déggé lool man nako indi jaxjaxé ci xelam muy jaxjaxé yo xamni commencé indi ay sex sacré ci mom ak yunu mel xam nga suñu borom da waxon ñoonte wax ju am solo nako wa in kunta fi sakin mimma nasalna waye dañuy wax ni suñu borom xam na ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du sex sac waye al khitab bi ci yaronte bi jëm waye wal maqsuudu khayruhu ak jublo ko waxal julit ñi la jublo waxal kon jamono juna rek dina am ño xamni dañuy wax ay wax yo xamni day sex sac lo ñen ñi yenn murid yi ak yunu mel ñuy sex sac seen passeport lool nak seydan dafa jaal ngir woyofal du woyofu ak yunu mel motax ñu def detaay bi nak ngir waxtane wa jono murid ak yunu mel kon xamna ni li ma fi wax lepp nak damay jox Seigne Moustapha Saylou Diouf moy sama doyay ci jotaay bi mom mu ubbi jotaay bi jangatal ñu ko tegg ñu ci ben direction bo xamni bu fa jaaré waxtaan dina gëna ma leer gëna ma am solo buñ noppé nak ñu ubbi waxtaan wi di jox suñu mbokk yi Seigne Moustapha bismillah
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Seigne Fallou Galas Bamba jotaay bi mom ni nga ko jotulé nit ñi ci kum ag da nga yakamte xam la ci biir leug ba rawatina ñi nga invité ci jotay bi tok ak ñom ku leen gis da nga yakamte diglu seen kaddu ñu addu halal mustafa nafil hidafin utalihi salama karimin abdali min rijalihi mom dafa neexu ta xam mom dafa jafé xam sun borom da ko jital am ñu nangu am ñu gantu
0: ci lu wër
1: ta dogalu bi yalla la ba nopi mom momu nga xamni jotay boba sun borom di wote su ñepp téwé té ñewul kenn señ ta atté té ñewul waye su ñewé té kenn ñewul ci lu mu atté la yalla lay dogal koku bo bëggé wax ci mbirëm day fekk nga joxé loxum nangu ba nopi aha kay señ bu mag bi moy kan yoonu murid moy lan turu émission bi daf koy yobale ñak yoon wi wessuul lepp lu bok ci yoon wi ak fu mëna ne tan bëkk fe jëlé faawu ñu soxla ku melni cheikh muhammadul makhtar fay faawu ñu soxla ku melni cheikh muhammadul mustafa gey bay fall faawu ñu soxla ku melni serigne goor salih waye faawu kilifa ouf len gu melni serigne glass bamba ngir lolé ci bokk tan bëkk fe jëlé ñom ñu taxaw saxal ko ba mu saxi reen ba ñepp xamni desatu ko fi jëlé moy ñak yoon wi ak li ci bokkul tan bëkk fe saxal faawu ñu mel nonu wala ñu dul ñom ta bokk itti ak pass pass ñew fi ngir saxal ko ba ñepp xamni da ca bokk kon ñak yoon wiisi wul li ci bokk ñepp xamni ci la li ci bokul ñu genné ko ba ñepp xamni bokku ci
0: lool
1: yoonu murid moy lan sëriñ bi moy kan ku jafé xam koku monté léral na nit ñi lu doy xam ci ñom way nak cheikh mohammedul makhtar cheikh mohammedul mustafa ma ngi japp ni ki mandu te bëgg jaar ci aw yoon ta bañ kenn jam ko te bëgg netti téréb jambour da wara fexé ba am téré ba yeur ko bam jex tak
0: maîtrise ko
1: koko bu ca netlé bu noppé da nan xamni lim doon netlé tek na ci beut waye ki nga xamni waxtu wun déggé sa kaddu ci yoon wi lu kaddu ga neex lañ ci yut rek tax na jël ko jëfëndiko ko waye serigne bi mom ci ko nangul da koy jox loxo xamni moy ki yalla jital jamono ji mom la ko yalla denk mom la fenkal nepp jant kiko gantu ak kiko nangul ñepp xam nan njariñam ni ab jant di amé njariñ bu la timé kon yow miko gantul gantu bir ba nopi di wax ju neex ca kaw danan la bayyi danan la wormal dan la jox sa ak ci kaw bo yame fofé waye soko bëggé jéggi nak dan la wan ni ñun de kin jaayantel bayyi na fi lu doy sekk ñu xam leen jaayantel moy lan ñu xam fi nek moy fan ñu xam kin ku sekkal moy kan ki nga xamni dundum gep li ëpp ci lum def da ko bind ñakul ci mbind momé mu bayyi fi lan moy yoon wi ñakul ci mbind momé mu bayyi fi moy kan mom kon nak bu nu aduna bëggé andil kaddu yu gatt yo xamni suñ ci taxawul suñ ci deful ak taxaw sétlu comme jotaay bi mu am man na am xel yu ci sikki saka day bax nak lolou ñu señ bi bayé ci mbindam ñu diko ci xamé di ci xamé dara ci yoon wi ñu andiko ci penc mi nak boko dajé ak mom xamni budé sérigne bi ngay sét yoon wi bo fi jaaré di nga xam moy kan budé yoon wi nga bëgg xam boko diglo da nga xam lan moy yoon wi doyna sekk nawaitu ma yajaddu sunnatuhu alqarra wa inni ahmadu ki nga xamni da fay jegg lepp lu fi nekkon wax ni ko ke nga xamni diina jëm yor mom la yalla nangu fi mom lay nangu ëlëk lolé mu bayyi won la yéssal yéssal mom na ngeen xamni lu magat rek la koy def wala lu ko jar rek la koy soppi lañi soppi comme nak da wax ni sunna so sefi yonent bi ñewon dama ñew ngir taxawayu yéssal ko dama bëgg kep ku ko wara nangul té nangu wo nangu gi ñepp xam nga fétalé ko fofé so amé lo ci wax lay doli pass passi ñaan ak mom nga def ko ta bañ fi indi kaddu guy dox seen digg ak yax seen pass pass yoon wi itam sëriñ bi fi ci mbacké kadior lako sosé du ay gënt du lu ngoy netalil mo waxal bopam diru wajurum di fi nek ko ne xamna lam namu nekké won ci ron wajurum ak namu andé won ak wajurum bi sun borom jëfëndiko ciobarem ci wajurum mu wéel liggéey bi ci kiliftéfu magam joju di borom sam mamour diara waye comme mo taxaw nak serigne bi mu dem nak ba sun borom ciobare wo ci mom feñal ko nim jant yoon wi mu jaaroon sun borom reddel ko nak yoon wo xamni ci la xettaliku mbinde fi gëna gaawé tax mu jël responsabilité bu kenn mësta deg juk taxaw ci bir mboloma wax kaddom yo ye ci wolof ñepp depp mu bind ko bayyi ko ngir atum wax ni yoon wi dama yalla ko xamni ci nga xam ko xamni nak
2: Asmadi FM fréquence 102.9 Touba 28 Diana ak Serigne Moutada Mbakem Serigne Fadilou Mbaké
1: waye ñu bay déclaration dëkk bay lu fi mag ñoo ñé ko wuy ci won ci déclaration bobé bay lu fi jéxet yim and ak ñom Mbaké Kadior Mbaké Bawol ni nga waxé Daru Salam ba fi fi Touba ba Mbaké Bari tukki bi lepp mu bind liñ ci atane lepp ñu man ko xam ndax ni ñepp jangé ni lañ jangé li ñepp am lañu am waye adab bi mu suxat ci ñun teggin yi mu nu yaré taxna ba ko ci togal ku melni Cheikh Mohamed Moustapha Guèye Bayfall so ne ki batu arab boko bindé mu firil lako bo xolé jëmum do ko gëm waye lu nit di xam ci wétuk ndijor diko xam ci wétuk tamagn kep ku señ bi gindil bopam do ci ab jahil luñ ci bind rek nga mana joxogn keko bind la tax mu bind ko waye teggini nak su nebbe xam bi ak yi nit ñi di poukere wo ci aduna ban japp ni ñun kin andal xamuñu ko wala xamaluñu bopam la ci ab julit wala la ci kogam wara xam li mu fi bayyi xamuñu ko ba tax nga bëggu ñu andil argument yoonu bëgg aje feneen ta gañi dañu graw ma ngi deg legi Cheikh Moustapha dana ko leral gañ ni dañuy jël lu am solo lo xamni buñ ko présenté ñep bayiko xel ñu bolé ko ak lu ñak solo lu kenn wurta xam fexé ba nak lu ñak solo li jamono bu ne muy déminer lu am solo li ngir woyefal pass pass yi lu am solo li itti jiko nit ñi joxon ta lolu Cheikh Moustapha ak Cheikh Mbakhtar da nañ ci indi lu am solo ngir gën leen ko jigeel ñom ñaar ak Serigne Goura ngir buñ duggé ci waxtaan wi xamni nak mouride yépp ñu ngi téw di diklu ñi téewul waxtu wuñ dajé ak mom na ngeen xamni ñom lañ soxla ndab lolou nga xamni ko ci yor sa loxo ngir xam serigne bi sa loxo dotul genn ndax jamono bu ne ngay gis lutax nga bëgg xam la ca top ñepp ngi koy tatane ci jotay bi ndax leg leg dal aduna andil lu lo xamni nak wax deug yalla jigeñal aduna lo xamni bu lolou la ñëwate dotul jël organiser am jotay dañay bayyi rek ndab li ci aduna ko ca yor sa loxo xamni fekk nga fi len wara soxla len ni set len wara jariño tay ji jotay bi eum nako taw warnako genné ñepp jariñoko kon dal serigne galas lolou la bëggoon ku melni cheikh mohamoudoul makhtar cheikh mohamoudoul mustapha serigne goura première page bi ñu gennel mbolo mi lo xamni dana gat dana teunk dana jot dana leer ci kan moy serigne bi way lan moy yoon wi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jerejeuf serigne mustapha ci leral yu am solo yoy nonu ci ubite gi nga xamni def mako yaakaana ni buñ ci yamam sax mudey sekk ndax comme ni ko waxe ci ne ku dik ba ci buntu ñak bi bo fi yame dal baxna bo bëgge nak jël sa tank bëgg jéggi ñak bi ñu na nak suñu borom mo wax ne man jata xadda hududallahi fa ulaikum zalimun fof nak mom yaangi bëgg togn nak niki nak bu duggé ci galuk togn mom lepp lu mu dégg waye comme ni nga mujjé wax ni da suñu moktar ci musawa da misalé birum señ bi comme ndab duggal na loxom nak di dak lo xamni mi ngi ag ci agru waxam lepp lum daj rek di xal la ci dess waye nak amna ko xamni ma ci ginaawam di xecci loxom bu ko genn nan ko jana fi nek ak gunoro fi nek ak lumuy def dal pour mu genn mang koy jima def legi nak ndab lolou nono ndab lu sel lolou ta set ta yakar na ni moy jëmmi serigne bi maam boñu don xamal lan mo nek ci ndab li ak kan moy serigne bi ndax ndab li kat sik liñ koy jima sikal bari na ñi nga nan ndar la jugge ni nan Dakar ni nan Espagne ñi nan Italie lu ne yang ko ci deg waaw dem na sa bané ndab li amut ndax ndab li amna fanen fum bawo ndakete fulu ci ñun tay ñu japp nañ ndab li ci signe bi la tambalé légui lool loñ ci dikkel ñu la bëgg nak nga dikkel ñu ci rek yow
3: waaw alhamdulillahi rabbil alamin ginaaw buñu sante yalla subhanahu wa ta'ala xamna waxtani mom niko señ mustafa tambalé manes na né léral na liñ bëggono waxtani lepp loolu nga wax sank moy na ndab li amna ñu né amut amna ñu né fi lañ ko toggé amna ñu né fi lañ ko talé lu yaato la naka jekki tam mo topone l'islam yaante fi jaaroon lu nekk dégg nañ ko yaante yalla Moussa gis nañ fam jaar ak Firawna motax mu amal lam amal ba ci Seyna Mohamed sallallahu alayhi wasallam yalla wéddil nako ba ci wéré di xel sax wéddil nako lu na jinn nañ ko waye lool limuy tax rek moy ñu xam li ñu yor ndax tay bu fekente ne ñom dañ na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wéré di xel tam samp lo xamne aduna bép ak seeni matway diru bam ko sampé ba légui ñu ko xex mënu ñu ko fay jëlé lool kon firindeel na ne lañ wax amut
0: ci lu wér
3: serigne bi tam radiyallahu ta'ala bu fekke niñ atté yoon wi nona la démé day melni wurtu na mëna am ñetti fan wurtu na am wér té sa su nek yoon bi di gëna jëm kanam kon loolu ñuy wax ñom séral la ci serigne bi ndax bu fekente ne yow da ngay borom xam xam di borom matway ndax serigne bi ñi ko don xex boko tambalé fañ ko don xexé ba fiñu tollu ñan ñi rek la darbe soppé ko rek waye ñan ñi kep la yanti mom amul yenn non ludul yahudi ak nasarani moy noni serigne bi itam ñi yahudi ak nasarani yar kep ñoo fi nek donte nak borom jangana arab wala jangana lenen wala ci kër sangam la bokku le kër sangam ndax dañoo soppi xexim wi ci jamono yanti bi sallallahu alayhi wasallam ñi ko don xex xamnañ len jamono serigne bi ñi ko don xex bo gisee tawab di ngi ko xamé xex bi nak ngir ñu gañé ko ñom dañ na légui nañ dem bokku ja ñi ne nañ dem gorom lanté ak ñom ñi ne nañ dem fasanté ak ñom ko leeré ngir man leena jégué ba buñ waxé ci yoon wi ñu man leena sédd ab ciir bayi leen xel ba itam buñu wax ñen ñi di leen déggu moy ñi bok ci yoon wi dafa am ño xamni seenu xex ci wër gogol la nonu ñu amé ñom xex kat yoon wi ño xamanteni bi ay conférencier lañu doon ci biir yoon wi di wax lo xamné lay tax ñuy attaquer yoon wi non lañ amé itam ño xamanteni bi dañuy jog di léral señ bi ci anam go xamné buñ ko léralé ba nopi nga mëna génné téméré moromam nga xamné da nga nan li ñu waxal señ bi té diw wax ko diw mom la def ci bërepp sangam diw mom la def ci bërepp sangam diw mom la def ci bërepp sangam kon danaka bo xolé lim def lañ ñi def waye señ bi ci jëmmé bopam mom yalla ko léralal bopam kon ngir nga xam señ bi ala kulli halin faaw nga xam lañ ko yam señ bi mom da ñewul ngir ab tariixa ñun ñoy wax naan tariikhatul muridiyya bam lagg ci sunuy baat way serigne mom sama liggey bi lay wax awwalu mabtada bihil khadimu ta'alluqun biman lahu taqdimu wa azhara al khidmata 'ama jay sashi wa qalbuhu adamarahu fi asasi wal min asasi min asasi limu ñeuk def moy ta'alluqun biman lahu taqdimu wekku ci ki nga xamne ku jitu moko jital te mom lañ jital mo am ak jital mu yantabi sallallahu alaihi
0: wasallam
3: mom lañ jaayantel mom bimu joge lim jëk def mo waxal bopam ne moy def yantabi ab sirinam wa adhara al khidmata 'ama jaysashi fim tambale li ñuy tuddé tarixé bi tay han te wax ne wa qalbuhu adamarahu min asasi man ko dencion ci asasi moy dewen sa mamor ante sale laqo khidma la ko tuddé mom 1301 joju mom khidma la ko tuddé wa adhara al khidmata way tuddé ko tarixa té buñ démé ba ci biir waxtana dana gëna lér né sëriñ bi mom yorul ab tariixa kon liggéey bobu nga xamné nak mom la indi soko xolé ba mu ag ci nga xamé dëgg dëgg kan moy sëriñ bi té moy aya bi nga xamné mo teunk lépp sëriñ bi indi walé sax ci bop aya bi admim gané jamono moy sharaha lakum min ad-din ma wasa bihi wa hanu lillahi ahina ilaykum wa wasina bi ibrahim musa wa isa ana aqibud din wa la tatafarraqu fihi li moy mission sëriñ bi mom lañ dënkon yanté bu fi jaaroon ulil asmi kenn ku ci nekk liko taxana jog moy iqamatu din wa hada mutafarraqi fi an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi serigne bi itam bo xolé aya bi yoonu murid boko xolé deug deug liñ wax yoonu murid nga xamne tay ñun mom lañu tudde yoonu muy liggéeyam bobu gennul li dafa fekkon l'islam rap muy asalat ko bo xolé lam ñu waxon ñun talibé moy sahaba yi ñoy seen baye ci diiné waxul borom ngiri waxul borom tarixa yi biko yannati bi sallallahu alayhi wasallam feño fi ci daru khulusam laaj ko lu mu bëgg dana ko bok ci ahlul badrin ahlul badrin yor ñewon ay tariixa kon serigne bi mom ñewon ngeen ab tariixa ndabli kon limu doon moy l'islam tolum l'islam bi mo dem ba laaj jeewrin dem ba laaj yeesalat ñu indi mbeur mi deppo ak jamono ji nga xamne ci l'islam yaqko ndax jamono ju nek ak fam tollu kam mbeur mu mel nonu moy ñew biñu démé ba mujjuk jamono ci lañ indi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi itam biñu démé ba mujjé yonne fi jamono yaqko deug deug yaqku mbeur mu muy indi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam taxawé ci biir yaronte non lay taxawé ci biir nit yalla yi kon serigne bi ngeen nga xam ko deug deug doko jappé boromu tariixa doko jappé boromum ngir wayé ku yéssala diiné ci la tambalé wayé mu doon moy khadimu rasulillahi khadimu rasulullah kon khidmatur rasul mom la indi khidmatur rasul nak moy lifi yonenti bi bayiwon liggey bi nek ci budé tariixa mom nekul ci lifi yonenti bayiwon da am lum ci djel tariixa dafa am lum djel ci lifi yonenti bayiwon sallallahu alayhi wasallam ben pat serigne bi nak bok xolé wet yep la defal wet yep kon da ngay gis ne ndabli ci jëmi bopam serigne mo wax taaj yonenti bi sallallahu alayhi wasallam moko jox mo taaj ko diine nek ci bo xolé ku ma sa ñew indalé ak werd djebul ci mom boko ne wir sangam la yar dana la japp ko te japp ne malako jox so ñewé mu laaj la wan jangé ndax no def ak téréb yalla bi ngana ko mokal nako mu la ci wan jangé nga koy jang ngana ko warse mu la jappal fi japp ne malako jox boné ko xass niki nonu ci mauritanie amna ko ko lajon ne ko ñi dañ nan riwayatu warse mo gën ñi nan xass mo gën ñi nan nangam mo gën serigne bi nako jangel ci jangene wu la neex ci jangene yoyu mu laaj ko lan mo gën ci asadlu wal qabd serigne bi nako kilahuma sawa buma ci rek sunna la donte nak ahadisi ki ne ci way ben bu ci ne yantibi julle nako sallallahu alaihi wasallam munako lan moy al farq baynal jim wal jim arabiy dan ci def ki ñi nan al jimu lañ wara ñi nan al jimu lañ wara munako ñom ñaar ñeppayam ba nam agge lawon yu fi amon ci kibi munako tajuru ila zati duhan borom saxar ci muy pon munako tajuru ila zati duhan day wamate jema ci borom saxar sa yoy kon mom dafa ñewoon ngir defaraat diina ji boko xolé mbollem ñi jaayante won ak mom kenn ko ci nek indaale na ci ñom jumtu way yo xamne musuko meuna jëfënde ko loolul ne da and ak serigne birad allah taala kon damay teunk fofu rek delo wat la ki bi bu fekke degg na laaj bi dal damay wax ne ndabli mom serigne bi radi allah taala ne lim indi wax na ne yonenti boko jox sallallahu alaihi wasallam
0: sallallahu alaihi wasallam
3: kon lim bind fofu moy li wër limu indi itam waxul ne ab tariixa la khidmatur rasul la indi khidma bobu nak bari na ay alqab nuñ koy woyé bañ ñu diko woyé yoonu mourid waye bok xolé da nga gis na tariixa buñ damay baña jitu waxtan bi waye buñ
0: dañ dikkat sax ci lolu ci ndax señ Mokhtar ubina ay buntu yu bëré bëré ta am solo comme nonu mako waxe rek ne manam señ bi dal kon nima ko déggé moy jëwriñ yonentum sallallahu alayhi wasallam manam diiné ji dal bu doon amna jëwriñ señ doon moy jëwriñ mul ko xali baaxil qadim jaxala ni asnal qadim kon koku moy jëwriñ bu mag gi nga xamné li takaliko won lepp manam mom moko jilat wala indi war ko wala yahab jamhal la si tafarraha comme non ko koy kon mom diiné dal la dik yeesal ko
3: an aqimud diina wala tatafarraqu
0: moy aya bi nga xamni am ak takaliko wala juyo wala yenen am bu ñek yoy yep ko ci am manam diiné ju sel la indi war kon li sin musawa mi wax legi ndabal sin musawa duma ci jog ba legi ndax ci la sin mota danele manam ndab li nga xamni comme niko sin Mokhtar waxe serigne bi duynako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko jox digal la ci wara dem lepp dem na def nako yeesal diina jep manam ñun sax nawl bam ñuy wax kan moy seen nawle da yegg nit ñi manam sahaba yi la wax ndax bu jek amna fu waxe yi ne mom bako bur ba woyé bañ ne ko da ngay dem ci bur ba da ne rusna malaika yi di ma gis may dem ci benen bur xam nga kon mom malaika la defoon nawle yegg na nit ñi legi nak ndab lolu nga xamne señ Mokhtar neena ci Moussa señ bi def na ci lim ci wara def lepp manam ba lepp lu ci mata def nako ci lu ci mata na genné manam genné nako tam moy ni ko señ bay jaxata waxe señ bi waxna bind na def nañu gis ta diglena lolo ko kat waccina musulo may musulo fa legui nak ndabli nak ñak bi nga xamni mo wër ndabli tusul nak amna ño xamni ñoy taxaw ngi diko jima takal señ Mokhtar waxnako amna ño xamni ñing ci bir ba nopi di bëgg bat ñak bi am ñoo xam ñang te biirit manam bëgg jox loxo ñi ci nekk ngir gënne leen ci ci légui ñi nga xam ñoy gënne nit ñi ak ñi xam ñoy nekk ci biir diko bëtt ci musuwa loolu luy señ djubba manam luñ djubbu ci li ñi def
4: wa jërëjëf cheikh amadou farel jërëjëf señ Mokhtar jërëjëf señ musuwa tiji nañu yoon wu leer nak lo xamni jégal nañu waxtane ba ku ne rek bëgg xam yoonu mourid ndax munuñu no gaw ban baña jëfëndiko baadi ndax dañ wax ni li ci hikma lepp xajul ci lamiñ waye da koy misal su ne yoonu mourid da tax nga ni yoonu nangam deug la lepp lu nit ki di soobu muy mabadi man nañ ko tuddé aw yoon waye nak la laxasu ci biir man na ëpp aw yoon yoonu mourid bo ci yame rek mourid moy lan muridullah yalla nak mo xajatul ci dara mo ndax kenn ko ci nek da nga soobu aw yoon utal ko ay principe yo xam si ne nga mo la taxawote legi nak ginaaw ñun mourid moon tax di wax mom señ touba mi nga xamni mom mo wané ci l'islam lo xamni ñi ci jitu won ñepp dafa melni kenn ko ne dafa jël rek lam ci atane yaan ko mom bimu ñëwé dafa jël lepp señ bi walugo dess ci diiné ak xétu engagement bimu engagé wu ci diiné ak lam ko jaral kusuri qalat wal ahlu anni tafarraqat qila usaw al israq li qad kullama rajawt wa inni susukurin ala al farq legi nak séralo nako boromam ndax lélek mo ni suñu borom washhad li al yawma bi kawni abdaka qadimuhu inda jami'i jundika yow yalla yow mi xane yow lo séré rek shahidallahu annahu séral mali lélek mo ni yonent bi séral ni sab liggey kat la lélek mo ni wér yi ak fan yi shuhuri wa ayami ghadan li shawahid ñom budé amna ñuko réré itam fan yi mom ak wér yi xam nañ ko lélek mo ni adi séral len lélek mo ni djéj tax fofu ñom ñaar rek ño fa nek mi def li yashad bi kawni séral ma tayji ni man jaamu
5: la ilaha illallah
4: lég mo ni alcorane séral li wéru koor lisat bi akhsi kitaballahi
5: fikahuna
4: ilartihali yawma sabt wal ahad yoy yep nak légui dambé diko séral kon koku dafa jël engagement bu lèr nañ légui nak wéru koor de mom ku ñew ba gis masrabu safi mom sérena khayru siyam ramadan bi yarif gën gi woro wéru koor ci man lañ ko xamé alquran itam dana séré ndax malakanil masahif al musahhaha kamil wiri ba dana wax nan señ ciumbulé nak señ ki dé dañ ma téelon alquran rek wa mako mom malakanil qur'ana tamlikan yadum ci wax na ni xétu momin yépp mom nako ko xam nga tay ki wax jakaluk adina ta limi wax itam difi dess muy séralo boromam limi wax diko séralo yénent bi malaka yi diko séralo mbinde fi ba ci jamaada di ak nabata di koku légui lérna lé kon liñu mëna japp ci ku bëgg ñëw leuntel dara ci mbirum señ ñoom da ngay japp nak yow dang ko wax ben mané wax nak yini wax ni jaamu bakkan wala ñaka xam wala nak niñ ko waxe moy deunguk doomu adama rek doomu adama lu mu fekk dana ko jima ayibal ñu wax naan bakkan lepp lu mu tabbi ay ayibal ko kon serigne touba lu leer la te itam leerewul ay wax dafa wax lim nar ba nopi ni li la soob woni ku bëgg dikkal ñu dem ñi ñëk dikk duñu mu jangal ci loxol bopam ñoñu ay borom xam xam lañu yo xamni jangoon nañu alquran wacc ko pek mbolem xam xam yi duñ laaj kenn masala ñi jëk wuy ci mbacke kadior ñoñu señ bi dalalu leen ba ban naan ah ñu ko mënu ñoo bañu wuy ci ndax mo leen jangala yoy waye ñoñu da cey am ño xamni dañoo jang ba yokki xam xam tax ñu ñew daare mam antassari
0: ay kangam yu reey lañ
4: te xam xam waye ban ko xolé ndekete amna leneen lu nekk ci ginaaw jang daal motax ki mom dal amna lu melawu ne ci mom bo xamni du damina du jang rek lolu istirkhala mu won len ko ba nga xamni bu yekete di len wax rek nañ xamni amna leneen lu bokut ak lañu xamone ñoom ndax ca dara ja lañ ca jang ma la tambalé jang ma jang ndowul la kenn daana wax naan señ diiw lañ ma doon doolel ak mokal waye dama ko gënon na sam ya khayra mahi mahajunahi mahal mizahi waqta sabahi
0: allah
4: ba soy nat ñawaayu xelam ci jang way jurum wo sax daana ko yim waye mom nak xamone na ni rek ki ku yalla jëfëndiko ci ciobaram la hada khalqullahi moy xamone nañu lool ñam bokalon di jang itam ña ca am touti gis gisu xol bëggatun ko wona bayyi takaliko ak mom bimu waxe ni len mom li la wote legi te ci la ne ñoña ban set dañu xamni ki limu nek ñun mom lañu xemam ñu mujjé bayyi téré yépp soobu nak yoonu yitté wi ko yonenti bi wax ne ko rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bid dars kon yoonu murid kadior la gane aduna yonenti bi dik ni yonenti ni señ bi fasda ومن عجائب ابن عبد الله صلى عليه بسلام الله باخ ادى ارضه بالاولياء الى الخيامه وكل الولياء سننه وسانه عن بدعي تبشيره قديمه بفسد عين كون دا فا ام ديغال موم لولو ديغال لولو مو ام نيتي نك جار سوكو خامول يومي دي وقتي
0: كون موم خيو دك داجال اي خلاتام ديكو ديف مام ديغال لا جي ام دال
4: خمغا وداعيا الى الله امنا درجه واي بي اذنه seigne mom dafa am ndigalal wote wa khalili qulbi luzi wëru len ci man ndax boba tagatu na ci liman l'islam l'ihsan ba tollu ci fo xamni ci natukaay bi muy genn dem ci geejgi dafa wax ni geejgi di may genn di def mubaris ak nasaran ci boba li ñuy tuddé liman l'islam l'ihsan ñewuma ci yonent ñewuma ci malaikul muharram
0: te
4: ndax amna lo xam ci fadlullah rek mo tax ñu mëna ko waxtane mu dugg ci bop nit innal fadla bi yadillah yutihi man yasa waye ku neut señ touba ci ñi jitu ak ñi res man nga joom
0: ci lu wër
4: ndax amna ño xamni bi geejgi metté deug neenañ ko islam nanguna silmu istislam lay bañ moy bu la nexé jammo ngir ñu xam rek ba xam ki dana atane aw yoon dana atane soop ay nit yobulen ci yalla wala duko atane ndax mom ci yalla kep la jëm te lolou séralo nako ñepp waxna ni dambena moy bo démé ci geejgi ni na ñew ba xam geejgi yow lo xam ci señ bi señ la mën la séré won na fi ni ma séral ma man may jaamu ki jaamu may jaamu borom bi xamni mo bindi lepp tay liggéeyal yoonte bi waxon na ma lol de nga ni wéri lu ngeen xam wéri wax la la man di musuma gis wenn wér wo xamni genn na ci la waxon nga ni fan yi ni la dédé amul benn fan wo xamni nga laaj waxtu yi ba ci saay ñu wax la lool fim ne ni kon nak loolu mu wir ne te ci zahir laq nañu ba timiri adimatna kon nak ku bëgg indi lu yes nak lo xam si lu nit ñi xamul woon la wala nga naan leen seen bi dafa am keneen ko laq woon ci ginaawam li ñi bëgg rek nga wax na moy koku moy kan ndax li ñi tuddé majhul di tuddu ko fi neewul rek naan mo def li day ki kon yoonu murid buñ koy wax al muridiya baatu murid amon na fi junnatul murid da ngay jang téré yi wajadtuhu qasana fal ahbar fiha dafatir laha asrar ka shaykhana al mujaddid al ghazali wa ibn ata illa sil maali ñoñu ñu ngi fi woon lañu liggey señ bi neena ñom ñepp jambar lañu waye mom bimu ñewé nak ginaaw dafa am digël ta xam fan lay jaar lakinama kutubuhum li tuli zahida fiha jul hadha al jili fakhtartu sasti'anatan bil wali nazma allati nasaru yadali xol na ñom ñepp liñu jang te lolu bo jangé lu melni masarik ku neele señ bi lire na ihya wa ulumuddin di nga xam ding ko meuna nangu ndax bayiwu ci dara waye bam ko xolé da ko supp la ci ay jawhar mu genn ko mom def ko ci am bindam nit ñi diko laaj mu leen fa kullu ma qalla bil iktifai khairu min al kasir islana yi deug la sax ñom jambar lañu waye lañ doon bind talxis ko mom man ma ñew nak teñku ko bamu neexé jëfëndiko wané ko
0: bëru fay ko
4: likay yakuna tuhfatan li kulli man arada hifdhuhu min abna'i zaman moy ñan moy ñuko wuyisi rek moy ñi nga xam ci bu len di wo al muta'alliqina bi lay wax moy ñi nga xam dañu wëru man ci man ndax gisini ci islam dafa bari kon du mëna ñak ku ma sekk ku jitu ko xam ni da naan kay leen tan fi ma jaar man islam mo bari na ay turukh waye legi nak bin ko wote ban doxat timiri atak lu top gis nañ murid kenn ñewu la ñew naan ko roy leen ben tariixa waye dafa melni tariixa yépp ñoy ray ci ñom jamono yi ni tijji masalikul jinan ñi ñu bokkalul diine sax dañoo ñew seet ci cheikh mahamadul muntaha ne ko ñun de ni ngeen def ni ñun jangé nañ ci tuti ndax ñun suñu jangu ba yeneek féré bëgg nañ ko tabax lu yag mën nu ko tabax ñoo jek ñoo leen jikko na fondement waye agal ngeen ñu jël méthode infaq bi nga xamni mom moolu murid yi def te duko tuddé addé ba taxawal ci
0: moy xidma bi
4: waaw moy xidma xam nga mom la wax légui ni señ touba yoonu yu woté won mom yoonu xidma la té loolu mom moy tax nit ki mëna jarignu abdan lillahi wa qadim rasulih mom ginaaw bi nga doone ab jaamu yalla ba nopi nak legui lu dess moy ligéeyal yonenti bi ndax yonenti bi lañ jox ak njub tek ko ci loxom mu indi ko kon ginaaw bi nga doone jaamu yalla nangoni mom man ab jaamu yalla la lolek du doy waye da ngay don nak ligéey keutu yonenti bi lool nak mom ligéey kat yi neena man may asna khadim kon legui ñew leen and ak man ci ak jaamu yalla muy al ibadatu waye ligéeyal yonenté moy xidmatu al ibadatu wal xidma ñaari nak la wax ni moy ak mourid té loolu bako suñu waxé ba légui ñogi ci li wëral doon gi mu doon abdullah wa qadim rasulih waxna ci beydo wu ñëk légui ci yalla lako séralo fi ni ko wasat li al yawma bi kawni abdaka qadimuhu 'inda jami'i jundika lool nak mako séral and ak malaaka yi nak sa malaaka yi yoy itam ak wama ya'lamu junud rabbika nga xamni lu bare ci bok ay picc ci la bok picci ñi tuddé bulbul ababila yi duma ci won abraha ci lañ bok ñiereeri bok ci leen leen yeneen bok ci muniko séré ma fofu tamit ñom nan xam lolu muy abdullah wa khadim rasuluhu lele muni habli ya rabbi bi jahil adim kaunilahu huna wa fi ghadin qadim sérel ni man duma tek la xasaay tay ji may wax dama koy ligéeyal ëllëg itam dama koy ligéeyal leg mu ni wajjih li allahuma fawqa ma urid fil barri wal bahri wa jannibni al marid hatta akuna khayra abdin wa khadim lakka ladayka saqtirabin ya karim xam nga niki mom liko yitel so waxe fukki ba da nga mëna xam liko yitel waye mom da la wax ni amul benen yitte bo xamni da ngay gis muy ñaan nangam mom ci boromam la jëm fatahu habli al-fatha fi al-quyur 'abdan qadiman abdullah wa qadim rasulih nga xamni moy ab murid ibadatan lillahi wa qadiman li rasulih al-ibadatu wal khidma lolou moy ab murid lol nak kun meuna wax murid ni len ci ginaaw kenn ngeen ci top la gisul mom ci ak jaamu yalla
0: mam nekul luñ copy dal indi
4: dedet ndax ki dañ wax ni ki bo dom raw la dom ji rawale na la ak lu mën di xewew
1: mako
4: dom ji la bot raw la yow légui bu fi nek nan waw ki waye rawna la rek dom ji ndey je ko bo raw la dom ji rawale na la
0: waw
4: seug bi mouride itam non la def nak mok mouride bi fam len denc sori na lol amna sax ñu len setti ba espagne fekk deg na fan yi ko xamni leg leg adina tektalo ci mom donte nak ko xamni lu mu wax ñep and ci mom du am mom mu wax ni dafa am mouride gu judo won espagne ne juni at di wax ni mouride goga sax mom ak gi te amna fan yi rek la ko deg xamna ñu bari sax yeegagun ko te amna ci mami señ bi yu tuddu habibullah ko lañ ko tuddé mané gogo mouride xana kon dafa fag mom lutax kenn mënu fa dem ni fi la ma sax ma ngi don laaj nan gaay yi nek di maria
0: espagne
4: wa espagne ci di maria gogou ñom nañu wër fofu ba xam nañ fa gis
0: almaria
4: ba xam nañ fa gis octoba gu ab khalifa tok and ak ay mouride mom biir waye gaay yi neñ lool jotta sori neena amu fa kon nak lool lañ nan wujudul khayali moy nit ki day jek jek rek leg
0: kon fofu bo fa demé mouride yi nga fay fek
4: mouride señ touba ye fa né ño fa né da dañuy magal ci sax ño fa nek di wané pastefu kasbul halal ak melawu rafet ba tax liñ ñen nangulun ko sax ñeneen ñi woto l'islam fim ne l'islam deug la nak waye yoonu ci seigne touba jaar islam jenn la mom waye yoonu wi ci seigne bi jaar ñepp ko ñewé ay jamono nenañ états-unis ba ñaari états yoy daano jenn juma rek lañ may mu julli juma muy juma cheikh mahdoul murtada jëm ko def wa ndax xamna ni bobu sa nafañ bila dararin la te nekete masjid derar dina am waye bu seigne touba mu bokku ci won kon buñuy wax mouride al mouride ye koku mom seigne touba la mom
0: lo da xana moy li mo xon ni adam tu batil bi haqqin fasad ma dina daril deug ta boba mom rek moy juk
4: waw
0: wallahi mi do nak
4: liko diine jaral bi adina lonko ay lam ñu téré ajje yu ci bari téré juma yu bari ba nga xamni turu yalla wa ja'ala kalimatul ladina kafaru sufla kalimatul lahi al-ulya boba day ñu bari noddatunu liqamunu kenn ku ne dafa tok rek waye biñu accé ci ki sammu diina dafa wax ne ah dedet tej juma mom du xalat seigne touba juma bi mom du tej ndax wal tusbitan fihi jama'atan tuqim as-salawati al-khams legi nak mbolo mu bari mi mom su le nexé ñu julli waye mbolo ngi tambali ci fuk ak ñaar ci ngir mi ñi atté wo mom bu fukki nit ak ñaar nekké rek dañ mëna sos ñom fu ñuy julli te ñe nek ci juma ji diko liggéey diko sétal ak ñoñu ñom dong ëpp nañ fuk ak ñaar kon ñoñu mom bu juma ji tej nañuy noddu ta fay julle ñom
0: mom la tukhim la sax
4: waaw tukhim waaw
0: day sax
4: waaw bis bi nga xam ci yawma shukri la di bis bu iblis buñ ko lajoon ndax wala tajid aksarum shakirin la waxon sun borom noy na fexé bañu bari duñ sax
2: Assamadia FM fréquence 102.9 yene gi deglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Mourtada Mbacke Serigne Fadilou Mbacke
4: mom ban ci accès mom bis bobu dañ ko dal di def mom ndax mën ta ñak nak légui nak def gi nak amul calcul ba xam lu ci xew waaw waye war nañ ko def ko rek kon nak islam fu mu tollu day soxla wo ku mëna taxaw lim bëgg lool nak cheikh ahmed muntaka mi sunu kanam nak doyna ci ak mouride geneen gu way xam feneen nak nañ ñew wax nako ba xam waye siwul fu tollu mu nuy mouride yi mom fim ne loolu du ciagi ne sax da nga ci six wala yoy waye kum neex nak ñewal nak mëna doon ab mouride nak waye fi tool nak mom tari xatul mouride ye nak mom nuna nak kiko jité itam ta man ci lu kenn mënul def ko nak moy abdullah wa khadim rasulih loolu itam mus ñoo gis kenn kuko askane lay bopam nan abdullah wa khadim rasulih mom yaqulu abdullah wa huwa ahmad qadim man sumatuhu muhammad nga xane waxé nako nuné yaqulu man laysa yazalu yuhmadu malikuhu al-abdul qadim ahmadu malikou al abdul qadim amna sax fo xam si waxna ni al ma'ruf inda mala al a'la bil abd al qadim ci bind li moy ki nga xane bo deme mala al a'la lañ ko fa gëna miné moy abdul qadim
0: allah
4: koku nak moy ki mom yoonu mouride wi ñu xam nu kon nak keneen ko xamni indi ga benen waxnu koku ku mu don ak lu
0: machallah dina jëf ci musa ci kaddu yu am solo yoy waxtan wi neexna lool wax deug yalla kon mouride mom ñoko mom bu fekke da am ko xamni ya ko créé won bat bi ton bat bi yag na alquran mo sax nak yuro yuro wa jahallah non te budé da am ko créé won nit deug yalla kon beus bi ñun ñoko jël
4: wa manam mouride bu def lu woté mouride seigne touba yi gogo mouride du mëna wër ndax seigne bi lim ci bolé li bax lepp la ci bolé gisuma dal lo nan li mo amul ci mouride gi muy jaamu ge tawakkul gi wër gu infaq fi sabilillah be top gi ndigal woyef ge lepp dal man gisuma lo nan manké ngén nangam lool nak xam nga comme télé ngay wax man na am ko né li ngén manké rek xam ñu sét gisuma ndax yalla mom ñuy wax li ñuy jëf lepp ngir moma tax manam li tax sax ñu tok fi ni ci jiraay bi manam ngir yalla mom rek la kon kay kon nu noy mouride
0: dara jëf lool sa dañ digaat ci yaatal ak señ Makhtar ci baatu mouride bi ak yu ñu mel baat la bu fi yagg waye dañ ci dikal ci yatal dal xamna bi nga wax legi sax ma ngi do wax nan bayit bo nga wax wal tushbitan fi jama'atan tuqim as-salawat al-khamsa dahban
4: wa
0: dahban gum yakarna
4: dañ ko ban
0: wa nga xam lu mom xala kul han day am taru dok señ goora
4: akibal
0: comme niko suñu mbok yeb waxe señ musawa danele fi ci yoonu murid ya maggaay bi bam ak ci fini liggey bi ci serigne bi liggey ak yene mel yeen nak limay tudde ndabal ci musawale rek mam ci ndabli rek ci lay nek ba legui
4: ndesane
0: ndabli nak yow sa taxawa ñepp xam nañ ko
4: ndesane
0: yaaka naan kenn kuy xol reso yi
4: ndesane
0: dina xam ni yow ambassadeur Seigne Touba nga
4: alhamdullilah
0: waaw ndax sa taxawa yi
4: ndesane
0: ci non yi ñew nga leni dello lolu amu Seigne Touba ñaan la ko fu bari
4: Seigne
0: Touba mu lepp lu ñaan amna mourid bu koy def am nga xam ko nga ñak ko xam mom ben man nga dox nak ba yalla def nga gis ko waye am lepp lu ñaan nak amna mourid bu koy def yow nak ci ñooñu nga bok
4: waye
0: ti reso yoy nga xam ni ñoo tisano ci aduna bi nga xam ni man damay wax ni telephone bi manam manes na wax ni moy donum señ bi waye moy sopep señ bi
4: deug la
0: ndax lim ñuy defal bari na waye limu yaq bari na yeen nak ngeen taxaw ci am taxaway bu am solo ci defar gi wutu nak mourid yep fofu ndax mouride yi ñom Seigne Moussa amna fuñu nek fo xamni ñoko jago
4: deug la
0: ñom Seigne Moussa Sallou amna fuñu jago ñom Seigne Mokhtar amna fuñu jago kenn ku ne amna lo jago lool nak boko bolé mom moy yoru mouride moy li nek ci ndabli
4: deug la
0: ndak ngeen ni fexé ba loolu attaque yoy di am te bari ndak ngeen ni amé estratégie bo xamni yene ngi ko kay dello yefi ak ban taxaway ngeen la ci mouride nek ci réseau yoy wara am ndax mouride yi fepp fu nek da nga wara nek ben
4: deug la
0: assemble ajma ha mom luñ ko wala di nek jamono bu ne kon lan moy taxaway mouride yi nga xamne mo ne ño nek ci réseau yi ci attaque yu mel ni ak ci mbir yoon way xedi mel non fexé ba samako samalé ko señ bi manam fexé ba ñak bi kentu ko djégi
6: ndaysan dara jëf señ Galas Mbacké di señ Galas Bamba di nuyuat borom xam xam yi fi jaar yépp señ Moustapha Sali wok señ Makhtar mi mom señ Sall señ Moustapha ci cadre yu rafet yi danaka wax na lepp comme ni ngui koy waral di wax rek ñun yoni mom señ bind na lepp waxoko timit mo gisee mo ne yaqudu khatiyal murid li khade yi baxal murid musassin kullu mar ila siwa muhallabi gem gem yi timit day eppante ndax ñun do no taxé position bo xamne ci yoni da no xol gis na wedna
4: waaw
6: bi ni ñew ci réseau bi timit da no xol fa gëna wéet gis fa gëna metti ñu fété fa sëriñ bi pour xamné amna ño xamné fofu lañ japp né fofu lañ wara mëna ñaak pour mëna dugg ba ruur toon bi ñun nak ñu taxaw ko ñu naan fatal fi ah sëriñ bi nak bo commencé mom mo lay dolé
4: régulé waaw
6: ndax lu metti la bi may dogo commencé kuma gis nga attaquer yoon wala nga sosol yoon yu ndax ay gor rek ño nga ko yoni ta duñ tontu ta bis bu set ma tok sama sal di setan diglu ko xamne day tok rer ba sour jekki wax luko neex njabotu Seigne Touba gi mu metti ma ci sama xol mu wërna ma ni ñi muy waxal duñ tontu
0: ci li wër
6: ta amna ño xamne timit ndaysan comme tontu wo rek dañi gëm ndax fofu la seen xel toll ndax fofu la jamono toll timit ndax Seigne Bayax day wax ne jamono day wëñaaru aduna di wéñaaru ku tok ci li wéñaaru lo bañ wéñaaru kon jamono mo dox ba ag ci communication
0: bo demut muy bal
6: wa dalay yubale bang bima tok bu wéñaaru buma demul dama yubale force wala ma yubale force nak ma andak mom jamono mo dox ba tollu fo xamne tay communication ci la nit ñi di défaré ci la nit ñi di yaq euh comme amna ci ño xamne dañ ci ñew taxaw pour yaq ndax amna ñu daan tok ci seen jotaay ci seen kër ci seen ruq di wax lu leen neex ci yoonu mourid waye dawul geen ndax amuñu fuñ ko daan waxe bi jamono doxé nak ba am fo xamne kenn ku ne mën nga tok ci sa birum nek wax li nga bëgg wax sané ko gañ ci ñu bari légui nak ñun bu féké da do bëgg ko ne tok rek melni kuy dundé señ bi xéewalam yek yépp diko sant rek ba nopi señ bi ci bopam abderam ñun fa suñu yéné juk jamar la ak mom
0: lu du dëgg
6: wa
0: manam bombe la yag dina exploité
6: ma ngok ñoñé nak biñ démé ba gis né ñi seen attaque bi bari na ci jabotu señ Touba gi ñun dañ do daari juk taxaw taxaway bu dëgeur jamar lu ak ñom jamar lo bi nak ñun ragalon ci
0: waaw
6: ndax wet go génné dañ ñu fekk budé ci politique nga génné dañ ñu fay fekk budé ci wahhabi ci nga génné dañ ñu fay fekk budé ci bir mouride gi nga génné tamit dañ ñu fay fekk ñu señ Touba ra lan tek beut
0: nga xam ngeen amu leen ci
6: xajjé
0: ko mëna doon nak
6: ko mëna doon juddo ci juma ji dekkal Touba juddo ci juma ji bo waxe lu dul non señ Touba dañuy génn ton
0: ci leer
6: budé ci politique té lo bari bari doole lo bari bari mbolo lo wax lu non timit dañu genn tont la buñ ñu doon tax ba suba gisunu lool ñun bo waxe suñu jëm yi duñ tont dañuy gis nit diñu laif sax taf suñu photo yendo laif di wax suñu suba ba ngon duñ la tont waye bo laalé kenn ku señ Touba bala midi midi 1 minute boko defé 2 minutes xaar ma damay genn lool nak du ñun señ Touba lan wax ko légui ndax señ Touba mo faggo non ndax yoonte salalahu alayhi mo gën ñep wax na né amna ko daan tour mbali sax ci buntu keureum mu ñu bëgg ko daq wala ñu bëgg wax ak mom mu ne dédé bayi leen ko rek sa son touré rek bu xeyé mom mu tonni dem sandi wat fanen ba bis ñew mu xol gis ni ay fanangi ni gisatu ko mu laccé ko ana diw ñu ne ko mom da melni da jaga di fan yi ba tax xana motax sanni wun balit ñu fi yoonte bi da di joggé keureum dem yuut ay banana ak yamu andal dem séti ko lacc ko naka yaram baatané ga makare ma akhla bobu mu doxé ak mom ci la koku sa joggé tu don ab julli wan wat ci yalla ne ko yow mi la yalla yoni ngir jiko ju rafet waye nak ka hab bu don sun jamono ji dan na ab tiktokor lawon dan def ay video di ngagne yonnati bi sallallahu
0: alayhi wasallam
6: moy ka hab waw diko ngagne parce que khalimam la yoron di bind ay way di ngagne yonnati bi diko wax yu ñaw waye yonnati bi limi don deugar deugar fofu dem na ba xamne li ko ka hab di wax ci deram bi agna ci fo xamne nak munatu ko muñ mune sahaba yi est ce que jottu nak ni ngeen ni are sama jëm ji babu ak xej doon ñew ngeen talal seen deun xej bi dal seen dem jonne na ngeen artimis sama derbi
0: ndax da la mbirum pass pass mu
6: waaw pass passam bi mu doon wax diko ngañ diko ci xass mu ne jonne na ngeen ar sama derbi ba ka xab mi waxawi ñaaw yi mu arrêté ko ñom ñepp kenn ku nek roc sa jaasi fasiyene jaante lolu ka xab del ci gëna ba ka xab daw duggu ci jakk ji kalaaw laxaw ci gëna yoonte bi tu jéggul ko légue ndegam nak koku yoonte salalahu alayhi wasallam ci mom lay ki nak lay señ Touba mi timit mom neena samay teggini khalima mom koy ngagne yoonte bi do xam timit ndax mom ko ngagne yoonte bi do xam ay teggini khalima
0: amna Touba bo xamni ci bam ko fekke moy ñaan mu jël ab khalis diko ko jox nan koy li ngay ñaan li ye gëna gaaw señ Touba dako ko sanni wat amna sax historia yo xam dañu japp ne yo yaakar ni señ bi dako sanni fal mu dal ci mom fek dedet am dako ko sanni
6: sanni waaw dako
0: sanni ba Touba plainte ko sax
6: waaw da ko sanni ci gabon déjà kon mom comme mom mo nekkon défendreu serigne yoniou sallallahu alayhi wasallam momit kon da wara am ñukoy défendre serigne Touba lolo tax ñun ñu jog xamné jamono mo dox ba ag ci réseau bo xamné tay kenn ku nak yaangi waxano bo duggé ci réseau bobu ñu nekk da nga fay fekk ko xamné bo tuddé diw politicien mom lay xey suba ngone pour défendre bu ko way wax moy taxaw nga dil ko bo amna ci mbeuru lamb yo xamné amna ñu leen fay waxal amna ci musicien yo xamné amna ñu leen fay waxal manam lu ne rek amna ko la fay waxal ñun nak ñu xamne nak kon señ Touba jot na nak donte mom yalla ñang nako
0: te ñi defal ñoñu ñoy bañ ko ar yoon
6: ma ngok nak wax jaagi non nak motax ñu nit nak ñu jog nak set señ Touba yi nga xamne ñofi nek bayiwun kenn ci seen taxaway ndax te ñom sa sun xey lu jëmele kanam l'islam ci la nek ñu nit ñu taxaw nak ci buntu bi waxna ko neena ku melne señ Moustapha Gueye señ Ali Mboussak señ Moustapha Ndigal ak ñoñu nga xamne serigne bi rek ci la nek ñoñu kete gu nek serigne bi dafa am man mi di wax yow ni dem na ba waxtu bu nek dama daan gis ñumay taf di wax waye gis nga serigne bi ni mi fayé damna ba am ño xamne dañu mujj sos ab groupe ngir man dañ ne kula laati laal ma waye ñoo dañuy dag motax waye ma xamne seigne touba moy fayé non rek yaay deg wa nga xamne ñom dañ ne pour dolel la parce que yow liñ bëgg waxtu mënuñu ko wax yaang ñukoy waxal liñ lepp lu laal yoon wi te mu metti ñu bari ñu bëgg ko wax te mënuñu ci wax nga waxal ñuko mu ag fu mbaga ag yow nak kon it faaw ñu am ñu neex sa ginaaw ba nga xamne timit ñilay pankal ñom ñu taxaw ci man pour seigne touba moy doxé non ko doxé non ñu melni ay wad yek ñu melni ñom ay corruption ay ñom réccok ay ño xamné seen tour sama xawmal ko dama jé té wallahi musuma ci dégënté ké xana wad la ci xamanté ko xamné amna numéro mom sama numéro ño xamné xawma leen dama leen di gis comme ci réseau bi rek bo tudaté sa way man ak yaw nangam té lool yépp ngi seigne touba la seigne touba nak da défal lépp yalla défal lépp yoonent bi mu don ko xamné tay suñu démé ba dégg ko xamné rabbi ashabuka bil himma bami wote ci yoon wi
4: waaw
6: daf ne da jot ndigal ci sunu borom
4: waaw
6: sos yoon wi neena na sos yoon wi yegal nit ñi ci yitte
4: def na ko le
6: sos muritullahi minallahi ci yalla la joge ilallahi ci yalla lay del ayna muritullahi ku bëgg dem ñewal ñu dem mom da xam yoon wi da joge ci yalla ñew pour jël sunu laqatu ci gannaaw kenn
4: ko xam nga neew leen dem leen ma ñew
6: dede mom lu graw la seigne touba lu graw la def manam mom dañ ci yalla la joggé xam nga koko xam nga nit ñu reer nek ci digënté xamuñu fuñu jëm ngeenel fo leen jëm ngeen may fa la joggé ta fa la jëman ni xam señ ci non la def minallahi man ci yalla la joggé légui fo leen jëm ci yalla mu ne ay fa la joggé légui ilallahi damay delu légui ayna muridullahi kon ku bëgg dem yoon waangi nan nan muy lu gatt mu teunku murid nak fof fiir lañ ko xamé espagne gogu muy wax espagne 3 semaines ci ginnaw sunna khasaay di da wa fekkon mo wara ñew xel ko motax mu juma ci dem ay jappona yoon dem ci espagne mouride ga fa am genn mouride la mouridullahi la tud yaangi deg sante mbacke espagne gogu muy wax tamit 1 mois ci ginnaw jafé jafé yu metti amna fa ndox mu bari genné fa lu mat 200 personnes faatu ja seen alal ju bari yaqku fa ba lolu amé ñom ñep ñu jaxlé waye solidarité ban fa gis ban tax ñom ñu waxu seen radio waxu seen télé waxu di journal yépp union européenne yépp waxu don fa gis taxway bo xamné manam dama xamul sax lu tax sun télé yi waxu ñuko ak sun radio yi manam télé européenne yépp ko wané wax ci ndax mouride ya nek espagne ñoo jek jek gis né kat comme ñom ñu ngi dund fofu ñu yaatal leen seigne touba am fo ay kër ñuy nodd di jang alcorane di jang khassay di fa def seen tiant réew mi amna jafé jafé yo xamné ñepp jaxaso ñu jël ay bis dajé ci kër Serigne Touba yi daal di dem ci dëkk ba nga xamné mo nek ci jafé jafé yobbu seeni balé yobbu seeni pompe yobbu seeni lepp xey suwo ba ngoon té tubaab xamul lool tubaab lim gëm moy bala nga liggé da lay fa contrat
4: xamal la xam xamul xidma
6: wa duma la xeyal ngir yalla kon dëkk bi da yaqku da am ñun jox dëkk bi pour fay leen ñom ñu wara défar dëkk bi ñoño wara ñew défar dëkk bi mouride yi fa nek dajé fa ñew def fa xey mo xamné garé ay bi andi seni matuway wa espagne yépp ma ngi leen nuyu di leen ziaré mu don lu reuy defna ci vidéo ñom ñepp ñu jëlat ko dugulat ko seni passe parce que journal la tok di sétane mag italie di sétane journal gis ñukoy génné di ci wax kawé gogum mu kawé nak ak jëf ju rafet joju taxna ñom ñu amaat benen gis gis ci yoonu mouride
4: xam baadu mouride yoy la am ko
6: dama yaakaar nak
4: muy seigne bamba yoy wotut manam
7: mo lengi jappri ñu da gënal mulle ko bëgg dëgg
6: dama yaakaar mouride gogol sa way gis nak jaawale ko mouride gi gënal ne espagne da am mouride
4: jinni adde dafa ñu xote ki
6: wa jinni ad lool da naka l'islam
4: fi ñenté bi juggé rek la danaka
6: wa danaka fi ñenté juggé rek ñi ci jinné ñenté wër xamal lan wa kon espagne gogol nonu amna mouride yu fa nek yo xamne ño def jëf joju non ba télé journal ba télé espagne bi ñep woné ko sante mouride ya gërem leen ba amaat benen gis gis kat xamne ñi ke ndeke ñun wara yaatal la ndaxte li kat neew na fuñ koy gisi ah neew na ci mbolo mu ngiss mo xamne day dund ci dekk ba am jafé jafé ñu génné seeni moyen participer ta xaratul retour dara def ko rek ngir jëm yalla lool nak genn mouride lañ fa xam muy muridullahi goge nga xamne señ touba fa lam kër fa la amay daaira mbolo mo difa dajé ñu defon nak bu yoggu sax ya 3 semaines ci gannaaw sunna khasaat bo xamne Serigne Touba la ci doon sante kon ñing leen di ñaanal ñoomit Serigne Touba doole leen ñi ne di wax na timit ne amna wax yo xamne dal dañuy alerte rek ñun ñoo nga fi te daw ñu te daw ñu kep ku genn dal di ngañi wax ci yoon yi wala nga wax ci lu non midi xaar ñu midi 1 minute inshallah ñu melni Serigne Bassirou lok kenn Serigne Touba ñu ñep ñi ngi ci terre bi di ay jambar yo xamne ñu mata ñaan la di ñaanal Seydou Saman mu yag fi lool teul di joxat jeewri ñi rek xamna ñom ñoy gëna mëna yaatal
0: barkala jeureuf Serigne Gora ñu ngi sant bu baax ci cadeau yu am solo yoyu ci nonu nga ko

0: indi lim fi indi nak mo gën lim fi indi wul kon légui bu jamono dikété nano jaxassé té man xamna suma joggé ngi dem kër Alhadji Mohamedou Fadil ni wala mo dem kër Seigne Mokhtar Wassim Moussa dana fa mëna dem waye adina ni ma bo défé non du bax kay ma jox la sama jumtukay bi nga taxaw jël sa ay intérieur wax ko li nga bëgg wax adina di lay jaxassé lool buñ ko nangu adina na génn ci ñun mom dafa deugmalon seigne bek taram yep seigne bi wa bi'atuha fa zala an al kabr waye mu ngi dikkat tay nak jilat yoy jeng mu don beug jengé seigne bi ba tax li ñu am yep duñ ko am bu ko jengat njabot ñun nañ ci yew seigne touba mom mo doy yonenti bi mu fekkone ko rabbi asabaka bil himma bam ko defé itam jurna tay ji li mu jur men pinci soxla wuul ci menen pinci nimbal ci dara lo songu daan kon lim seddel dafa doy mom seigne bi lim joxe doy nak li tax mu man ko moy bismil ilahi yanmuluha yi bila manahi wala intihai day yokku te du wagniku mu joxe du tax mu xaj ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi yajudu lil jawadu ma la yanfadu wa kullu makhluqin siwaya yanfadu kon dekay lu doye nonu kuko am legi ñun ñep nañ sax ci biiram rek te sa su ne di diglu kim fi bayyi jamono lum nekh ci fi nekkal señ tuba mom dana xam lu meuna atté jamono tay ji ba lañu gënati sax ci mbéd mi di waxate yeen ni nañ ko jëkë yeglu ba xam lu ci wax ndax idil muridu la yurid la taf'alu sayan ghayrisni falizna satum fi khabru sayan kon xana faw lay daanu lay ka jere jere
1: jere yef señ musa war ka di am na solo wa degg yalla ta matalena da men da resume li non wax lepp wax di siratal mustaqim kulli xamna ñi nga xamne ñoy def ay vidéo ak xam nga am na ñoo xam da ngay and ak mbolo mu dila jey buñuy lepp luñuy def bu radio genn wala caméra ñi di wax ñi di taxaw ci kanam ngir lepp ngir moy digelu suñu bi xeyna sama naam yena ju amuñ ci yena ju bon waye dal nit ki def lolu japp na mi ngi togn ay doom mi ngi togn ak njabotam ndax sa doom wala sa seut xamoo lu muy nekk ci dëkk bi ëlëk man na fay nekk lu ne man na dem ba jox ko li ngay def ñu jox ko muy kiko wara téré bo leggé nak dañ ko ko ñaawalé né ko kat wiri woyé mi ngi ni sa bay wala sa mam mo fi doon def li ak li ak li ak li ndax caméra yi ak wiri ki mom yom na léggé waye lepp lo def histoire dina ko bind ëlëk tay lepp fi leeré kon loolu man na bayyi xel bu baaxa baax ak jamono yi nga xamné wax yom na ak genn di def ay sorti señ goor dama jéxal ci yow ndek moy bala ma jox nit ñi ñu taggo kon limay du so rek limay laaj moy li ci Moustapha wax legui moy ñi def ay vidéo ak xéddu mel nonu yaaka na ni ci bëre bo nga xamni moy TikTok mom yi déssu yépp gaay ak fa dëgg fook mom fa lañu ëppé mom dëgg gis gonay yu ndaw di def fi ay short di saga ay kilifa ñi di xoti won ma ak yoy nak yeen mom yeenu ñu fa nekkal yeenay ambassadeur yi kon loolu lan mo ci wara nekk dal taxaway bi ak gonay yu ak ndaw ñoo ñi def loolu lan nga leen ni conseil
2: wa da rafet lo war rek kaddu fi jaar yep rek ah matale na lepp seigne moussa sallou seigne moussa geek seigne matar kaddu matale na lepp parce que ni nga waxe seigne glass rek manam man limay wax moy xamna senet bi nga xamne ma ngi ñom ñoo tolo jamono ñu wax lay neneet xam lo xamne aduna rek mo len koy xemem lo meru dara lo bëgg bayyi man ka bayyi tam fo manam du jeex mukk yow ya koy jeexal ta yalla xamna ni budé fo amna ño xamna fi nek fa la fo dakk fa la fo nexé fa la fo défé lepp waye gisunu ko sax
1: ci le wer
2: ndax amna lu ko dakk ta liko dakk moy seigne touba
1: ci ndamel la ñeneñ ñi wessu ñu fofu lañ toll fofu lañ bëgg jëm
2: moy dëkk ci dëkk bi yow wara nek exemple ndax képp ko gis rek ndaysan bala nga xam bu looru dëkk bi nga gën dëkk bi fo dem bu ne la fo jëgë nga ne Touba même Touba bi sax bo demé ci sen kasura yi sen ci manam ci sen police bi di déposer dara buñ xolé comme ñun dañu am tawfex dañu am fuñ wuti ak africain ñun ñëpp africain lañ ñu woy buñ gënné waye buñ démé ci sen kasura yi nga xam machine jafa taxaw fa la ni séparé wo nigériano bi ak camerounais bi malien bi sénégalais bi so dugulé sa carte dañ lay jëk def ci gi xol la sénégalais nga rew ñu xol gis turu dëkk bi Touba Serigne Touba jërëjëf Serigne loolu Touba ñu rek ñoko ab sag la da dañuy gis ne kon yow nit ku jum nga wara don parce que gis nan éducation biñ fa yoré ñun senes ba fa nek juddo fa ñen ñi maggé fa dox gi ni dox ci Serigne bi moy diaspora bi

0: মাশাআল্লাহ তাবারাকাল্লাহ মাশাআল্লাহ আসমি জালিল ইয়াং মি আমনা সরলল তাবারাকাল্লাহ তে ইত খলিয়ে পুসেদনা তে ইন মাশাআল্লাহ আসমি খলিয়ে দেল না কি শেখ মাহমুদ হোসেইরি মাশাআল্লাহ ইয়াগারনা নি তৌফিক লা লল সি বই দে গাম জাগাম নিগে টেওলো ইয়াল্লা মানাম নিগে টেওলো টেও ইয়া ইয়া রেঙ্গে টেওলো চিম জাঙ্গাম মুগে দেগ লল তৌফিক মা আম সরলা মাশাআল্লাহ জিগে ইয়ানা ইয়া না ইয়াল্লা বারকেল ওয়াই দেগেরল লা বাখ বাখ বা nga gëna mëna jekku mbir mi bu baax da diko mëna def ni nga ko bëggee ci barki borom tuba jàng mi am na solo lool te xam naa ne sofa yow séeri yëpp fañ nekk bég nañ lool ci dos bi nga leen jox ci timis gi masa allah tabarkallah suñu baa loo gis nga suñ xalin nim ñu nuyoo macha allah loo xam naa yow tamit dañ lay bàyyi nga nuyoo mbokki téléspectateur yu asama di rek
1: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا السلام عليكم ورحمة الله ني لي زاد بو باخ باخ دي لا جخ سوات واي ان
0: شاء الله
1: دي ام بكت بو باخ تي دالال غي نيو دالال تي الصمديه ان
0: شاء الله
1: دي سيت بو خامني واخ دغ يالله اب ليغييام ñëpp ràññee nañu ko liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy def ci dëkk bi ak réew mi di leen jaajëfal ci liggéey boobu
0: naan
1: yàlla mi amuk fay mu fay leen te fi ngeen bëgg télévision bi egg fii mu dem ba egg foo xam ne dana kawe seen njort waaye di nuyu it boroom télé bi ki nga xam ne mooy kilifa gi di Serigne Abdou Samad di ñaan yàlla yàggal ko te wéral ko bali mu am yoon liggéeyal ko maamam ci yoonu lislaam lépp mu def ci lu kawe njortam waaye di beral ab nuyoo ak ab ziar Cheikh Mahamadul Muntaqa di ñaan yàlla yàggal ko te wéral ko bala mi am yéene liggéeyal ko ci lislaam lépp yàlla defal ko ci lu kawe njortam waaye di nuyu it mboolem kilifa yi diine yi rawatina ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk lu jëm ci wàllum alquran mën nañ cee tudd ku mel ni Serigne Modou Khaban mën nañ cee tudd yi ku mel ni Serigne Khady Diakhaté mi nga xam ne moo jiita rabita bi mën nañ cee tudd yi mboolem sëriñ daara ak donga daara ak soppee daara yi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu ñu leen di ziyaara bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay waaye di beral am nuyoo it Serigne Fallou Mbaye mi nga xam ne mooy président national bu majmuat ahbabu Cheikh Al Ansari bu Dakar waaye di nuyu it Serigne Kharim Sidle mi nga xam ne it mooy président section ahbab bu Touba
0: moom
1: it ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara bu baax a baax a baax di am mbégte liggéey ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy amal ci section bu Touba dëgg la ne nekku fi waaye coono yu metti metti lay jànkonteel ngir liggéey bi jaar ci yoon bu mucc ayib mu toll mi ngi woote mi ngi nemmeeku mi ngi joxe ay ndigal nekku fi waaye wuutewut dara
0: mi
1: ngi koy jaajëfal di ñaan yàlla defal ko ci ndam
0: barke
1: alquran
0: masaallah jërëjëf Serigne Fallou Diong masaallah ci nuyoo bu am solo boobu te daal di matale daal ñuy yóbbaale suñu nuyoo yu matale ñun ñëpp masaallah Serigne Fallou buñ bëggoon a xam kan mooy Mohamed Khalil Hosseiri mooy kan ci góor yàlla yi mooy kan ci ñu suñ borom wàcceel waa àddina ñu muy tawfiix
1: masaallah ci laaj bu am solo boobu
0: barka
1: Cheikh Mahamoud Khalil Al Hosseiri de nekk na jëmm joo xam ne saa boo tuddee aw turam rek sa xel li muy njëkk a dem mooy alquranu karim
0: wallaay tabarkallah
1: ndax alquran dafa màgg kawe kawe goo xam ne lu ci waay laar rek maanaam kawem googu ak màggam googu dalay yëkkati li yàlla di wax ci alquran yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa rafa'na laka zikrak nga xam ne yëkkati na ko ba ñëpp seen ko alquran mooy loo xam ne boo ci dee liggéey maanaam li jëmm ja naan ci adduna lay tàmbalee yëkkati sa dara jabala alaxira Cheikh Mahamoud Khalil Al Hosseiri liggéey bu sell bi mu doon liggéeyal alquran moo ko may li mu am waaye doon jëmm joo xam ne nag li wolofi naan picc bu munta naaw jaaxali mbokkam
0: dëgg la
1: dañuy gis boo demee ci xisab yonente yàlla wala bokk xisab yonente yàlla Issa waaye maa ngi bëgg a wax rek ci xisab Mariama ba ko mbokk ya di ñëwee di wax ak ñoom ngir jàpp ne dafa jaar yoonu jaaduwut ya oxta haruna maa kaana abo kimra saw wa maa kaana tummuki baqiya lañ ko wax mooy nan nga xoolee ba lii di la dal am doom ji amut bàyyi ak say mbokk ni ñu baaxee woon ndax dañuy wax ne ñaari góor bu ñu juddoo dañ leen a war a ñetteel Cheikh Mahamoud Khalil Al Hosseiri dañuy wax ne Al Hosseiri gi mi ngi bàyyi ko ci baayam dafa doonoon góor gu bëgg lu baax daan liggéeyee ci ay basang waye bassan yoy mu daan liggéey da ci daan gorgolu di ci jaamu yalla ndax dañ wax ni ki li ngay liggéey ci nga mëna défé lu baax
0: wallahi wallahi deug la
1: da daan défar bassan yi diko yobbu ci ay jakka fep fo xamné rek lu baax dafa yëngu mo xam bare bu alcorane yi ak jakka yi ak jumaa yi da daan jël ay bassangam défar bam baax mu dem jox leen ko addiya
0: tarkala tarkala
1: ci biir lool nak wax na ni ci la genti genti gu yéme bim ko firilé bim démé ci firikatu genti bi bim ko firilé mu xamal ko nak bu fekk da nga am dom ju gorré da nga wara yobu dara ndax mbolém ñu xam gent dañu xam né day tékkalé lu bari bari fiñ tan ni bo xolé manam fir'auna li waral mo ray bari lu ma fukk jinni lir ak ñaar gent guñ ko firilon rek la ndax dañ ko xamalon ni ko li nga gent ni amna ñu wara nangu sa ngor gi te ci banu israël la lay bayiko xana ci gentu gogol sukkandiko ne lepp lu juddoti day gor nañ ko ray
0: ci
1: même yonete yalla yusuf sax da ngay gis ne problème yu dund yep don day xewal ci top way min ta'wilil ahadith wa yutimma nihmatu alayka fofu baaji mi ngi koy leral limu gentu lan lay tek motax hadha ta'wil ru'ya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan
0: tawarkal
1: xamne ci mujjantal gi sax ginaaw bi xewal ni mi ngi fatali wat baaji ne ko lama gentone mo nek ni malgré jaar jaar bi yagal kon gentu lu am solo la sa mamour khali wax xale bi bayam genté lol nak fidikati gent bi da ko xamal ne ko nak sa dom ju goor yi nga am nako wara yobu dara xamna li la gison mu deg ndigal yobu ko dara yalla dimbali ko nak ndax ko yalla nara dimbali rek serigne daré xamnañ lolou danaka dong bi nara mokal leleg man nga ci baña da jenn choone yi mu téla mokal alquran ci ak ndaw waye bim ko mokale yit yobbu nañ ko ci ay radio yu bari muy ar série di def ay concours yu bare bare bare waye ci li histoire netali mbolem concours yim daan tewé manam dañuy sell ci mom ñambar rek waxane duñ ko gis ci ñeneen yi
0: deug la
1: bañu bare bare sax dañuy waxane mujj waxne lolu kimtaanu sunu borom la
0: kimtaan deug la
1: ndax lu way meuna jang so jot so bokke ak mom jang rek da ngay xef sa bop
0: waaw
1: amna sax ñuy waxne ba tay ji bepp concours buñ organiser buñ tégué kasseram kasser bi gagné len
0: waaw tawarkal
1: kon lolu kimtan la ci mëna jang té bam faato lig danaka mën na né 1980 manam ñeen fukki adi tégal na
0: bobal tay
1: waaw bobal légui bam faato légui ba légui sax amna ñuy laaj tan ndax mi ngi dund wa wala
0: dit
1: ndax fess gi bu fess ak jang mu neex mi nga xamné luñu gëna dem am jangam da fay gëndi de fo jamono image am di gëna rafet ay soppem di gëna yaatu parce que né amna ño xamné ba légui dañu japp né mi ngi ci kaw suuf ci dund té bam faato légui ñeen fukki adi tégal
0: mom dëkk la ban dëkk la fekk baax
1: mom mi ngi fekk baax ben dëkk bi ñu wax égypte manam réew mi wax égypte fofu la fekk baax ci réew mom fa la gané jamono
0: machallah
1: waye nak ab liggéey yaatuna bañu bare bare sax amna ño xamné lél dañu japp sax mak la gané jamono waye dafa nekkon nak nit ko xamné fep fu mu daan dégg alcorane wala ay nit ci alcorane day jug sété len motax da nañ ko invité ci barab yu bare bare bare fay jang alcorane ba ci mission bala sa manam palais ba amerique bi wax na né jot nañ ko fa invité mu jang fa alcorane barab yu wouté ci rew yu wouté da na fa dem difa jang alcorane tourna yoy mu don def sax dem na ba ñew sénégal
0: machallah
1: némé ko kilifa diiné yu bare bare fi ci sénégal ba touba gi sax wax nañ ni né ñona fi té lool lepp diko waralon moy bëgg gum bëggon alcorane ak xéñtu gum nan xéñtu alcorane ak jabaru alcorane wayit bok ci li wone ne alcorane jaral nako moy ki ñëk arrestéré alcorane ci cassette waaw manam tek cassette ni di jang ñu lay arrestéré moy ki ko ñëk def mu nekkon jamono ju jafé
0: waaw
1: parce que ku nekk xamné ne bobu xam xamu taju yi taxu gudon mu tassaro amna ñu ne sax bu daan jang ay borom xam xam yi mag ñoko daan wër motax neewana sang gis ay njumte ci njangam lolu bok ci li nga xamné yalla jaglél nako wax deug yalla dal defna ay liggey yu bare bare bare yo xamne dal lepp day wone rek ak beugam alcorane defna ay tere yu bare yo xamne dako talif jemele ko ci alcorane
0: alcorane
1: alalam yi waxon na ne bu faato ñettelu xajju nañ ko ko defal ci alcorane karim amul ay mibenn yu bare bare ci alcorane manam mom dal sun laaje jëmb ji ngir nga tontu ji sa boku tudde rek ngay tudde alcorane manam jenn jëmb la jo xamne rek comme si que yalla dafni ko liggeyel mu don kado bo xamne da ko jox ahlul qur'an
0: waaw deug la de
1: bam fi nekké ba nim fi jugge ba tayji manam ahlul qur'an ñi ngi jariñu ci ab liggeyam ñi ngi contane di am mbekté ci ab li kon nit la ko xamne dundum gep da fo jexal ci alquranul karim
0: barakallah
1: waaw ñu bare bari sax ci sun dekk bi def na ci ay témoignages dañ wax ne ku melni cheikh abdul qadir mbake da la wax ne ki jang xuma kan la waye xol bi mo yalla rek ci nek
0: wallahi deug la
1: sabu addo rek da ngay yeg ni nitu alquran mo add
0: mooy waaw
1: sin abdou sama netal na ci ay netal yu bari xamna ci biir waxtaan den ci ñew ak kilifa yu bari bari bari ci senegal ndax amon nañu mom relation ndax ñu bari ci ñom mom lañuy wételi ko
0: tara karama inshallah masala amna solo lol koku moy sama mohammed alhusairi mi nga xamanteni njangam mi sa boko degge da ngay japp ne ma nga fam nek di jang wala mi ngi ci jamono batay ta comme ni nga waxe buñ fi jégué ko légui def na ay ñen fi kar yu mat wala yu ko jégué kon yakarna lolu moy barké lolu moy lo xamné liñ jëmbeul la mu sax ta ala kulli halin fa ba faaw ba fi aduna di tuké cheikh khalil saturundo bi nga xamné dang ko bëgg lool ba danaka mom boy jang sax ku lay déglu wala mu lay baye xé da ngay xamné yow li ngay def dang ko bëgg waye lepp liko waral rek moy ki ngay roy tay soppay kagn ngeen ko xalaat ba samp ko ak lan mo nekkon yi leji deug deug mbir mi lan mo taxal ngeen def ko ndax da ngay ne maam da ngay ne jeki jeki rek ne ñun ko comme dañu sopp mohammed alhusairi nañ def ay soppem taxawal ay groupe whatsapp ak yu mel non yeen jamono la kurel gi samp ak lan moy sen liggey deug deug inshallah
2: laaj bi amna solo amna da nga waxane ma sa turundo mo bëgg leral da naka tuduma tur bi tuduma khalil khalil gi depuis ndar la yakarna jamono bañu jang fa la juddo
0: machallah
2: ay tur bi do khalil dem bu mujjii nak mujjii gi depuis dem am ñu xam bu ñu laaje no tur sala banane
0: khalil
2: ndax mom lañu gëna xam ndax buñ xexex
0: lan mo taxon ga wa dar gi tudé lop
2: xeyna
0: roy gi rek
2: machallah roy gi war ron lon ndesane nga laaj nak laaj bu am solo bo xamne buñ tegeete jotta yu melni dañ ko war di leral ngir mbokk yu bari bari ndax ahbab cheikh al-husairi comme non la turu groupe bi tuddu majmo ahbab cheikh al-husairi nga xamne sa so xeye rek ay nit ñi ngi fex di daw di ñew ba tay ji rek ci mujju nga xamne ni may waxe yow ni do na recevoir ay message yo xamne ñu ci bari ay soppal ñu bëgg dugg ci bi groupe bi te ba legi duggugun donc ñu melna ñom ak ñeneen ñu bëgg ñew ak ñi nek ci bi dañuy soxla xam information bi nga xamne tay ji mo nga nek di laaj moy ahbab lan mo nekone alay lu tax ñu sos ko xam nga legi nga bëgg nit bëgg gi di dem ba sa soy gën di dem mu am lu lay jaral fim na ni mën na wax ne bañ koy sos di créer e bismillah alquran taxuton wala bo bayu ñu ko won xel sax far mën na wax lool taxuton bayu ñu ko won xel japp ñu dana fi yeksi comme señ fal da juñu legi lu am solo alquran mo barkel ko xamne mo ay mbiram yow tambaler rek waye fa ngay yegg mo bu ko na tablet bu ko xam même ginaaw bi nga xamne dem nga sax ci borom da la wutal ñeneen ño xamne yottop sa ginaaw goge di la liggey lolé ci kaw bu liggey bi selé nga xamne bañ koy sos mom man na wax ne ko ñu al-hasan kero rek mang koy netali al-hasan job ak ñu mohammed job fa la ci cenabo gossas ñom man na wax ñom ño sos groupe ahbab ñom ñoko sos ci niñ ko sosé itam biñ koy sos moy la dañu créer ben groupe duggal ci soppé nga xamne da naka ci ben la tambalé ñaar ñett jëm ko wala ci groupe maam ci ben ay ben nit ñaari nit ñett nit ay fekk na ñom dañu baxoon bu sos ko rek ay naka jek mom soppé xusari ñi ngi fi ba légui ni ay kilifa yu bari yo xamne bo dem ba tuddu len turu mahmoud rek ndaysan ñu xamne maam tuddu nga ak dañ ko nangul dañ ko
3: Assamadia FM fréquence 102.9. Yene gi deglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Murtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake.
2: Nga xamne biñ koy sos djiblu way mo nekkon fexé ba luñu gis ci son ci vidéo ak photo ñu duggal ko. Fim ne ni bu ndawé ahbab djiblu won. Man na ma wax ne lepp ci kiw man na rap
0: am dos dal du am nga ne
2: voilà dos dom
0: dos
2: mom xamna jamono ji nit ñi mu meunu ñu ko ñak comme nenañ mom da ngay deg ñaan dos fajar gi ak bu beccëk bi ak bu guddii nga xamne tay ji manam mbektem alquran lañu dundat lo xamne jallu ay atté gannaaw
0: inshallah
2: ne indi wat ko mu nekk lu yes
0: ay
2: ndaw diko bëgg diko sopp bay roy lolu ba ni rek mom sax nga xamne tay ji man na ci tuddu ku melne cheikh tidiane fele ci louga tuddu ci mohammed fay fele ci saint louis mohammed sar cheikh tidiane malik mohsen job ay kangam lañ ci gor gi nga xamne ñom buñu addo sen cadre nga ne gor ga boko gisul bo len gisul nga ne gor gi moy jang non ni non mu amé ci yenen raison non la amé ci touba ku melne fadal ñang
0: manam dem na ba law raison bi yep
2: Lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan lawan musique mom doto ko talati mom doto xamati way num tudde ak yoy doto ko talati
0: waxuma musique sa way da ngay dem ba ci xahan yi dang koy baye sax
2: waaw ndax kérok dafa am ben kéré bëggu ñu mu né alcorane ci bëkkan ci nopp lu tambalé
0: waaw
2: nopp mo ñëk dégg
0: dëgg la
2: ay salam mi ko ci alcorane
0: waaw
2: nopp mo ñëk dégg ikhra
0: machallah
2: ne xamna tay ji kon nopp lolu ci bop mo fasiyene wat no sar ci alcorane jang
0: ko sar wallahi
2: dëgg la nga xamné soppé lolo ko waral tay ji yalla def ndaysan groupe bi di mag ba ñuy amal ay bisu alcorane fu nek
0: machallah
2: nga xamné grand théâtre tay ji ba fu amal bis sax xeb nga ko
0: tawarkal
2: ngir mbolam sen bari way
0: ngir
2: mbolam sen bari way façon groupe yi nga xamné am nañ ko xamné groupe 1 groupe 2 danaka bari na bari gone bo ci dem nak day fess section yi tam machallah wax de yalla bo tuddé section Touba Louga Ndar Mbour Thiès Kaolack danaka bari na bari gone do ko lim ba ci Medina Gonas Rosso
0: tawarkal
2: section yu bari na ba gam
0: mouritani wax nga juddi gi dag ñi wax liggey bi lan mo taxal liggey bi lan mo la ko waral deug
2: liggey bi dal liko taxawal moy comme biñ te sosé groupe bi ama groupe mom boko sosé rek ben way bu nek ñew gis fa photo xosere duggal
0: wala waaw
2: ku ñew gis photo vidéo am duggal amna solo mais bokku na ci diko créer di ci créer jang bu de ci fi ci Touba section bi ci Touba nga xamne dañ fi amal ñangal am yu am solo yo xamne sax do na am ay wer ci ginaaw way dañ ko mu ci taxawalaton liko waral moy deug bis bi ñu deugmal liggey bi mi laaj ñi nga xamne ño nek ci bobba ño yore won liggey groupe ba way ño wara yore wat liggey li di set bi lol taxaw na ñu dikay mu jé garal waye bokko na ci yene ji moy di jangal alcorane ci bi groupe bi ñi nga xamne sen elio soro ci côté tajwid bi ñu ci jappalande ko melni cheikh khaban ak man ño yore won liggey bobu amone itam tafsir cheikh mamoud fadal mi moko yore won mom tamit nga xamne lepp rek du genn alcorane ya ba kérok man koy jinjigal man am nañ benen projet bo xamné sax xamna dañ koy lancer wala rek en attendant waye bokku na ci moy ëndek fexé ba ahbab nek social bo xamné tay ji dañu taxawal social bok bo xamné dañ koy jëmele ci daara yi wa ahbab Touba bi inshallah tank yéla bëgg am ginaaw bu jallé ci le 17 bi moy amal ay social waye itam delu war ci daara yi di len xémam lo alcorane ju neex len xémam lo ñang cheikh Houssari waye itam di fa créer ay séminaire yo xamné tay ji dañuy jàngal tajwid ak yunu mel nga xamne danaka lolou yakarna ben rek bo ci tud rek doyna projet doyna ci ab liguey way ahbab nak bu fassiyene bo lolou yep rek moy da gis ne membre yi ci bopam dañu bëgg membre yi bëgg nañ amna yene ci liñuy def ya te fu melni fi ci Touba nga xamne fi lañu nek mom dafa am réalité bopam to wadam lu momal bopam ba taxna ahbab da koy baye xel lu waxa ndax ñu bari bu la gisee nga yoroy goor gi sax bu ñëk dañ nan la mom dama ngay naral naral lañ ko tuddé ñu ko mel ha non lañ ko tuddé té alors que jëmi tajwid mo nek lo xamné mo ciosan alcorane ci waratil alquran tartila lañ wax nga xamné ciosan alcorane ji moy diko jang bu set jang bu wër waye itam jang bu neex ndax
0: ko la yeen seen yitt dal moy kep go xamné bokku na ci soppé mom
2: su mënu
0: jangum tajwid ngeen fexé ba orienté
2: ko mu man ko
0: tabarakallah
2: nga xamné tay ji danaka ahbab dafa influencer fi mëni seen modou seen modou jay day jël ben audio rek jang alquran mu neex lool mu yegg ci ben sa mam goor mo xamné tay ji manam yu mëni lu doon wër mom japp ngeen xosori do nga man li way nek amna seen modou jay bu ko xam légi nak seigne modou influencer na seigne mam goor mom mi ngi nonu nga xamné di len influencer ba nga xamné dañuy ñew ñu and bokk liggéey bi ñu and bokk liggéey bi lool moy djublu way bi wax deug yalla
0: am dal manam ci groupe dal nga ngeen nek di nos rek
2: di nos waaw wax deug yalla mom waaw groupe mom ngay nos mom
0: waaw
2: nos mom mën ci ñak wax mbab mom xom way ñi ngi nos wax deug yalla ndax xey di diglu alcorane guddi gi fanan ak mom nga xeyé ko bu bëcé gi bo liggéeyé ba sonu ñëna ben vidéo mu ngi ni diglu ko nga tékko muy daw nga and ci rek
0: tawarkal ma sa
2: xamné bo né bu disé dir ñoo takusan gi
0: waaw okay
2: ñëna ko doon koor la ñëna la xëdd gi ak ndaw bi
0: ndaw bi
2: légui tawarkal légui ay terme la yo xamné dañ koy utiliser juste rek pour influencer ndax nit ku nekk ci la nga nekk ak nak ban yoon ngay jaar bo mëna influencer say nit
0: dëgg la waaw
2: dëgg yalla loolu tax
0: ba buñ koy wax yeen koy def sax
2: ndaysan
0: li da am solo fexé ba xëc ci nit ko xamanteni bu bëgguna xara la ngeen fexé bo bëgg loko
2: ndaysan
0: bu ko bëggé nak maam dox jëm ci
2: dox jëm ci
0: bu doxé jëm ci nak maam lepp lu mbëgg maam da koy yomb tay yépp yu nekkul man nako bay ginaa comme ni nga waxé sax da ngay gis ko xamanteni manam mom ku ko fay ay milliards ay milliards bëgg mu dégg musique du ko def ndax lim ñam ci alcorane wala lim ñam ci njang mi nga xamne yeen ngi koy jang te lolou ni digeey am solo bo bu ko nako laaj moy nak ngeen def ba dossier di dugg dossier ni ngeen ko fexé ba tassaro ci nit ñi nga xamne am na ñoo xamne bokku ñu ci soppé yi wayé fu mëna nekk ci dossier mom fayar té dañu assist ci sen téléphone mom
2: dañu lu am solo
0: digeey ba am solo
2: lolou liko waral moy organisation bu jaar
0: fi
2: mu leni damay bañ sax sori di wax ahbab manam
0: national
2: ay sama tuddé ahbab bu tuwa bi
0: waaw
2: day melni juñ ngi naay mbolém section yi
0: waaw ñepp ñew nañ
2: ni ni bo ñew ci ahbab bu tuwa bi dafa am ay lidiane ay commission yu bari
0: tabarkal
2: amna ben commission bu am ko tuddé production bi production nga xamné tay ji bu ben xalit jangé ben audio
0: waaw
2: wala ñu gis ben vidéo ben fadal wala xari fi nek ci modou ndjay ci modou mbacké ben né jangari fi nek baara ñang
0: tabarkal
2: ba ci cheikh abdullah karam mbacké nga xamna ñoo samay way lañ
0: waaw
2: ma sa jank dal ko lañ
0: tawarkal
2: buñu addo ben audio rek wala ba vidéo dañ koy jallale ci production bi ñom ñoy défar vidéo bi fimu néni lélay sax ñu dem xolaat ci cassette husari jël vidéo bo xamné manam day nek khira anadira
0: waaw
2: ñang mu rar lool kenn musu ko dégg sax
0: kéman la gay
2: ñu indi ko défar ko bop gën ko défar image bi nga xam dañ ci sonu dal yitté lañ ci def ci
0: kéw kéw dal ci ko gis xamné
2: gay ba ci ak connexion xaalif lu mu laaj ñu def ko nga xamné manam bëgg rek bu génné mu nek lu attirant
0: manam
2: nit ñi
0: image
2: rek day jay image day jay legi lool moy djiblu way bi nga xamne production la ci bir ben ba bankal furu wala ci bir kurel bi nga xamne ñom ñoy yare liggey bop tay ji ñom mëna wax ni ñom liggey bi gëna sérieux gëna reey ñoko yar ta duñ feñ
0: waaw wallahi deug
2: la bo tuddé seigne momine darame nga xamne kenn la ci mom itam ci walum defal affiche di jambar jo xamne tay ji buñ tambalé legi affiche buñ ki rek bo gis moko duggal affiche dafa attirant lool
0: nga
2: xamne mom da man limi def
0: nga
2: tuddu ci bintou rachid sohna aisha production barna ay sayyidna omar al-husari ba ci cham babel barna ñu xamne ñoo ñoy yare han
0: al-muhtar
2: nga xamne mom itam mom moy tire affaire moy genné affiche mom
0: ma sha Allah
2: nga xamne lepp ñun dal manké mu dar
0: tabarakallah seigne khalil fofu nga nek amna solo gel mako fofu ma sha Allah seigne fallu gis nga seigne khalil fim ñewé ñew na ci kurel gi soso gim soso ak li nga xamanteni moy ab liggéeyam ak yu mel non fimu bëgg nga ñew fi rek moy depuis 2019 2020 bi kurel gi soso ak légui kurel gi aw doxinam ba tay 2026 wa aduna bi yépp bëgg bok ci kurel gi ngen yor organisation bobu ak tay liggey bobu ak tay naka la demé won
1: waaw ma sha Allah ni ko Khalil waxé rek
0: ma sha Allah
1: ab tambali mom man na sew
0: waaw
1: ndax bo sétlo ci biir waxam day mel sax ahbab mi ngi doré ci biirum nit
0: waaw
1: bo xamné dañuy rim ci souf
0: tawarkal rim
1: dem bam yag rim bi mujju dugg ci
0: whatsapp bi kuko fekke won mom lu yémalé mom rim ko
1: lu yémalé ma am rim yémalé
0: manam ñu tok ñu bëgg rousser ni tok rek di rimandu non
1: wallahi man mi sama jot benn audio bo xamné groupe ba ma nekkon di rim yoy ki ba dugg ci groupe ba dama interpréter kilifa groupe bi ne len ndax li xossari moko jang wala kenn koy topando
0: wala gaay wa
1: din ma yexeton dama mujju men lu xawa alu ci sen kaw ne len faaw li ngeen leral wa groupe bi yep kenn munta ragne na xossari la wala du mom
0: nga
1: xamné ngir ñu ragne la ko dañu indi original bi ñu doora mëna ragne ne xossari kon lolu ay rim yu yeme la won yo xamne momu ju jot li lepp ndax afosari moy jëm jo xamne ku nek fi nga to won sa rox non nga wat ci yalla ne ya ko gëna bëgg
0: wallahi deug la de
1: ci groupe bi rek ben yoy ñuy doon di dajé ba mu ju doon mbolo ci nan dem ba xamne ndekete lu ko way bëgg rek amna ko
0: gëna bëgg
1: donte nak do ko nangu
0: deug la
1: waye avant da ngay japp ne yow kasse ya ko bëgg ma li ngay yek ci mom yow kep ko yek
0: deug la de
1: lool nak moy liggéey bu barkel
0: ki man deug la
1: motax traverser nen ay liggéey yu bari ndax lu tambalé ci biir nit di dem ci ay groupe whatsapp dem bam yag ñu tambali di amal ay journée ndax xamna xali dañ ci gëna ñëw rek léral la édition bu nekk fan lañ ko défé
0: masallah
1: dañ ko défé ci ndax ñing ko tambalé ci
0: ay base masallah
1: waaw bu jël wut ay base défal ko amal ci bis bi am yag ñu dem arène bu pikine moy fofu mbeuri di bëré amna benn salle bu mag bu fa nekk ñu def première édition manam ñu défaat bi benn ñu def ko fa ñaar yoon waaw deuxième édition fan lañ ko def ak troisième bi
0: masallah
1: waye dañu dem ba gis na mbolo mi xajatuñ fa ngay ci nañ doora ñew grand théâtre grand théâtre biñ fay ñew jappon nañ ni buñ ko yob ñewé mbolo mi da na fa xaj waye c'était de matin fekk na mu fess ba kenn mu xajatuñ
0: ni sal nga
1: xamne mu jëntel gi ñi nekk ci biti ñoo ëpp ñi nekk ci biir
0: tabarkallah
1: ta fa mat na 1800 places kon loolu lepp day wone bëgg gi nit ñi bëgg alcorane waye bëgg gi nit ñi bëgg cheikh mahmoud khalil al-husari
0: wallahi
1: amna lo xamne dimbal suñu borom way fagu teflu wajju da ci bok
0: ndax
1: wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka yablugha sujuhuma bo demé ci xissab yent yalla Musa ak Khudar ngay gis né amna lu Khudar don def lo xamné Musa da ko ru ci won waye ginnaw bi daf ko leral né limay liggé ni liggéy luma ko xalé waye sen bay ju bax joju motax ma ci son sama xam xala wax sori dafa am fagutef gogum
0: waaw wallahi
1: maj ma tax bab Cheikh Ousmane nak def na liggey ba am solo ndax li baat bi ngeen di tuddu ñuy leg li gëna jëfé ci aduna may influence nit
0: waaw
1: manam nit nek ci ruxam japp ci lim japp nga fexé ba indi ko publiquement
0: ma sha Allah
1: rawati na sax li Al Husayri manam Khalil mi du ñu ñu leg mo nit ko xamné yaangi nek ci lenen di dugul li lenen wala ngay dox wenen wu doxine
0: ma sha Allah
1: gis ku reel ga mu neex la nga tambali di soppi saw salin
0: tabarakallah
1: amna ño xamne loolu alquran fi na duñ ko estati
0: dede
1: duñ diglooti loolu mahmoud khali al husayni
0: deug la
1: nga xamne lu bare bare ci ay tiaxan yo xamne ñu daan diglu dañ ko muju bayyi ndax influence bu am doole bi nga xamne maju xata bab Cheikh Ousmane ñu koy def ndax ben kilifa da daan wax ne manam deug gu gun tiaxan yi organiser dafa ëpp doole deug gun organiser wut
0: deug la wallahi
1: motax fiñ ton ni ak deug mom bu ne ba organiser ko lolu dafa mëna jariñ ñu bare motax wax deug yalla liggey bi mom yoon wi yombut waye nak liñ nane ab tambali day sew alhamdullilah nak wax deug yalla liggey bi fiñ don yaatuna
0: tawakkal
1: ba bi rew mi biti rew mi ñepp xam nañu len mbolo mi ni ñi mabbi ko di ñew ci liggey bu ahbab lolu lepp passif ak pass ak doxalin wu rafet moko waral
0: tabarakallah
1: ndax nit ki mom len nan lu jugge ci xol lay del
0: waaw inshallah
1: manam majmu wax da amba son sere bokku na ci li ci gëna marqué nit ñi moy amu ci kenn koy gis ci publicam ni loolu ne bo duggé ci privém da ngay gis lu gëna pire
0: waaw
1: manam ñu bari ci ñom ni ngay gis ni ci kaw ci bëgg gi manam so demé seen biir lu ko gëna pire mo ci nek non ni Khalil mi niwana nga bokk ak mom tok ci barab manam taal ab rojo lenen di ca daw duddul na neena la tegg ko tek Al Husayri
0: deug la di wa
1: ñu bari ci ñom niwana nga dugg seen kër
0: daal ba ag ci sa mom estate yi mi liir sa mam ñun ñep dañu depo ci estate ay Husayri mom muy notale
1: ngop Al Husayri mom manam
0: ñep
1: dañ cey jeex tak fum tollu mom ni ñu wétaliko manam dafa dem ba jeex tak ci seenu dund lool nak ay nit buñ ci dé dund ba nopi don ben mbolo man ni par exemple da noko nañ djiglu 24 sur 24 nga xamne dama ko da yor ci téléphone bi yor ko ci mp bi yor ko ci yoy ñi tak nga xamne xétu casque yu ma dañ wéku nga na bu jeex rek ma branché bi ci
0: def
1: ma 24 sur 24 amul ben yoon bu muy fayé ndax bëgguñ ko bëgg waye boba japon na ni mom manam mom dapana Al Husayri bu ñun Sénégal man lay dalal dal parce que
0: ndax manam bi nga commencé def gëssu ci Al Husayri ba légui ndax mos nga gis ben rew bu taxawal soppé Al Husayri
1: lool nak ci lin gisagum ko fenn
0: légui nak lool moy jaglé gi alcorane wa alcorane ma alcorane jaglé gi am gi Sénégal am ci alcorane ndax ki dakk jang alcorane ñepp nangugo ak jangam manam Sénégal gi mo yaakar na mo upp ñuko fi roy ñuko fi top waye de influence bi nga wanti lu am solo la moy soxna moy surtout soxna yi nga xamanteni manam dañu sikhlu lu ban légui ñepp ko ci gis ñi bëgg yiw manam di estati Al Husayri diko deglu fuñ tolu di dund lool di dund alcorane bëgg dañ ko bañ sa ba ñom jotaay bu jotaay alcorane ñom duñ fa dem
1: lool
0: manam ngeen influence nit ñi
1: us nañu tew ci yeen barabi sax xam nga
0: manam lool bu kesse bu nekkon ci resultat rek doyna sekk
1: xam nga jenn jëm da doon wax ne sa Mahmoud Khali Al Husayri faatu na ci Egypte waye dekkal nañ ko fi ci Sénégal
0: deug la
1: waye lool lepp di day wone Sénégal
0: jagle gi ñam
1: ak jagle gi am ci alcorane
0: jagle gi ñam
1: même bo ñëwaaté Touba yi da ngay gis jagalé gi nga
0: xamné Seyd
1: Touba amna ko ci alcorane
0: tabarakallah
1: ndax ma ngi dégg Seyd Abdou Samad di wax né manam Mahmoud Khalil Al Husayri bu ci Seyd Touba jot manam bu ko Seyd Touba gisoon kèn dutu ci jot
0: deug la ndax
1: da na ko fonkel go xamné mom manam ak fétem lay doon
0: waaw
1: kon loolu batay dafa fégnat
0: loolu da fégnat ci ndaw yi Seyd Touba yi ay ñom Khalil la gaayé
1: benen beet fi ndéne bo xolé ñiko top ñi gëna ñi nga xamné bu défaro rek société bi défaro ñoko top
0: tabarakallah
1: muy ndaw ñi ak jigen ñi
0: waaw
1: afé ni société bu baax ndaw ñi ak jigen ñoko baaxal
0: tabarakallah
1: waye société bu yaq wi ndaw ñi ak jigen ñoko yaq ndani borom ko ni niwaano luun man dañu gor gor ci seen responsabilité ci kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an rahiyati aqu anfusikum wa ahlikum nara
0: tabarakallah
1: dañu def seen wërteem waye xalé yi ak jigen ñi rek tay ji ñoo mëna taxaw ne tay société baax mu baax
0: tabarakallah
1: tay ji bu neewon tay mu yaq it mënu ñoo def société bi kon kurel bu mel non
0: bu melni bir kurel gi amna soxna amna gor yalla naka ngeen def bu organisation bobu ngeen depo lepp ci delowal ko ci l'islam
1: waaw lool nak liguey bu am solo nañ ci def
0: tabarakallah
1: ndax l'islam mom mo ñeuk jangale naka la gor jigen wara ande ci aw doxine
0: ma sha Allah
1: motax bi kurel gi soso rek dañu daldi dem ay alcorane yi nga xamne ñoo ñu diggal goor jigen wara andé ñu appliquer lolu lolu sabab na tay ji bo ñewé ci sun dajé yi da ngay gis né goor jigen yi dañuy dañuy soranté lol espace bobu yaatu moy dox sen digënté même groupe whatsapp yi groupe jigen yi dañ ko bér groupe goor yi dañ ko bér fi dañ amna groupe yo xamné spécial ay jigen kassa ñoo fa nek amna groupe yo xamné ay goor kassa ñoo fa nek même lélé sax da nga gis déplacement yu ñu def yo xamné da ngay sélu do gis ben goor sen biir jigen yi kassa ñoy def sen déplacement di def sen démarche lolu nak di ndax Serigne Touba mom ku nek xamné ni fi réw won ci digënté goor jigen lolu may wax ci sexo touba bi ak organisation bi nga xamné deugmal nañ ko
0: machallah
1: ndax da lan wax né ténu goor ñi képp ku ci sa bëtt tégué mais bo nga déllu ci say mbokk té xamné li ngay fi doon wut doko am
0: tabarakallah
1: wayé ténu jigen ñi goor gu ci sa bëtt tégué bo nga déllu say mbokk té xamné li ngay fa doot doko am sama dégg sax ko mëne sama mam mo xam sa diiné né tén boba ba légui ñëwuma ko xol
0: wallahi dëgg
1: la bañ bi ñi liggéey jumaa Touba da ngay gis séparation bi mu amone
0: bi mu amone machallah
1: yarin woow nak nga xamné dessa mo ñu ko yar yoonu mouride ñew doli waat ko batay dañ koy gën di bayyi xel batay dañ koy gëna bayyi xel motax dal ndax li gëna jafé moy ni ko xamné ya nga ci yenn jikko yo xamné safaanu na ndax yeen salallahu alayhi wasallam dañ wax né nit ñi mom bëgg nañ ko bax waye lélé fi jafé jafé ba nga moy bo juggé ni nit ñi
0: tay ngeen bax wa
1: lolé man bañu ñu ko jup ko xamné do len loko denk ko lubal deug nga li ñu bëgg nañ lool waye li mu ta d'accord moy nit ku jug na len tay ngeen bax
0: yeen
1: tam motax yeen salallahu alayhi wasallam choona yim da yep lolo ko tek motax majmu tax bab cheikh onsari bu len yalla dimbalé li gëna jafé ci aduna muy ay ndaw ak jigen fex ba di len orienter ci sol gu yiw ci waxen wa rafet du diglu luddul alquran sayeni istati bo fay de dem lu li gëna fa sumay alquranul karim te yit alquran comme nimu koy waxe rek cheikh khalim ngi koy juñu legi dañ wax ne cër bi ñëk deg manam cër bi ñëk jëflante ak alquran
0: moy nop
1: wa moy jitu ci cër yep
0: machallah
1: kon fexé ba nit ñi di diglu alquran ni Serigne Touba di wax né alquran moy sama wéttel fexé ba ñukoy mënd di manam tay ji fex nañ ba lum new nit ki mom lum new bis bi mëna ci diglu alquran ay yoon lum new ñett ay gis nga Serigne Touba sax bimu ñuy jéggelé ngeerum yërmu né sunu borom ak ngeerumam daf ñu wax ci masalikul jinan né donte ñett isbu la de leen ko jàng
0: ci ko sax
1: kon fexé gi nga xamné majmu hatta ahbab xose fex na ko bay créer ay dos
0: tabarakallah
1: yor ahbab am taksani ahbab am ñu fanan jam am nga xamne zunde mo lum ñewne na nga consommer ay yo xamne señ bi
0: dayna war kay

0: gis ne alquran dafa taral ci yonente bi leeral ko ne kon wax leen leen nekk leen ci li ngeen nekk ñun ñu lekk ci lu nekk
1: tabarakallah
0: waye nit ki faaw mu xam fan la fété
1: machallah
0: bu fekk dafa bok ci isbu shaytan mu asumi ko ta dox ci lool
1: waaw
0: ñi bok ci isbullah ñu xamne ci isbullah nañ bok ta ñom la inna hisballahi humul muflihun ñi nak ala inna hisba shaytan humul khasirun fun meuna jëm yi dañuy perte
1: dañuy perte
0: ñi nga xamne ci yalla nañ jëm mom manana ak taxé rek moy top ci seen
1: biir
0: motax nak majmu hadith ahbab sayyid hasari
1: masallah
0: masallah ñi ligé bam solo
1: tawarkala serigne fallo jong masallah ci leral yu am solo yi nga xamanteni leral nga ko te kurel gi dox ko digënté 2019 2020 ba 2026 tay comme nima ko waxé rek seen résultat mom bo doon jël évaluation bi ngeen évaluation ndaw ñi rek ba soxna yek tout tanké ñepp bëgg nek ay wasiir yu ndaw nga xamne boy buñu do boy bo leen gisee ñuy dox dañ koy doxé way bo leen gisee ñuy wax dañ koy waxay ngir lepp ñi nga bëgg yiwal seen bop ñi nga bëgg selal seen bop lepp li ñi roy moy lu baax li ñi roy moy lo xamanteni mo leen di yobbu ci loolu ñu nek Serigne Khalil deng saay fu daanale fi meen laaj rek moy ana kan mo wara bok ci kurel wala ñepp la kurel ubbi ay buntam
2: machallah ma di jaajeful Serigne Fallo
1: tawarkala
2: xey bu to
1: waaw
2: ngay bëgg bay mu
1: muy machallah
2: machallah kaddu amna solo dal ci
1: mom tawarkala
2: xamna laaj nga itam lo xamne itam amatina solo sax lay wax kep ko xamne itam amna mbeber ngir bok ci ahbab rek ahbab do tejil kenn ay buntam
1: waaw
2: ndax mom mo war defal mo war ñep bu bëgg baax rek bo ñëwé mom di nga baax inshallah rabbi bepp way bepp cër bu way am rek ci alfan
1: man ak ñu melni man dañoy jappone ñi jang rek manam yeen jang kare dal
2: dedet shatana ma ben dalik manam kep bu bëgg bok rek mo xam da nga mëna jang mëno jang moko nga alquran mëno alquran da ngay bok amna ci jamono dama fatir ko yeen jamono sax ben soxna la won suma jumul bu day mi may dégg té nek ci bi groupe bi ndax man youtube dama assé sen numéro ay man ma baña xamanteni ñoo
1: deug la
2: moy né message dama bëgg bok ci bi groupe waye man dama mënul jang man ko yow bo mënul jang rek man ngay diglu
1: waaw
2: diglu mo xana ñepp ko man
1: inshallah
2: kepp yalla dafa tofé sen nopp wër rek man ngay diglu
1: tabarakallah
2: ci na ko assité ci groupe bi nga xamné mom itam ci la bok ak keneen ko xamné itam xeyna japp na né dar jaarul dar xamul dara ci alquran
1: waaw
2: ciewul ahbab te ci nakoy buntam
1: ubbi nakoy buntam
2: ndax ahbab ñaara ci am dang fi jang ak jangale wala
1: bo jangou
2: dang fi jeuf itam way dang fi joxe
1: tabarkallah
2: wala man nga ci jeuf yo xamne manam ay dimanche don manam physiquement lay don yayi genn doxal ko yitte ahbab comme tay ni ñu ñewé fi nga xamne ay simple ndaw lañ tok fi mboro momu
1: machallah
2: ni ko non itam nga joxe addiya
1: machallah
2: bokku na ci ni seigne bi tanke won yonam bi moy addiyu ju ndaw joj ni laccé da bokku ci li nga xamné moy taxawal bis bi ñu waya bis bu reuy bi
1: bis bi ko ma am kon
2: ko nga dugg ci bis bi ta dugg ci dama xaw yakamti lolu te dama ñor motax
1: machallah
2: way nan mu ko laaje dal mom ahbab tejul kenn buntam ba tay ji sang juñu naal na même tay ji rek ma ngi recevoir ay message yo xamné tay ji ma ni wara duggal
1: mais
2: xeyna daara ji momu tank waaw nga xamné da nak suma xasse bu wacce rek bala may dalu ma ngi nekkat ci whatsapp bi da xol message yi nga xamne tay ji ñom dañuy bëgg intéressé ci groupe bi
1: tabarkallah
2: tontu seeni laaj wala ñu duggal lan ci bi daara ji
1: ñi ngi waaj bis bu am solo muy la 17 lu 17 ay boy ñewoon doñu wax histoire la 17
2: histoire la
1: 17 ak batay lan motax manam watu ba ayeko
2: watu ba ayeko machallah wa histoire la 17 mom
1: machallah
2: yaaka na bo ne la 17 septembre xeyna ñu bari duñ ko xam ndax xusari bari nañu ko xam way xamuñu am ñom japp nañ mi ngi dund sax amna ñoo xam pour ñom xusari mi ngi dund
1: tax
2: image yi ñi gis nim nekké nim rafété waaw vidéo yi ñi gis comme si que tay la ko jang comme mom jamono jëm yi jang xéena micro yi fim tollon fi ci niveau tollu foon kon mom bu tollon jamono ji di yor micro yi tamit dana doy war
1: gaay ni ñi sonné ci son yi dal dafa ko
2: bu ci son waaw nga gis ben xarit bu jang wala ben father rek choona yi mi daj yuuxu ba nga xam bu jangé bu ne bo fegal be naka def mu ne bat bi deena
1: waaw
2: xusari ndaysan yalla da ko moyon ak mayla dal suñu fa ñu ñu ko legi
1: am
2: ci lo xamne ak mayla wax deug yalla
1: tawarkal
2: ak mayla waye machallah da 17 mom da 17 septembre 1917 mom cheikh mahmoud khadi husari
1: machallah
2: rahimahullah ci la gane aduna mo ne ko anniversaire
1: machallah
2: anniversaire 1917 nga xamne même ku bax ki nga xamne mo ñu tuddé bes bi cheikh shaib radiyallahu anhu mom tamit mok cheikh shaib dedet mo ñu bokk 80 yakarna wala 1917 lañ bokk ñoo
3: 1917
2: ñu bokk ane biñu
1: même
2: ane biñu gën gëna
3: at
2: té lolu bokkat même métier buñu nekkon motax xeyna dal ñi judd septembre
1: lolu xana sëñ absam mo ñu ko netali
2: mom mo ñu ko netali kéré biñu yëgëré neko déjà ñi mom té mom dafa am taxi ci xossari
1: ki man la
2: kéré dem nañ fa déjà mo netalu ñu ay mbir yu bari

0: cër bi ko ci yalla joxon tamit nga xamne wax na ne ay jamono Seigne Chouaibou da nekkon ku dudd won aduna la nga xam zahid la won taqi la won wari' la won mashallah ci yu bare bare nga xamne wax nañ ne lu jëm ci aduna soxlo wuko won buñ ko massaanu jox leneen dudd aduna da koy dal di pekatene te mom alxan do nga ko ñaan
1: alfarand rek
0: deg na ay jamono nak nga xamne ay cachet yi dañ ko dan jox lu bari waye du ko jëmeni ko da koy debbulu da koy sanni bëss nak am ñuko indil ben cachet mahamoud khalil husseini nga xamne mom bimu gess bimu liñu toy ba xamne di alxan rek da ko dal di denc lu ngay wax nañ koy nañ koy deglu lo xalé yi ci daara ci saabu alxamis jotete
1: wa wallahi
0: nga xamne wax nañ itam amna ci bo xamne sax neena mom ci am samat mom lañ ko jéglé non di nan ni ko déko mom ligël ci amul
1: néw
0: ci la bi ko yéglé yi mu né yënd da ngay na yéxaju ndax fatlikou won ndaysan netti lu ñu lu bari bari bari de nga xamne mom ndaysan bu togo ay seigne daara rek danaka day bék quoi
1: day bék mom lool mo koy
0: bax lool ñu koy nuyu di ko ñaanal sun borom
1: amin
0: yok guddal ofanam
1: amin bak serigne
0: te wéral ay ciirem way itam yok ay mayam
1: amin bak serigne
0: barki alkhwani kerim ndax wax deug yalla kérok biñ fa démé maam ni ñu accueillir nga xamné su suñu jëm yé tax
1: du
0: li ñu woté tax
1: waaw
0: way ay nit alkhwan képp la gis
1: alkhwan
0: nga xamné kérok 19h lañ fa dém suma jëm biñ fa joggé 23h jonne ngir manam du bëgg ta jotay bi
1: daal di gawa jeex
0: toujours biñ fa nekké da nak ci waxtaan alkhwan ak jàng alkhwan lañ fa nekké
1: alkhwan kessé inshallah
0: waxtaan dé wala ko mbékté mu yaato yaato ndaysan nga xamné mom ak mbax képp rek ngay gis
1: ma
0: sha Allah sambu té yokaw fana bu baaxa baaxa ba li yéneem ci digël ko alkhwan ak borom Touba ci borom dëkk bi ci mom defal ko tawfiq inshallah
1: ba 1917
0: waaw 1917 itam ci la xusari gene aduna
1: waaw
0: fele ci may fatadik fele ci egypte
1: kuma
0: nan nam la dal tru deke bi dal damay def may ci dal
1: bi
0: may ñew dama wajul dama joggi xal rek ñew tok
1: bo
0: gis ñu mësa lo xamne danaka waju ma ndax prediction la ñewé dama wacce xal rek ñew tok nga xamne 1917 bobu tay ji mom lañu jëlat diko fatlikoy
1: diko fatlikoy bis
0: bobu diko ko fatlikoy mom cheikh xusari
1: tabarkallah
0: té jimmi histoire 17 itam fi ci Sénégal sans lay wax bi moy deuxième édition fi ci Touba itam bi moy première édition fele ci Louga lañu jëkke défé première édition bi suma jumul
1: comme yenen bisi ngeen def kon bokut ak bisu anniversaire bi yenen bisi
0: téré yenen bisi mom dañ ko def khassatan manam bisu alcorane rek
1: alcorane
0: kess voilà bo sé le 22 le 22 février grand théâtre bañ fa défé won suma jumul danaka amna ñeneen ñu fa doon jang sax di bokkut ak ñangum xusari
1: ñangum xusari
0: ñangum dañ fa ñew di jang
1: da ngeen leen invité won
0: ñu ñew wala jang
1: inshallah
0: waye teewul ëpp ci mbolam bu doon ñaar fukk la kenn fa jang ñangum bu ñaar yépp ñepp xusari lañu roy
1: tawarkal
0: nga xamne comme da wuy tour bi rek maj mo ahbab cheikh al-husari
1: inshallah
0: ñu xamne dañu bëgg cheikh al-husari te ku bëgg rek niiru annasu ma man ahabba bëgg giñ ko bëgg nak mo waral kérok danaka ña fa jang ñepp rek xusari lañu roy waye bës bobu wut manam jotté wut ak dar ak ci gane wala do wala jete wut ak dara nga xam bisu national la ñu ne koor gi kat dafa nek événement bo xamne wéru koor dafa nek wéru bo xamne dafa bari événement yu wéru alxan la dafa bari événement yu bari yu ci xew te danaka yu ci bari ay jangale la waye bis bo xamne bisu nos la koor gi bi mi maam do ko yek waaw même bo ñakono dogu do ko yek ndax togaay bi rek dafa neex nga xey suba manam bi ci gëna doy war sax moy wajtaay wi ci wona yi ci gaay di dëj nga xamne ndaysan machallah wa deyalla liguey bu reere la bo xamne commission nationale dañ koy def ci wajtaay la bi mo deuxième édition fi ci Sénégal mais fi ci Touba bi mo première édition voilà xam nga sank ma nga la juñu na la ñun dañu paré dañu engager lu reere te lu reey lolou tax ñu engager ko moy dañu gis dekk bi lay reey
1: dekk
0: bi borom daram da tutiwul
1: waaw
0: lolou ahbab bi ñe ñu bëggon dem fele ci comme le Cheikh Khadim
1: waaw
0: bëgg fa défé bëss bi ñu gëstu ko mu né ñu né 500 places lay occuper ñaari koy bayyi té dara war ko loolu ñu xamné dafa ndaw té itam ahbab itam nek wax yaalla groupe bi do nga xaju ñu fa
1: groupe bi rek bu ñepp ñëwé manam
0: té bëss bi section yi dañ koy wacc ay ji manam mëna wax né mbour ties kawlak lu gëndar ñom ñëpp ñi ngi wajjal ba Dakar ñi ngi wajjal ay bus yo xam té ji dañuy ñëw
1: tabarkal
0: yanu ko yalla jappandal
1: amin dak
0: nga xamne tay ji meuna war sax amna ci yo xamne sen bi sax sumu jumul war nañu meuna arreter sen bindu bis ndax danaka xawna fess wa
1: tabarkal
0: te bis bi sun digante ak mom 9 jours mo ci dess kon danaka baretul li ci dess baretul waye Touba dafa engager
1: bi
0: sal bu magama
1: kon dem ngeen seti president bam jox len envelope di xana
0: président kay ñun danaka xumal maire sax dama guñu fa
1: kon de kima la kon de am ñen fit kon ni ngeen toga
0: ki waaw fit mom dara warul ko du jom rek
1: ndax
0: ndaysan dañu am ay membre
1: ak
0: alxan ci ñi liggéeyal ndax dañu am membre yu fi dal yo xamne déjà ay jambar lañ doon depuis ay at dañuy cotiser fa chaque mois ben somme mo xam 1000 francs wala luko moy bu fi jégué sé nak ñu sas membre bu nek bu dé goor la ñu joxe jooni ba ñaari jooni bu dé jigen mais li djiblu way moy mu nek ben fond bo xamne dina mat budget 2 millions ngir ñu mën ko wajale bëss bi
1: machallah
0: ndax yaakar na ku jël salle be ci résidence cheikh khadim
1: waaw ki man
0: nga xamne da naka day occuper 1500 euros gop
1: 1500
0: yaakar na bo wajalu sa bop da nga am gatcha
1: waaw wallahi
0: ay nit nak bo en way ba ñew di diglu xam tout la journée
2: ñu jox la ci
3: Assamadia FM fréquence 102.9. Yéne ngi déglou Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Kër Serigne Moutada Mbakem Serigne Fadilou Mbaké.
0: Yéne def ko ci bëss yu ni mel ñu ngi leen ci wo. Suma tuddé ñoo ñu nak dama dama suma nexé sax ma wax sponsor yi rek.
1: Sponsor
0: yi mom bayiwun kenn bayiwun kenn. Fini ni même ki ñew sax néma néma ma leen amel ben saxu ci sax ñun xewu ñuko xewu ñuko ndax wax de yalla mbolo mu bare bare bu tak inshallah dañ leen fa sentu
1: nit ñi dañ leen ñew
0: té li waral ñu engager li rek wa dëkk bi ko waral motax nañ leen di wowat ñing leen di wowat bu baax ci bës bi ci ñu téela ñew ta xamne manam ku ci yexé ñew rek 8 terme bu mu la fekkul bu may tuulé da bañ nga yaakar nga bañ am place
1: waaw waaw loolu deug
0: la waaw loolu gaay nañ xëd rek daw mom fajar mom ku ko julli rek man nga daw
1: yegg section yi ci bi xana ko dañuy finance ñom
0: section yi wa amna ñu am bibir nañ finance
1: waaw dañ
0: am ñom dañuy fajar
1: machallah
0: am autorité mom da naka
1: waaw
0: xala neex go xamne da naka bo départ ñaar bo départ 6 heures 8 heures nañ fekk ci bi
1: deug la fekk wallahi wallahi
0: residence dafa jégué bi deug bi da naka bo duggé rek dañ ci ding ko jot
1: machallah
0: bo duggé ding ko jot nga xamne machallah wax di yalla ñi ngi yaakar wa dëkk bi ñu téla ñew lool ta xamne bës bi mom
1: tabarakallah
0: voilà c'est ndax comme ñi nekk ci bit doom ñu koy wajjal bu koy wutal ay bis ak heure
1: keman
0: wala yow ñi ci bi dëkk bi
1: nekk ci bir bir dëkk
0: ñi lañ ci ñëwaat
1: ko nga yeggali inshallah machallah jërëjëf suñu khalil masala amna solo lol ci kibo melni mi men ñi ngi signaler sax dañuy waxtu di ci dess beretul do xamna dañuy profiter rek melni ñi ngi ci pandawri xamna dañuy ñew rek mu ñeel bes bi ngir ñu gën ko mëna faram faccé rek man ko teunk inshallah señ fallu kon mu melni señ khalil fim daanale rek ci walu bes bi ak programme yu mel non yow da ngay ñew rek ci bes bi ñan ak ñan ngeen ki ngeen ci jox cër bo xamna ci reulay ngeen ko nga da nga profiter waawale len ak yeen kurel yi nga xamne tamit invite ngeen len nga man len waawale ci wote bobu non inshallah
4: mashallah ci laaj bu am solo bobu
1: inshallah
4: ya jafal khalil bu baax ci leral gi xamna da na ñew ci jeexantal waxtaan yi seigne modou ndiaye ak seigne abdou ndiaye mi nga xamne ñi ngi tew ci jotaay bi don ndawi cheikh amdou samat
1: machallah
4: di dox sun digenté lu bare bare sun digenté cheikh amdou samat ba ci assamadiya gi ba ci lu bare ci njabar sun soy bi waye di ay jambari alquran
1: tabarakallah
4: wax deug yalla waaw bis bi xamna ne niko xali waxe legi rek bisi ñamal ci wéru koor gi mom ku nek xamna ne koor moy anniversaire alquran
1: tabarakallah
4: kep kuy bëgg alquran mom yunus sallallahu alayhi wasallam da daan wax ne jibril man na rar lol waye bu koor ñewé day ñew ñu nafrat alquran
1: machallah
4: ahbab nasunal mom sa bu koor ñewé rek dañuy nafrat alquran ji bu baaxa baax nak alquran ci wéru koor la wacc
1: wala yassal
4: motax sa bu ñewé rek dañuy gëna bëggalat nit di ci alquran comme niko sant sant da def ak gibe bu dé nak la di satte mom day anniversaire cheikh mahmoud khadi al-hassari manam day melni bismillah bo xamne dal dañ koy def ngir sante yalla ci al-hassari mi nga xamne yalla jéglél nañ
1: ko machallah jéglél nañ ko
4: al-hassari comme nim ko waxé légui ci abdou samad kala netal ni ci ay net bari bari da wax ni seigne abdou latti bopam sax moko ci jox ndigal mo diko tewlo wa
1: tagal
4: bim jamane yim nekk ci daajit manam bi al-hassari ñewé ci daara ja manam serigne soye bu dafa xam la né man nañ koy tek alhamdoulillah diko tewlo
1: machallah
4: wa ci seigne modou khaban kala biñ ko sété wan nañu sax photo bo xamné fi and ko al-hassari
1: machallah
4: ko nga xamné mom nit ko yagga bëgguñu bax ni la
1: wa
4: yagga nit ko yagga and ak nit ñu bax ni manam di wër ñu bax ni la
1: tabarakallah
4: motax bis bi comme bisub al-quran la motax biñ jappé bis bi rek dañu xol suñu jambari al-quran yi
1: tabarakallah
4: dafa am ño xamné al-quran bi exé ci suñu loxo ba tay yi mu mel ko ñoñu seen loxom ci
1: deug la dé
4: bude nak ci yoonu mourid wala ci senegal sax lay wax serigne soyibou mbakari te liggey bu am solo bo xamné bare ni ño xamné bo ne serigne abdou samad di seen xel di ñeuka dem moy bir ko alcorane
1: alcorane
4: man na ko waxale fi sax seen khadim jaya rasid karab yi mako biñ ko sété ba won ko office bi dañe señ soy bi mi di tuddé nako dom alcorane mako waral
2: ma sha Allah
4: kon ab ligéem ci alcorane dafa rañé ko lool
2: wa ma sha Allah
4: niwana sax ab dongo romb ko te yoro jukki yoro xelima go ñu sop lu ne waxna la bayil sa tiaxan yi nga nekké
2: ma sha Allah
4: xamne ngeen nga romb ko mu contant ci yow ba do wax dara da nga yoro ab jukki wala nga yor xelima goy sax
2: ku neenal ta dal la bañon
4: ku neenal ta kon ko señ duba di waxe di nexju
2: torkal
4: day wax ne manam loxoy kasse akum noflay du meusa jural am mourine jariñ
2: deug la de
4: dalay lor way munu la jariñ
2: wallahi
4: seigne soy bi nak non la yare won ay talibim motax nak ben xamé né bokku na ci ñi gëna rañé ko ci liggéel akhuran fi ci Touba mo ñu tuddé ko bis bi
2: ma sha Allah
4: waye ban ca noppé ñu dara jalé ko seigne Abdou Samad
2: ma sha Allah
4: ndax tuddé wajuru dara jalé dom xeyna mënon na baña démé non
2: waaw waaw
4: wa dañu gis liggé Serigne Abdou Samad ci ni muy taxawoo Serigne Daré
2: tawarkal
4: ni muy taxawoo dongo Daré ni mu bëggé alcorane alkarim Serigne Daré sa bu seen bët xonxé suñu gesso Serigne Abdou Samad nañi gis bari na jafé jafé yo xane bimu fi amé ñepp naan nako Serigne bi yek Cheikh Mamadou Muntakha mom Serigne Abdou Samad mo sol aw dalam dem ba yegg ci mom egge ko ci jambatu dara yi ni lolum ñepp xam nañ ko rombu na alquran waye mbolam ñu nekk ci lu bax rek nim leen di baye xel ak nim leen di jappale lolum motax ñun Cheikh Abdou Samad dañ ko dara jale bis bi
2: ma sha Allah
4: Serigne Moudou Khabani ñu bok ci ñin parrain bis bi ndax serigne bi mom la denk manam ci ci alquran abou barak rek kare biñ koy jot ñu leral ne Serigne Moudou Khabani day ko amu ciet la ci alcorane
2: deug la yerna
4: bokku na ci nga xamne sax serigne fallu begalen na len yobul len won rewma ngir jambaré gum jambar ci alcorane neena sax bind na ab kam jox serigne soy bu
2: deug
4: la sama wajur wo
2: tawarkal
4: kon ko amu ciet la ci alcorane moy bokku na ci ñin dara jale bis soñu geey mi nga xamne moy wajuru khalil mi bokku na ci ñu tijji manam ahbab bu touba sfi ñek ci mom bokku na ci
2: tawarkal
4: ndax mo ñu daan ibil kërëm tuma ranké won nañ fu ndan dajé way mo ñu daan ibil kërëm
2: machallah
4: ber ndey nak foko tak wéss nako ñu bari bu massaan gis video yi dañ nan ñu manam wan xew ngeen amon
2: tawarkal
4: ndax sa bu ko khalil massaan wax ne ko gani alcorane ñofi ñew rek manam lepp luy xew ci kër gi dañ nan gënde leen ko
2: tawarkal
4: ndax amuñu luddul alcorane seigne touba amul luddul alcorane
2: tawarkal
4: non nañ ci bokke ñi nga xamne ñi ngi leen ci rendre hommage Makhtar Diène ndax ku nekk xamne liggéey ak projet yi mu amone ci liggéeyal alcorane ak dara loolu nekkone liggéey bo xamne bu am solo la mu ñu ko ci rendre hommage ak Serigne Mamour Mbacke Fallilu nekkone ci ay mibet ak liggéey yo xamne digënté mu wuyu ju borom mo ñu ko ci rendre hommage waye kenn ci ñi nga xamne ñu ragné ko nañ nit Serigne Fallu Imam mom it bi nga xamne moy nafilé ku nekk xamna ko ci alcorane di nekk borom muzabzabina mom it bokk ci ñi nga xamne def na ay invité de xayna ñu bari ci kilifa ni lele dara jale gek parent yi lele duñ ko bëgg waye bol nañ ko ci nit ñi nga xamne xam dañu bok ñom dañu bok ci nit ñi nga xamne manam ay sagu alquran nañ ci Serigne Touba
2: wallahi deug la wallahi wallahi wallahi
4: waye kenn ci ñi nga xamne bëgg nañ ko sargal ci bis bi may al badri
2: ndax
4: maj muhta ahbab sallallahu alaihi wasallam dañu gis liggey yu am solo yi nga xamne mi ngi koy def ci daara seen xol sedd ci lol tax ñu lay bis bi dañ ko ci wo waye dañ ko ci
2: sargal
4: kon bo xolé rek da ngay gis ne lepp dafa delu wat ci nitu dar dafa delu wat ci alquran du te nak majmuu ahbab sallallahu alaihi wasallam ngi gor gorlu de dajale seeni deram ak seeni ñaar deram waye du te kep ko xamne soppe alquran ak wet go meuna fete nga yekati sa diye def ci lolu alquran nga ko defal ndax sallallahu alaihi wasallam neena won ñi manam comme niko seeni touba di exemple rek dafa bok ci nit ki mu yekati alalam def ci barap lolu day wone bok na ci liñ meuna liggeel alquran
2: tabarkallah
4: sponsor yi ñing leen ci wo bu baaxa baaxa baax ñu nit ñing ci xaar seen dimbal seen dimbal seen taxaway bu baaxa baaxa baax inshallah ñing leen ci xaar bu baax Cheikh Abdou Samad wax deug yalla sunu xel dal na ci mom bu baax
2: tabarkallah
4: wax kare biñ ko setiyé laaj nañu lan ngeen manké ak lan moy li ngeen bëgg té mënu gulen ko am bokku na ci ñu jambar ko ne ko sal bi de bi nek Serigne Touba ni ko bëgg defé def na ay djégo bu baaxa baax ngeen ñu mën ci jott
2: ñeen mën ci jott ma sha Allah
4: taxaw na ñi bu baax ban mëna gis Cheikh Mamadou Muntakha
2: tawarkallah
4: way it non nañu waxé ni dana japp ci bis ba ngeen xamné japp na ci motax it mamit ñong koy fatali diko talal loxo te xamna na sax jërul fatali ndax mom ligéeb alcorane surtout majmuu ahbab Cheikh Hassane manam yeg gim ci awane ak woyef gi ak safo gi dafa manam foko tak rom nako motax dal bis bi comme niko Khalil waxé rek ñing koy wo ñing ci wo ñep daal di ci xaar ñep ndax ko tardé mom manam dana bok ci yi nga def bonop to doko bal sa bop manam dana wéssu to doko mëna bal sa bop jankati dak jang manam dana ñew téwé sa bis bi Touba comme ni ko waxe ay bisé nga wara bayiko Dakar Louga Kees Ndar fune ay bisé nga fay waj ngir man fa bayiko
1: ko fune dal da nga
4: téw Alcorane bu ñëwé nañ yow ñig na ñëw nañ ci dëkk Alcorane ndax Touba Alcorane moko sant ci té Touba mom manam niwana sax dañuy wax né barab yi nga xamné mo gëna ñëw ci barab yi nga xamné ay élève ñang fa pour di jàng ci école moy Touba
1: ñom
4: li ëpp ci seen ndaw
1: seen alcorane
4: ci daara nañ jàngé kon nak bis bi bokku na ci bis yi nga xamné danan ko danan ci naté lolu motax ñi ngi wo soppé alcorane yépp bis bi le 17 septembre nañ dëgg seen ité ñew téyé ko ya ngi wax nak président de la république wa ñu koy wo ci bis bi
1: wa ké massa
4: di sakoté wayam
1: ak gouverneur ak maire ñepp dal ñepp ñu ngi wara won ndax mbolo mbolo ngeen dajalé
4: mi ngok ñu bari ci ñom tay ji bu ñu julli dañuy tari alcorane ju neex ñom dañu bayiko ci ñun ñu bayiko ci ñom motax waccu way bi alcorane am dafa bok ci bis yi bu amé ñom ñu duggal ci seen loxo bu baax
1: ndax
4: alcorane manam dekk bi li fi alcorane am ak li fi mom buñ ko gennon dara do ci def
1: deug la
4: fi doon dekk bi gëna mag ci Sénégal moy Touba
1: ko
4: sanki moy soori ñum ñep way ab do nga dara la ñu ngi bayiko ci dara
1: deug la
4: ba ci Sénégal bo wéré tay ji ba ci milliardaire sax manam danaka mën nañ né dong daaré liñ am ci Sénégal buñ ko gënoon Sénégal dress dara kon nak ñooñu buñu xewlé muy état ak fo mëna fété manam war nga wané né war nga ci duggu sa loxo bu baax motax ñi ngi leen di wo ci bis bi lepp luñ ci mëni ñu def ko té xamné alcorane ñu ko défar ndax ñun ñi ñëpp amu ci kenn ko xamné am nga dara lo ci gagné lepp luñu am dañ koy jëlat def ko ci
1: alcorane
4: ndax alcorane rek mo ñu jaral té lepp luñu am yépp mo ñu ko may té paré nañ pour jëlal lepp def ko ci alcorane ndax Serigne Touba lepp luñu am da ko jébal alcorane
1: ma sha Allah jërëjëf Serigne Dando jongu ñu ngi sant bari ko gëreem ci cadeau yu am solo yoy way ci leral yu am solo yoy nga xamné bis bi di am la 17 septembre bi ñu jëm inshallah muy tambe musudé way wara amé féné ci garage bu ñëkk bi ci kër Serigne Touba gi nga xamanteni mo nekk ci garage bu ñëkk bu fofa nga xamna Serigne Khalil fofu ngay ñëw rek manam wax bis bi ban heure lay commencé ak yeen mo wara am ci programme ci bis bi bu defé nga jaaré fa rek dal ñuy jox dos bu mujjibé inshallah
0: bis bi mom buñ ko tanké waaw nekul journa bo xamné tay ji manam dañ nan li da fay xew ak li da fay xew manam ñuy tambalé ba nimuy jéxé lépp alcorane manam nit di tay yek ci kaw jang
1: waaw
0: wacc kenen yek
1: tabarakallah
0: waaw benn tém lañ ci bolé tém bo xamné moy ahamiyatul qur'an fil mujtama ak itam buñ ci mëne waxaré sax né Serigne Touba alcorane rek nga xamné mom lolu amna jëm jo xamné garal nañ ko ko xeyna bu do di tax mo bëgg tuddu turam sax moy kër biñ fa démé dafa jëlugul décision carrément da ko def da non niñ ko diglu na di dafa demal sax lérlu waaw waay buñ ko tuddé fi xeyna ëlëk ba gisunu ko fofa dañan ñu ñoko waxon ñala muy Serigne Khadim Dia Rachid mo ñu tannon ci ngir mu waxtane tém bobu di ahamiyatul qur'an fil mujtama waay da waxon né nañ ko diglu ngir na emploi du temps mo tol fa xamné tay ji du jël ben xaraar waay lool danaka lool mokoy rax ni ci dess lepp ñangum alcorane le manam fimu tambale ba ni fimu jexé amna daara yu fay ñew jang qiraa jamaa'iyya amna mbolam fay ñew jang qiraa jamaa'i amna itam ay spectacle yu bari fay xew yo xamne tay ji qiraa fardiyya qiraa jamaa'iyya diyo yu am solo dal yo xamne mom ku fa ñew mom di nga nosi alcorane
1: kureel yo xamne manam dañu melni comme yeen ngeen lekkulo lepp ci alcorane lay deru waay tuddu ñu comme ni ngeen tuddu ni tari legi da ngeen fay dem ñoo ñu tamit wo ngeen len di xana
0: ñepp lañu
1: ñepp ngeen wo
0: manam mbolé association yi ñu xam suma tuddé khidmatul muslimin nga xam ñom ndaysan itam non lañu lekkulo ak wa ahbab
1: ma sha Allah
0: man na wax lén ci suñu membre ñi ngi ci ñom di nek fofu ay khuddam ñom itam lén seeni membre ñew nañ fi ci ñu nek ay ahbab
1: nga
0: xam né lepp manam al-Qur'an mo meuna jabot
1: da jaxaso mo
0: nga xam né groupe salatu ala nabi mo dé groupe atu al-Qur'an bay na bari ko xam bu ko li mo fi juk
1: wa res ñi ngi
0: voilé mo def association yépp rek ak ñi xamantene japp nañ ñom woowu ñu leen ñi ngi leen di wo bayiwu kenn daayire yi lañ jité dégg nga commission yek association yek bayiwuñ ben mbolo
1: bayiwu leen kenn daal képp
0: ku yéggi maam alcorane daal képp ko sopté koy béggé tam yéne fassiyene tok bis ba mu jeex ngir fassiyene nosi alcorane dégg ko ci ay manam ay nit yu wuté kaddu yu wuté aswaat mukhtalifa nga xamné tay ji bo ñëwé inshallah kéro di nga daj lolu
1: inshallah
0: ndax bes du ko gëna né xamna né
1: wallahi tawakkal
0: bes la bo xamné première édition fi ci Touba waatu wa dem engagé fi la ci salle bu mag bé xamna dama la gis première édition gaay ay base ñu def ñaari base wala dem ci salle bu ndaw waye ñu jox ko Cheikh Khadim ngéné da tuti
1: waye ndé da ngeen xam li ngeen engagé nak
0: liñ engagé la ak mbolam itam wax de yalla yifi da leena jaral fi ne bari nañu ci bokku nekkun ci groupe bi ga mais ñi bayyi xel bisu fop
1: waaw dañ koy bayyi xel
0: bu baax ne bu yagul rek amako may wax ne dafa am ko am Dakar nak bokul ahbab way dafa bëgg ñew mu ne na nak lay def bo jokk wa Dakar ma jokk affiche bi nga xamne dafa mu jokk ak ñom pour mëna bindu ci seen bisu pour mëna ñew xamna inshallah non lañ koy waxe ci ne dañ fa seené yaata image yoy nga xamne tay ki fep fuway nak bëgg ñew amna yoon yu
1: gëna yoon nek Dakar bëgg and ak wa Dakar ñew
0: ku nek dara nek
1: Louga comme yoy yeb amna ñu atay yu fa war
0: départ dañu joxe numéro bi légui nga xamne bu ci jokkewé rek inshallah bu buñu léralé ñun ak ki WhatsApp inshallah dañ koy mam bu wone seigne fallu sax wala sax ma gël numéro bi
1: waaw
0: numéro buñu Rachid
1: waaw
0: wala sama numéro 76 800 800 800 006 06 78 78
1: nga
0: xamne tay numéro ku ci jokk rek inshallah di nga xam naka ngay def ba yex ci ci bëss inshallah rabbi ak itam yeen buntu nga wara jaar pour mëna dugg ci groupe bi inshallah rabbi day moy ci gëna leer xamna nak fimné ni mom
1: bis 8h lay commencé ba ban
0: 8h ba 19h
1: lepp la
0: alcorane sax mo na sax 18h
1: waaw
0: xam nga sénégal mo né 18h day neex neex xam nga day def voilà day dem day ki té itam dana am yépp lepp gratuit la
1: lepp
0: gratuit la manam la jum ci dara
1: tawarkal
0: amu dag ticket ci salle bi amu ñu na damaay jënd añ
1: amu
0: damaay jënd
1: ñeu tok di nosi alcorane
0: da ngay nosi da ngay dundal roh
4: lepp xewul señ bi
0: rek di dundal roh gi
1: waaw
0: di dundal
1: dundal
0: yaram di dundal roh way di dundal yaram gi
1: mashallah
0: kon da xamna yalla barkel
1: waaw wa touba dal kon leen ko baye xel
0: inshallah
1: kon nos gi rek mo ci def inshallah
4: ñu tambali nos ak la
1: 17 waaw inshallah ñu tambali la 17 gi inshallah inshallah tawarkal
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: tambalé sax muy xam nga né tukki geej gi dafa bari ay étapes waye ndar nak étape principale la ci ni nga ko waxé légui ndax ndam lo li nga xamné ndam lu réré la lo xamné l'islam da ko fa amé ta jaaré ci cheikh mourou bamba khadim rasoul ndar ji liko indi liko sabab mom lañuy tambalé muy xam nga né wuy jik ndar gi mbacké bari la ko fekk fa la bayiko ta yakarna sababu magalu tuba sax bo le xol fofu la fofu la sababu ci kharajtu yawmu sabti 18 li khidmati al mukhtar fi shahri safar gogum kon mbacké bari lañuy tambalé mbir mi étape par étape ba ag ndar ana mbacké bari gog bam fa nekké yan moko fa fekk ba tax mu def déplacement jogé mbacké bari demone don wuy ji ndar
1: wa alhamdulillah serigne bachirou serigne touba luko yobou mbacké bari du dabu ji ab deuk bu yaatu ndax touba mo gëna yaatu mbacké bari touba it moko gort sikh ko kenn ci waxtu wow tay ben canton bu ci exi won ñu naan li ci kiriftu fam la bokk amul kon touba mo gëna nepp dal ak ko yaatu té mbacké bari maga won ci momel ak sambalo bi mané won fofé ma ci kilifté fa mbok ci kilifté fuk soufam wa li waral señ bi genn Touba ginnaw juroom ñaarat bim ko sax ci 1888 ba 1895 mu bayiko fi dem mbacké bari du dara lu dul gatandu ji natou yalla biko fo rafek ci ndax ci ay deyalem sunu borom xamal nako ni Touba al mahrousa natou dou la fek natali nañu itam ne ko sene jay señ bu sobe fek mu ngi dundu natou bi wacc ndax dafa jubbo nak boromam lol te ñewante señ Touba te buy ñaan rek yalla yitek waye ci xayante fu suñ borom señ mom genn na Touba señ bu sobe genn na mu bayyi fi señ Mbacké Boussou ne ko nako fi togal mu nekkal ko fi señ bi dem Mbacké Bari kon Mbacké Bari jamono la jo xamni señ bi ñor na xom ci engagement bi mu jël ci liggéey l'islam te amna ay aqbat yu doyu war yu nekk ci kanam te mënu ko ñaka dag mënu ko ñaka jéggi muy tartar yo xamne limuy wut maga ca gannaaw lola te faw rek mu jëgë moy galan ko habiya bisuri wal khimmati safiya
2: Assamadia FM fréquence 102.9. Yéne ngi déglou Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Murtada Mbakem Serigne Fadilou Mbaké.
1: Ku tuddu kilif ak diine rek xam nañ no toge xam nañ lo lambo xam nañu dañu la wara wuru wala dañ la wara wuruliko
0: ak seen agent secret
1: mu ngok Serigne Touba lolu moko yobbu Mbacké Bari ngir gatandu ji natou bi manam wacc tay wo xamne wacc tayu dajje ji ak ñom la waye téréwul ñoñu ko tuddu lek moy agent secret yi
0: waaw
1: yebal lañ leen fa
0: waaw
1: waye ban lañ leen Mbacké Bari ndax señ bi nim nekkewon Mbacké Bari amul kenn ku ci nekk ci suuf kanton bo xamne amna kilifa nga xaj fa kilifa koko ndax da nañu julli geey di sédélé ab rer ba julli fajar jot te fekk dara am ñu réré gu ci mbolo mi wal wal yi wab di bayiku fu nekk di ko dikkel ndax gis nga muy nekk Darou Salaam mbolo mi du ñew Touba mbolo mi mom fu mu nekk manam ruhi nit ñi ñoy xëñ taw banam mom señ bi
0: waaw
1: nafa'ani nafi'u naf'an jazaba li qalb kulli fa'isin fan jazaba binde fi non ñu dalax dalafé di ñew Touba bi woru ñu ndax kuy essere dara ci rew Touba bi li ñuy essere ci rew mi soxlu benen force manam jenen doole ju ne ci seen wet du melni day concurrence ak ñom ba nopi sa ban ak ñom lolu mën ta dal seen xel le Seyd Moussa ka di wax na jorto ko lam de julbe buru ñoro mba cheikhou malik ba imam ñoro mba cheikhou abdul khadir jila tijani ma xare samba sadio fil jirene cheikh abdul khadir tijani moy cheikh ahmadou cheikhou ba ci Samba Sadio xew xew bop fi la fek Seigne Touba
0: waaw
1: Seigne bi dund ko gis ni bir ma demé xam la ca nek ci ay tiaxaat ak politique lepp danaka sax la ca nek ci ay tiaxaan lepp moko lalli sané
0: waaw
1: ci jibru ak Ibrahim Kodo jom bam ñoy indi fasiy ak nangam mënako dello ko té dañu war ak Baye Khalid la jor gis nga lolu moko dajji sané kon gis nga ray dañu ké ñab lolu ñu ay jëfélam jël nañu alal ay mang té dara jaru ci yoon kon lolu tuba bi xam nañu ni serigne bi doonul borom xam bo xamné bour mëna ko convaincre wala mëna ko wulbeuti ba def loko lenn lo xamné dañ koy lal ci kaw politique té deppul ak diiné wala deppul ak dëkk dénga sen digënté ak ñom ci atté yu bari yo xamné dal amna ci kanamam té la ci depp rek l'islam da ko daj war sané don ko dëgeer ko xamné dal mënuñu ko wulbeuti ben yoon bi ci resul moy la xewon salum ci xex ya fa xewon lepp fa la ko fekk
0: waaw
1: xamna ko fekk nako
0: waaw
1: ci digënté Maba Diack la ci xew
0: na xam
1: mujjuk lak joritam lepp fi la ko fekk waaw señ bi yoyu di ay xew xew wey xewé ci kanamam ci bir ay bokkam ci avion boy muy dundu ci liko yalla may ci am xel ak xam xam bayiwul dara mu jall lolu def na ci mom jangat mu wey xamna bu baakha bax ñi muy jakar lol ñoy ñan waaw équipe sax soona ref balang mom il faut nga delawat ci match dimbam xol ko waaw xol ni ngay régler sa bir mako joxe misal rek comme ça
0: waaw
1: señ bi xamne ñi faw dess na jamar lok ñoo waye jël ay ngannaay nak di jamarlo ak ñom mom du yoon bi waaw mom nako yanu melna mom kep bu noppé ci ñom ñom dootuñ tala yëkëti gannaay
0: ci
1: waaw loolu lu yéme yéme la loolu mo waral señ bi dem Mbacké Bari Mbacké Bari itam fala ko lettre borom ndar di fekk ndax li tax lettre borom ndar di ko fekk Cheikh Amadou Fadil lettre nako dafa dem ci tuuma yëmatul ci ay wax waye dafa nek wax yuñ indir ay firnde moy signature sambalo be dafa am lu ci yaqku té ndar lañ koy défaré waaw ndax bobu chef de canton yépp dañ leen toba bi jox nañ ay signature nangam
0: waaw
1: ñom lañ fi nekkal
0: moy tampon bi
1: tampon bi waaw dafa yaqku fofu lañ koy défaré ma bulo mom bimu ñëwé ci kawé défar dana waaw li du bop sambalo mo nako akay dafa yaqoon ñukoy défar nopi na xamna légui borom jël ci ko nangam mu jël ko rek melni luy waxtaan nak ba xéwum ké dem rek mu xaw ko door ci ciatalo yenn kayit dadi lem kayit bi ndank def ci posam ci lo xamné da koy def ci ñak pal dal do bayyi xel ni sax li nangam kayit wo wé nak ci la dem bind ci lam bind waaw dal ci menacer borom dar tekk ko ci nak né ko nak wajal man mak Cheikh Amadou Bamba man sambalo mak Cheikh Amadou Bamba waj nañ ba jek darañ dal ci sa kaw nangam xam nga kayit wo bind ba nopi tek ci signature té muy sa boss
0: waaw
1: deug
0: tek ci ab tampon
1: tek ci ab tampon waaw te muy sa boss lolou tuuju deugur la
0: ken munu ko lolou ken
1: mo la tuuju deugur te fek borom signature mom yegul sax borom tampon bi yegul yef ya nga ci ndar mom ma nga ci jelof
0: waaw cey waji le
1: deug tuwa bi nak ci lay ne ki jog ci bam jotna waaw dal di taxaw tem ci lolou nak sababu zahiri la
0: waaw
1: señ bi yebal na mam tierno dem na fa bamou demé la ci xew lepp ci jambar ga
0: fitwa forkalla
1: bamuy dem wagn suga nonu mu mel nga xamné biñ nan ko sax biñ ko nan ciarlo te nga sul ay yere ndax fega jëm nangam señ bi dañ baye len ko bu dem yerem yoyu di xoti ko ci lañ koy nawé mo tax bamou demé tuba bi da wax né ki lu mu wax deug la ki ma gis ni nga xamné dara ak ñew ci mom lu wax deug la
0: ma sha Allah
1: wa lolou kon depp nak la señ bi waxon
0: waw
1: bi mam ciarno ñewé nak té xabar yi mu ëndalé neexul dara dajé nak sëriñ bi jot na ndigal ci boromam ndax ci guddigu gogou buñu délo ci netalé soxna Fatidia da ron wax nam ko la netalé day wax né guddigu gogou dé kër gi sëriñ bi da tok dajalé mbolo mi dongo yek ñepp ñu tok muy waxtaan ak ñun ci nattuy nguur yalla yi jallon kum jall kum ñew rek di ca wax ba nga japp ne ki mopam nap ci ko suuf mu jall ci kenen
0: waaw kon do meun la don wadjal dal
1: ba asaman set ba fajar jot
0: wadjal na len
1: waaw de li jox mislu waaw alquran la wax yentou sallam waaw ne ko dama lay netti xabar yi gaay jitu won ngir degeural sa xol waaw nga yek ne yi lay traverser yentou sallam ci ay metit ak tis ak nap ak nangam lolou jaron fi jall bu ko defé dañ ko dundi won nga dundi ko non waaw lo rek la señ bi da leena wadjal ci nangu notu ak xamne notu ngi ñew né bañ démé fajar si xar nak né la ci la sen nak ñu yewi faswo muy ngelimul xong lolé yobbu ko ci buntu kër ci penciima ci penciima néna fab tek ga tek ja deegal ma moy tegu kay gi tok néna lal ci lo xamné da da da misalo ni soy non la non la laltaaji bindo néna may sen ñu yanu gaal yi digeen né mana li do mom da mel koy tukki ñu yanu gaal né ay dir bu niw ñu woté señ bi woté ñu la ci mu daldi waxtaan ak ñom waye lam leen wax moy damay tukki tukki bi nak dana sori te dana yag waaw waasi mbeesiru bul fatene baat bobu señ bi wax rek limuy gatt gatt wuri suko bay mu jall nañ ci taxaw
0: waaw waaw waaw
1: señ bi ndar lañ ko wo ah deeng nga
0: mom mu annoncé
1: amna ñu wo lu ko jitu ñu ñew wuy ji waxtaan delu wat seen kër deeng nga
0: mu annoncé len tout
1: té lu jitu mom deggo kenn ku ñu wo yobbu ko fenn fenen fu bokku ndar rek mom dal ndar dal fa yëm
0: waaw waaw
1: bu lay japp lañ lay japp lu ñu def fañ la koy def buñ lay baye da nga jibi señ bi ap tukki la annoncé bu guddu ta yag
0: guddu ta yag ta ndar lañ ko wo
1: ta ndar lañ ko wo
0: ci waji de
1: mom ndar la jëm mom waye tukki
0: moy lu no wax le nan nan sababu sahir bek sababu batti
1: dañu lekkelo
0: waaw
1: dañu lekkelo te melni luy rawate te duñ baye duñ baye te ben yoon
0: waaw
1: dañu ndax señ mom xamna ci batini mom day jenn tukki bu soro lay don
0: moy prime asir
1: wa nak legi fu muy jëm nak lol ci loxoy tuba bi la dess mom mo tax turu gam mo ngi jëkke jëkke dakar ci galki ci la jëkke déggé tu gam kan ko don sank waaye xamna ne mom dañ koy jëne tay day soré waaye fu mu jëm nak mo tax yalla ko mandu la
0: c'est
1: non la ko suñu borom defé ndax lolou moy tax nak mu tudam nat
0: waaw
1: waaw jël mak génné ko ci waakram ak jabotam diko yob fu ko fu
0: xamugo fan
1: la lolou yéme yéme la
0: c'est
1: señ bashiru señ bis bobu bokku na ci lam leen wax moy damay tukki tukki bu soy dana soor dana yag waye nak na ngeen dala seenum xel te xamne dana jimbi soor fekkat len fi ben dal di denk mam tierno waaw yo da jegeñal cheikh mustapha ñom seen bop moko cheikh mustapha ak seigne fallu waaw ak ñoñe maaso won ak ñom ci waxto tay doomi bokk yi ñom ñep ñaga fon doomi seigne mor diara ga fon ñep dal di def ni dal ne denk na len yalla ak seen bay tierno waye bokku nak lim denkon mam tierno itam mo ñu jangal len te yar len waaw bokku na ci lim ko denko nit moy lu man xew rek nañu dund mbey lu am solo la bokku na ci lim leen denko ni tam moy bunu bon te bunu salañ lu lepp señu da ko santal waaw bun moy nga baye ndaw lo xamne day ki rek du lek ndawal ba mukk ci aduna day dem ba doom vitamine ay fer man ko yomb salañ moy baye kawar gi rek mu dem ba jegi dayo te wara watu te
0: watu
1: waaw mu woko lolu da ngay xam señ Touba baye xel gi mu baye xel ndaw ñi rawati dañu tolo ci jang bay santane ne bunu bun bunu salañ waye teunkul mam tierno it ne ko dekkal fi da ko feek yaang fi meuna nek feek ñom waxtu wuuf mi tuula nek fa soobi yalla rek fa meuna nek bax
0: barkal
1: lolit moy denk ko xamne ko doyo la
0: waw
1: waw denk ko xamne ko doyo la tunku ko fen
0: ko xamne fuko doyo na
1: ndax la xew ci lak keur gaak tasara yef ye lolou lepp bu ko fa tok la won dañuy yak muy defarat rek ay probleme dem
0: waw
1: motax dañu lak dem
0: bu ko ken xamut lu mu don
1: legi nak fukki fan yoy ci denkar mi dess na mo len sama tukki bi nak ak wilaya taxumay jog walla la señ Touba wax waaw tukki bi muy tukki ni muy tukki bi ni mo ak wilaya taxu moy jog ndax fi ma taxaw nak ku musla am kumu yoni ma fal ko ba bu joge jooni ni top ko
0: waaw
1: ak fekk buru aduna bo xamne bu joge jooni ni top ko ma folli ko ba dootu am kuko ngabalay dal
0: ci
1: dan ñaar yoy julli ñaar rakam ko gëna def kon ak wilaya taxu moy jog té lolou lu nexa xam la ndax
0: waaw
1: ba jotay bobu la dama fi taxaw def na cheikh rafal lim doon ba nopi ba bu joge jundi top
0: waaw
1: def na mam tierno lim doon ba bu joge jundi top def na cheikh amadou noumbe lam doon ba bu joge jundi top mo def ko seigne adama geey cheikh ma babu geey seigne daru son ndjay seigne massa mudjoub sam seigne issa jenn seigne lamine geey jëmoy topé ko nonu mak boba bolo nopi na ci ñom ba kenn ko ne bu joge jundi top kon bu ne len fekk ku musla am ku yoni ma fal ko bu joge jooni top ko ak fekk buru aduna bonu bu joge jooni top ko ma folli ko bu do tam ko mu yoni yar yo ñoyam fi man fi ma taxaw kon ak wilaya taxul
0: may dem
1: may tukki kon lool day melni loolu ci mbootum wirayam ci la koy def
0: mom
1: señ bi dan ne lima tax di dem moy sunu borom dafa am yeen bu reuy bo xamne leum ci ngeureumam kenn xamul mu toll
0: tigi waaw
1: waye nak matu ya dafa dis lool mu garalan ko gor yalla yep ku ne waxale ko waye disay ba tax na ko ko mas ne ciak bu ko yekati agul sax ci sey wom nga tegal ko waaw bo ne ciak yekati du yag sey wom nga bay ko mona nak mo fas ko yene ne ciak ne ko fam kum yekati ba adunu bepp sen ko da ne loolu moy waral tukki bi da ne sama tukki bi dana ci jaxaso ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: do dum jaxali
1: da na sama tukki bi dana ci tekkale deug ak fen te dana ci tekkale ko sheitan bu dudul njaxoso lolou lepp nak bind moy lazam tu rasulullah lolou am takko takko ak yunus sallallahu alaihi wasallam farax ci iblis yeen gis nga ko tekkale ko ko sheitan tekkale digeenti deug ak fenit leer na nañ ndax bim prankalo tuba bi tekkale ko lañ xam ki nekkon ci yoon wa ak ka nekkon ci ñal wa deug nga ndar geñuy waxtane tay ti bëgg fag gisou fa lenn luñ fay magalati ci colonial ci fa jitu
0: waaw
1: waaw bo demé waji merlé estatim ba num tourul sax
0: feder
1: feder bu bo demé estatim ba daanu won na ci jamono yeen jeul jeul gën xawma ngalaw la ko daan xawma mom da bayyi ba la 5 septembre bi rek ba jamono yu ñuy magal nga xamni wa ka señ bi ñepp waaw mu daan na janjang
0: naam janjang daanu
1: waaw naam yëkëti waat nañ ko sax waye daanu gi rek baxna
0: waye daanu na rek
1: daanu gi rek waaw daanu gi rek bax
0: daanu na rek
1: waaw daanu na rek deug cëd defu ko dara
0: waaw
1: té tay ji ka fa jaaroon koku lañuy magal
0: waaw tokkal la
1: bis bobu nak mo tolok fukki fan ci wéru août ci atam tuba bi 1895 yamok fukki fan ak juroom ñett safar mom la teunk nak ci mbinn ma ne kharajt yawma sabti thamina asar xam nga rabi' as-safar mo jitu mo wacc tay we way thamina asar li khidmatil mukhtari fi shahri safar
0: ci la genn dal
1: ci la genn nak nga xamne fajar yi gawula
0: ci
1: fajar ciuy ginaaw julik suba ciuy rek
0: la genn
1: ndax sibi julna suba dor war fa dal di jogna kero jewal la yam ci wax nañ ni señ bi bobu jamono bobu dënd bi day xeb xebi manam boko jégué da ngay digg mu melni ci rul laax lu bax ñu ne bobu xaal ji mu yëkëti ku te yexna dal nak xaalam joju yeex dal da naka tukki nak wut ku bi jeex
0: waaw
1: na xaal ji dal ndax fankum ji mu def yanu ndonal rasulullah sallallahu alaihi
0: wasallam
1: ba nopi fas ku yene yëkëti yumb ko fuk te xamne tuba bi ak seeni pexe ak seeni gannaay ak jey di len aduna jey japp nañ ne war nañu mëna jeexal l'islam te bobu mom jeexal bakkanam jeex mom mu jeex moko jëbotam lepp mo gënal jeexal l'islam té fassou yéné jihar ji bakkan di ci rot bakkanu kenn ko yaakar bëggul ko jéxal jihar ci moko bëggul itam ay alal di ci yaq ay dëkk di ci rap ndax réew mi tollu fofu jamono bop té gis nañ ko fi jëkëna def ñëpp fa yëfi muju Touba dal di jog nak ah yaru yam bi nak jéewal la daj ak ñom
0: jéewal
1: ndax boba fekk na merlé jox na ndigal la clair moy commandant cercle bu dugal mu and ak soldat yi ngir wara jël ci serigne bi waye jéewal lañ campé won fofu lañ doon xaar serigne bi bimu yexé jéewal xamna bëgg lañ rek mu jog continuer yoni patam meko nak waye serigne bi mo wax né fi lay fa am lolu bokku na ci ki mani
0: dañ ko wolu ndar mu joggé mbacké kadior
1: bawol
0: mbacké bari mu joggé mbacké bari ñew ba jéewal né fi lay fanan
1: té fofu mu wax né fa lay fanan fofu la fanan
0: cey wajilé
1: ndax sen jëwriñ jojé la clair momé señ bi bo démé ci jazaw shakur ba day wax né bim ko ndëkmalé señ bi né dama wëlbeetiku djublu khibla manam won ko ginnaw djublu benen ki daldi def bismillahir rahmanir rahim djurum fuk yoon neena yalla daldi koy noyal manam sawaro don tak ci dëndum yalla fay ko xamone mum fananou
0: mom
1: ko manda bobé nga xamné tangor wak nakra nangam da dem mom waaw mom da dem wala nga deg sa waxtan ke dina da gis li da def la da wala wala kulli halal mom dal telna fa bayyi señ mom
0: telna
1: fa bayyi señ bi ci num gëna gawé té nak nga xamné bañ gi bañ señ mom cheikh ahmed bamba
0: et pourtant li bindu moy ci ci histoire moy arrestation d'Ahmadou Bamba a djewul
1: waaw te mom
0: arrestation amul fofu
1: arrestation xana way xana dajak seigne bi dajé way arrestation kay mom man la fofu yow ko xamné yow da nga né dama koy jël té mom fi nga koy jël ci fa
0: arrestation da amul mom
1: ah arrestation la dég biñ xey xamul luñ waxa moy nako ñen ñi fété ndé jor ñen ñi fété ko chamuñ ñen ñi jitu ñen ñi fété ki ndax mu baña daw waye ka len tontu ci seen bir la bokku den ki kay dukoy daw
0: waaw
1: ki kay dukoy daw
0: ci
1: dar ci seen bir la bokku kon xam nga lolu day wone ne fitu seigne touba waaw lolu lepp nako xamnañ ko borom dar afam muy ñew ne won nañ ko amu fit la ko xamne xamuñu muy ragal ba muy tit waaw niko cheikh ibrahim diol ma chari waxe won waxtu wu nek rek fatan rama a'da'u an-nasara qiya'uhu wa nada rabbul arsh aqbil wa la taqaf sun borom mo koy wax ne aqbil deugmal rek wala taqaf waybul ragal waye ñom nak ñi ngay jël ay fetal di fil ak nangam japp ne man nañ ko ci tital fetal yamuy fil fitam walay ful xamtil ku darfal xamtil dagam ya
0: ci
1: jëddu lo mu señ ci waxal ko ni la gënne mbacke bari yarnu jéewal fanan fa xeyya fa jaar dëkk ba suñu dëkk maam bobé
0: kokki
1: mu kok jogé fa dem ni ba jogé fa door dem dara waye fenn fure dama ci gënal tout ci ay xarbaax yu fam rek ci bi muy tollu jéewal le seigne moussa kanan xabar yi reyna buñ ko siwal manam la xew jéewal ci ay kiman mo ne lu bari bari lu ko siwal waye bokku na ci la xew jéewal seigne bi mas nay waxtan ak mam charno ci jamono bi ñibisé ne ko charno de xana bima xeye mbacke bari nga deg ñu ne jéewal la yernu fan fa dara la jaxal lool du ko am koy mbacke jaxal man koy japp na ne bi nga takke mom do tekki te gondra lolu sax la naron de waye seen fas yoy ñu waram seen fas yoy ñu waram ño sakku sama fanan waaw ño may jambat choono ak fitna yi len toobi tek ba nexi fofu
0: la ilaha illallah
1: ñu ne nu bo dalé di jog ñu wey da ñu lé rek cyall bi
0: ci
1: waaw
0: la ilaha illallah
1: kon amna dara jay di xettali bayima yi nga xamne tuba bi motax is abal filu ma ata saibul fili jojé limam bouchéri waxon ci abraha bu muy mabbi kaaba dem na ba ñay sax dañu gant nangu ñu juulo mak bu len baxé bëgg ñu lank waye fi ne fas yi ñoon ñom liñ bëgg ci seigne touba ak li fas yi bëgg ci seigne touba bëgg kon lolu bokku na ci li wané né khutbu zaman manam kilifa jamono li nga xamné yalla daf ko def muy xett li bindé fi jaay yalla yek njanaaw yek lepp gis nañ fi ci touba ki fu awrab laqto ci mom
0: waaw
1: nga da dak awrab bu deugmal ko mu laqto ci mom mu dik taxaw diko xol ba yak mo ñeko dem kon dama na ba bayyi mi sax dañu xam seigne touba jox ko war ma jiko suñu borom ndax bo nekkale yalla deug in talqul usul fi ajamiha tanini manam ki nekkal yalla deug gayna sax bu do won ak mom limuy bari bari xadar day noy
0: nepp
1: wa gayne rek xarum yar ñoy yeb sa kanam te lolou seigne touba won nak lolou seigne touba won nak
0: ala nako ci biir
1: touba seigne bashiru seigne bi bimu joge jeewal di dem louga di dem kokki wax nañu da jekki ba yag mu dal di re ci aw fasam mom seigne bi mo re
0: ta bobu gayam ko wër di
1: bobu ñu ko wër muy dem deug nga
0: armée française
1: waay si waaw armée française bank wër
0: mu re ci seen biir
1: waaw dafa dal di re rek fekk dañu rombu gilebuk tukal gem gi bank rek seigne bi re
0: waaw deug na
1: ba seigne bi dal di re seigne ma bañ ne ko mbacke da japp nañ ni waxtu wi re dana fi def lol da dañu tit bolé jaxlé xana deggo li gëlem gi wax xana deggo li gëlem gi wax gëlem gi da nuy xol ba yag mu ne ma war ay xar yu jital gayde tay ji la ko ma sa gis ndax bobu gëlem ak tukal gi bam neena mom ay xara jital gayde
0: waaw
1: tubab yi jital seigne touba
0: ay
1: xara jital gayde bam
0: waaw ay xar la
1: ndax ko xamne yow bu yëngo nga dé bu gëso nga dé lam nam xaju ci yow ko jital ko japp ne ya japp
0: deug
1: te top te ci asiru mal abrari ila asiru wa dhanna al ada anni unaka
0: asiru
1: nga xamne ci zann lañ ko tek waaw moy la gëna nak ci seenu ndortu dal moy dañu jappon ne ki ñu jël presuñu la kun arité la kun japp la ta fekk ne dédét mom du presuñu koy dox jëm ci yalla boromam and ak yonentam and ak ruuy gaay yu bax yépp
0: la ilaha illallah
1: kokula
0: won de
1: waaw te wala kon bi di sheytane señ bi ne mo leen wor waaw teural len ay plan ak ay pexé tégal len ñu japp né buñ défé li def li def li affaire bi nangam nangam dañ nan pexé do yakko ci xel for ñu tek seeni programme nangam japp né té fekk né pexé yo yu ñuy tek li nan yalla ay ci poutum bour day bayyi ba nga wër mu taw ci kawam ci doko mëna dara manam pexé yoyu ci le seigne touba di réussir mission deug deug deug
0: waaw
1: ndax wala nako fi bimu duggé touba bimu né sarax ci all bi daana alhamdullilah alkarim zilmina ala ishtighali bi furud wa sunna شكرته لانه قد ساخني لوطن بينا فما خني
0: باتا
1: بكيت للامباي والاطراء اسد في تاليف والاقراء وفي تعلم وفي تعليمي وفي اشتغال بوضع المحروم nga xamne seigne bi nit ñi dikkel giñ ko doon dikkel bañ ko doon déranger ci lu bari ndax akki jaw bi yalla mënu leena ñak jox warma ak jëflante ak ñom xati lañ ci seen nangam
0: ak li war digam ak borom
1: li war waaw lolu dafa demone do manam gis bant bu wo bu samp mo gëna gis nit
0: ci la ila
1: wa kon nak yobbu ko bu kenn gisewul kokku mo def dang ko dimbalé
0: kok
1: bu lak jappé bukki bam jappé lak dako na sanni buma sanni ci lay bi sanni ma ci sawaro buma sanni ci lay bi damay dé ab lay lay bañ mo reen sama mo nako lay bobu ngay bañ nak ci lay sanni dang ko
0: sanni la
1: way to abi lak ñom ñom buñ xamone ni fi le mbir ñu muju dañuy bayyi señ bi mbacki bari way duñ ko fa jëlé mukk
0: duñ ko fa jëlé mukk
1: waaw fan ko jël diko sanni ci fofu ci ndox ma ci gabon fañu wax mayomba wétam ga ak bané la wétam ga ak togo la bané la wétam ga ak bané la waaw fañu wax base de bagnon ndox mi tuddu base de bagnon fofu lañ ko yobbal barab bu laq bu doy war bu jégg doy bo xamné daga nak ñi ñu xamé fi
0: zone bu enclavé
1: waaw fi nak lañ ko xamé ak ki ñu fi indi luñ bëgg ci mo
0: sank rek
1: waaw manam liñ bëgg ci mo ëpp na sank señ bi liñ bëgg ki liñ bëgg ci mom ëpp na sank mom
0: ñom sax dal daan ko fréquenté di
1: la ilaha illallah kenn musu ko ci ad na
0: barabo ñu daan ko fréquenté
1: comme señ bachirou
0: légui koki
1: ayo señ bi jaar na koki bob mu ngi tollu ci di bind muhaddimatul khitmam bobu ak asma wa ahlul badri mom fum tollu mu ngi bind mom señ bi
0: fek jital na hasbunallahu ja ci mbake
1: bari ko mom moy tahsin ba hasbunallahu mom neena ci la ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam solale mbalanam kirayam lolou nga xamne ciekut rombut ba tayem kep mo ne ko imshi dohal wala tahjal gharar mul ragal lor demal so yom
0: yaxna
1: daara mo ngi lako motax li ciow li bari bari
0: dara
1: tuba bi luñ ko massa wo mu wisi la ndax xamne ne muñ ko ray
0: dara
1: da seigne bayax nak julit ñi teub nañ yéfer yi teub na ku nekk teub la wut sina bamba julit na lay roy yéfer na day ray nga te ray ak roy yim na la bamba waaw ken mënu ko roy ken mënu ko ray waaw yaar yoy mom da ci mucc
0: nak
1: lu gëna la wacc aw fasam nak war ca ñu duggal ko ci sahar goge
0: ah lu gëna duggé sahar
1: waaw lu gëna duggé sahar
0: fas wi ko jëlé woon mbacké
1: bari fofu la yam
0: mom lu gëna yam
1: lu gëna yam lu gëna mom fa lañu jëlé bagasam def ci wago saxaro fa lañu jëlé jëm mi def ci wago waaw waye lu jitu lom jaaré kër señ lu ko gis nga ciow la fa am ak nangam nangam soxna ye ci bopam ñu jël seeni cour ak ko ne lum attal ne da nuy xex rayante bañ jeex señ bi dooro dem wala ñu ray ñi ñep señ bi delu ku baxé ni duñ ko baye muy dem
0: ci la ilaha illallah
1: la la seigne Moussa garan kërok la yéne lu geuy manako téga ak dal jihar mëna banako baba dañu takkon ba degeer ci digeeram do nga lañu xaar la doon xew mom fi nga doon tok deg ñu lu gëna bir ma xewé
0: waaw
1: waaw lu gëna fala bakani roté nangam nangam nangam waye boba señ bi mom lan luy niru yëngal bant rek la señ mu ndaxante xat damu lenn luy damu xat mom nu
0: waaw waaw waaw
1: ci ba xam na né señ ma ñëkku jigal loolu ko xam bu ko né tuba bi wotel sa mbolo maté nako ti top rañ la gëm nañ la sun bakkan yépp jaay nañ la ko wotel ñu xex ak ñom bañ jex tak ñu bayila fi nangam nangam señ bi da ko jox misal ne ko ma ñu ko jigal seen digge tuba bi la la bëgg misal ne ko da melni ku yaram xaram ci biir kërëm diko xaré tabaski dem bi bu deugulété xarmi xarmi diko jima bañ muy arrière gi daw xarmi japp ne da ko ragal
0: te fek
1: na ko gis bu ñu joggé ci julli kay ba bam summi ay yërem ba daas pakam taxaw ci digge ëtt ba sax la koy rendé ko reey tok
0: il est wax deug de
1: ci ne ko lool moy digënté tuba bi ak képp ku jël nga nañ da ngay dal seen kaw
0: eh ak deug
1: dafa da ngay bayyi ma def ko waluk digej nga xamne day mook rumbeuxteru am kankan kan dag du ko
0: do do
1: lolu moy won wolof digej ma tax señ bi mo soye rew mi manam mo ñu am manam señ touba
0: stratégiquement parlant
1: dafa jëlon ngannaay kon lako tambulé ci charno souleyman ball jar ci chomon footi jar ci maba joxu ak xara yi fi buri xare chef de canton yi dameli teñi dara yi fi touru yépp boko bolé dara ji touro ci loxom señ touba mo yépp doon
0: ndax lako top ci mbolo
1: kenn ndax liko top ci mbolo duñu mësu top ben bour
0: kenn xawut num top
1: lan jor bu mu jaxlé ci mom la xatti liko ci waaw bour sim ci loxom la muccu deug samba lobé ci loxom la muccu deug doomi bu yépp galawari ak ñepp ci loxom la muccu ak seeni force ñepp duñu muccu jëblu mbaxan ci loxom la muccu waaw ko ne nga muccu ñew jëblu torox lu def ay tanki nane dem liggéey liko carton diko yalla joxon ak doole diko yalla joxon ak niko nit ñi doon bëgge ndax bour man nga and ak mom ci kaw ak hotel te bu xare tagge nga wor ko waye seigne touba bu wote won kenn du ko wor ci xare muri tammi fiñ tollu ci mom da jégg sax dayo man naño dé légui xam nga kuy reey bopam boko reey ñewul xex da yomb jamono bobu ñu ngi nan ndox mu tang jamono bobu ñu ngi taxaw ci tal buy tak
0: dox ci signum
1: sa jamono bobu ñu ngi dox ci signi saket jamono bobu ñu ngi yé ci kaw garab xawé ko daan ci suuf seigne bachirou ko massa gis lool génération bobu ko ko massa gis la wax
0: génération bobu xat tagi non
1: ko ko massa gis
0: génération bobu xat
1: waaw ko lolu kenn da ko massa gis té lolu mom mo leen ko def
0: ci
1: mo leen yéegé manam seigne bi da leen rapide bon cheikh magni wamin a'jabal ashay an muridu isajal lil bil haqq yusaru manam gaaw gi manam taxagn gim leen di taxagn sanne waaw motax magni dafa bari ay majazib ay majju soom du ko baye ndax day am ño xamni xaju fi manam taxagn sanne rek waaw moko wo ma yobbu dafa xaj parce que yow yaangi genn rew yaangi waral genn rew mi legui bala nga ñew
0: voilà raccourci
1: voilà seigne bi da mi ñoo xamné benen na taxaj rek sanni waaw benen taxaj sanni ñu dem be yalla xam nako waaw taxaj sanni ciow ne kur war yow mi nan mourid yi ay dof lañu liñ fi wote ken xamul lu mu
0: doon fa gaay ji péage bi la
1: jaar di duro ay kiyek yu ken xamut ak
0: ben
1: ba ay juro yu dañuy wax
0: bo xolé sax ci rapport bi liñ ko ci bindal moy bokku na ci trouble à l'ordre public
1: wa
0: ma ma rir ma doon jollek
1: moy seigne touba nak trouble à l'ordre public ci bopam
0: lolou
1: foku moy seigne touba nak
0: lolou bokku na chef d'incrimination
1: manam chef d'incrimination yoyu nak ba fi nu toll mo fi dootul jog ila yobi dit magal ak touba ndo
0: magal touba dum amul fenn
1: ha magal touba kassoy ci bopam ñoy jëk def trouble à l'ordre public parce que prisonnier ñoy jëk yëkëri seen loxo ni jang kassé de di
0: ñu ko trouble à l'ordre carcéral
1: très bien dëng nga ni bokk yi wax naan bam ni sax bokk yi seigne boñu duggé gaay naan bam bam waye fimne seigne bi fimne seigne bi
2: Assamadia FM fréquence 102.9 Yenegi deglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Moutada Mbakem Serigne Fadilou Mbake
1: bu tiagne nak ku bëgg dem
0: wa da ko don ségg dé
1: même fi jolof gi rek jolof gi rek da nga nan permis d'or
0: wa wa kron ségg dé
1: té téwul gaay dañ don dem té nañu clandestinement dañu dem nañu def ba dem xamnañ ko wa dañuy dem bu ñu lijeenti ba demuñu wa
0: seigne bi neexatu muñ
1: way amna ñu ab jur lañu yor don ay sambu dem ba dem ci mel
0: seigne da neexatu muñ
1: koku desu ko muñ seigne bi
0: kenn mënu ko
1: kenn mënu ko muñ manam mom mo saf yalla manam da ko saf sap ba mu pi neex mom seigne bi saf yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neex
0: c'est
1: legui bu bi nek ci seigne mo na mourid bu tok negam biir ba yag muy joy bay kad
0: da ken dooru
1: ci ken dooru ngir sop jëm ngir sop jëm legui koku jëm joju imaginer bu ñoon jaar na fi kan moy dox sa digënté mom
0: mbokam ma nekkon dar to bindan ko ba taxal nek dama bëgg nga bolé ma kenn ci féré yi
1: waaw
0: mu ñëw fi dima ligéer tandar neexon lool
1: waaw tandar neexon lool
0: bam fa démé maam ñutal ko neeg bu baax
1: defal ko lepp
0: muy lek ci bu neex ba yag rek mu daw delu ganna
1: delu gannar ci xif ba ak dem marwa
0: delu ci xif ba
1: mu ko delu ci xif ba ci marwa
0: lam ko wax bu bam
1: yow gannar ja faram dem yow sa mam bi muy dem gannar gis nga fam mu ci yob wax fam mu ci ba muy jël xasid ak tawslum bok
0: ya cheikh
1: dama ya cheikhana ya ahmadul bakki
0: metti won na lol
1: nga xamne loy wor na yow joti wo amu yubul bu doy xamo yoon wi te yoon wi amul sécurité te bakkan rot ci lune xajna ci
0: lepp ci
1: xajna deug te teewul dem rek
0: cet
1: kon lol day wane fu seigne bi nek kon legi buñu jëgëmu ga dal di duggu ndar nak
0: duggu na saxar kon day melni kon ag na ndar nak
1: duggu na saxar nak waxtu takusan jëk timis ak sindar
0: ah kon digënté takusan ak timis
1: ci na señu ak sindar
0: la ak sindar
1: waaw bim wa na la wax jakk ñim bi leen luuga ka señu luuga itam
0: waaw waaw
1: señ bim kabaré
0: waaw
1: señ luuga li tax mu yuuxu ci kaw daanu jël jakk ji jakkay sakkel la jo xamne tollon na ci ak rap ndax gataxok daw wessu na te gog ron gog ren ñu rogu
0: ñu rogu waaw
1: waaw jamono yi danaka dig nawet la moy out moy ci wer wi ñu
0: jëndu genn ni rek waaw
1: deug xawna rap
0: waaw
1: amna nda lol tabax lu ci nek am ku wëru wëñ gu ci ubé fop depp ci ci jakk ci señ bimu ne yu xoss jakk ji bimu ne bimu yëkk ci loxoy ne allahu akbar suuf ci mo yëngu da ngay kubir gi ne dag mané bi fenne bupp ci souf kubir gi ugandale té lolu wax nañ ni ab kabaram mom amul lenn ndab luy upp mudul ni da nga deg mu yengu fi
0: yengutu wa
1: kubir gi motax sil diko yuk
0: ndax mu reer
1: dañu jël
0: ilaha illallah
1: ko xamné ab kabaram day yengal souf ci kaddu gi di yengal jaw ci
0: ilaha
1: illallah sey bëssu daam lo xamné dang koy imaginer da nga delu ci rapport tuba bi rek amna ci kuy wax né señ bi fekk na ko jotaay bo xamne ndiarim liko wër upp na jooni nit lo la wax ci mboro mo ne liko wër upp na jooni nit waye neena bi muy wax kenn jotul nuko waye xiat na tekkaral gu jaw ji tekkaral go xamne weñ sax biw wa weñ
0: du biw
1: wa señ wax ma jooni nit waye fi ne ñaati bu nit fu mu dajé ki ni fa guy wax bu la jotul
0: fa ndoxlo faaw jot la tan señ bi wax ñepp koy deg
1: ñepp koy deg do
0: wa ki kum do
1: wa lol mom mo defat waxuma jundi dajaleel ma teewer ni rek señ bi wax ak ñom baxam
0: mané
1: kan tali wul ci da nga deg ñu lu señ bi waxal waye señ mom moy wax ñepp maasi di deg la muy wax mu leer nañ ko ne day mel yow dong lay waxal
0: ah te señ bi ki kum
1: ki la rek ah ki dal koku la rek
0: wax deug wax deug rek soñ bëgge nopplu
1: mom biram mom dal wax dem rek way bu ci xalaat bo ci xalaat da so rek bu ci sank
0: amul xalaat
1: amul xalaat
0: li waj nan amul xalaat
1: leer amul xalaat mom bo xalaate da ngay bëgge jëfëndiko xel te señ bo ci lay jëfëndiko xel kessé du soti
0: ëpp na am xel
1: li nan li xota fay xal ma xiss yow suñ borom dag ma womata lo xamne dafa kawé sax lu ñuy xiyass ci nat ci xel ak nangam nangam lolu boko xalaate ci diko nat ci xel ak yoyu da nga
0: na
1: waaw da ngay son
0: ngay son de
1: señ bi ñëwé ndar
0: bi ñëwé ndar nak mom digënté takusan ak timis
1: ak sinandar bi mu ñëwé nak dañ ko jaaralé ci ay barab yu wuté bokku na ci pexé yiñ ko doon fexel fofu itam mana bëgg mu faatu accidentellement mana faatu go xamné yow ya ko programmer lal ko ci say pexé waye do ci bëgg nak feñ sel koy mala wax
0: wa nga xamne da nga nan rek
1: il est naturellement manam bëgg reey nit ki te do bëgg ñew jël fétal ñu ne ki manam reey ko rasul ko lal bo defé nga defal ko nak ay pexé yo xamne bu ci jaaré far ndax lepp la lawon
0: sa rapport dang ci bind mort naturel
1: mort naturel
0: fekk sa wax
1: fekk c'est pas naturel
0: sa pexé la
1: waaw fekk pexé seen pexé la ñom deug señ bi duggal nañ ko ci magasin yo xamne tangor wa ak zeng ya tang gam tang la jik deyo deug sen soxna mo wax borom kërëm ne ko bo da lo liggéey ci ngoro yi te soxna da lo liggéey ci walu médecine wala fajj ak yoy ne ko fi ñu duggal ma rab dakkon te nak haqu yele fi do ma rab bu ko fi dara joté dana leen porte plainte dal di ci indi ay ciow soldat yi gaaw genn ko fofu fofu dañuy wax ne moy banque des gens bi gëna mag ci ndar fi ñu toll
0: waaw
1: nga bax
0: wax banque de sang la
1: comme señ bi foko xagne won nangam buñ ko topone ba gamo luñ ko massa xagne ci barab rek buñ démé lola ga fay tour
0: lola fay tour tay
1: wa ti xam nga tangor wowo ñu ko tejoon baxul ci direct maro ben yobbu nañ ko ci sen camp bobé ñu wax raña nor yobbu nañ ko fañ na wax carte bamba tay ko wax isra ci jëmo juñ tollu fofa nak lañ boyalon gaynde ko ci ko
0: ah gayne gi ndar la won
1: ah gayne gi ndar won xam nga gayne gi ap allemand moko mom tuba bi ñoo ci defon ay pexé ci lu dul yeguk borom ba boyal ko ci señ bi deug seen pexé jundi ci waye gayne gi ba mu gaja damé dafa dak kenn ci ñom fandu ko ci garder ya fandu kenn ci garder ya
0: en attendant
1: waaw ñu taxaw ci kaw balcon ba lañ taxaw dal koy durbal alma bi nak dal di def plainte dem ak ñom ci yoon
0: waaw
1: ñu fay ko xaaliss bu bari da leen baam
0: waaw
1: seen jël bu jëk moy lool moy ki ngay jima re
0: hmm
1: deug jumtu way bi nga yor jumtu way bobu wolbeuti guna xagn leen bakkan ba noppi xagnal leen alal
0: hmm
1: ñu xamne ñak nañ ci bakkan ñom ñak nañ ci alal
0: lool moy première confrontation badar
1: moko a'addu lahu laysan dariyan li fatkihi fadana lahu wastara sasum kabir
0: xaw ga badar
1: moko
0: un an lañ la ñëk def
1: moko lool kon nak ñom daaru nañ jël bu reere fof
0: lata songo bi am
1: yobbu nañ ko keur kuñ na wax amé khoreshen keur gogo nak nga xamné jamono joju ñetti étage la
0: ci jamono joju
1: jamono joju dama la bëgg wax itam jamono bobu xaaliss bi fi nekkon de xaalissu ngurdu bi deureum da lan fajj soxla deureum la wax de
0: waw
1: ndax da nga am wéccër wu bari doora am deureum xam nga su amon na
0: waw
1: bu reuy 15 tank ba nangam bu ngay dem deureum
0: ba deureum
1: xaaliss bi da amon solo
0: xamna deureum
1: deureum dafa bax
0: bo
1: banké deureum dem ci marché bi di nga am lu bax
0: hmm ay fotti sey ndim
1: nga xamne yow bo amé ngenté wala ciet wala nangam
0: man nga ko
1: bo amé sa fukki deureum ak ñaar da ngay am sa lepp
0: ha ilaha illallah tawarkallah
1: xam nga señtu walum nan dépasso ci jëmono bobu 4500 ñetti témer ci kër ak suuf gi ñetti témer gi ci digg bi ñetti témer ga ci kaw ndax mbolo yi ko dañ dikkel diko némé koko ziar bis bu set 4500 dañ ko jox
0: cheikh ahmadou bamba khadim rasoul
1: señ wo joju alal fu mbay ko
0: cheikh
1: motax ginnaw rasoulullah mo yor alal aduna
0: ci ko xamné né nañ captif la dañ ko japp
1: bien ci ko jar dañ ko japp señ touba
0: cheikh
1: yobbu nañ ko kër señ mohamadou ndjay mabi mom itam do non kilifa defena bokku ci tariixa cheikh abdul khadir jilani fofa nak la ay kilifa yo xamne kilifa yi walo lañu walo barak gogou ay imam ak ay seigne dar ak ay nangam defé ab délégation ñew and ak ci mourou ndjay mabi ñu demal nak ci gouverneur pour wax ak mom seigne touba ñaan dal intervention
0: ne ko dal
1: ki ñu japp dé indi ko fi dañ ko sosol tuumal ko waye liñu xam ci mom wuté nak liñu wax ci mom nit ku bax la jaamu yalla rek moy mbirum té sax mom day daw nit nit ñe ko bëggal seen bop rek waye mom ci all yi rek lay ndak difa dëkk daanaka dal digënté bay ak jang ak yar loolu moy adunaam lenn ci luy ñuru ak taxek xéetu xëccoo nguur ak nga mayul sax ak buur yi waxa nangam ñu bëggoon nak nga bayiko mu delu ñew ngir def intervention gouverneur laaj leen ne leen ndax suma ko baye li ñuy ragal ci mom man gene signé na buñ ci gisé dara ba lañuy jëm ci mom ci yeen lañuy jëk ba nopi
0: insal
1: waaw ci yeen lañuy jëk ba nopi
0: xam
1: nga yoon wo ñu jappone señ touba rek amna kilifa guñ ñaari kilifa ñu jaar ray leen ma nopi doora dem señ japp señ touba
0: waaw insal
1: kenn xamul ci ñom dara ñom ñaar ñoo
0: insal
1: mak ñepp dal di bind ñom ñoy dal di signé
0: insal
1: dal ne liñ koy tuubal moy jëli gannaay jihar ci tour deret buñ ci gisé dara nañ jëk ci ñom boropi nañ leen ray ba nopi ñom luñ def suñu bax ñoo ñit def nañ effort ak tu baam solo def nañ ko waye buñ bindé kayit yu ba signé ko def ci seen signature ñom ñep gouverneur def leena wax né day bax nak ki ngay ñaanal liberté mo bu bidaw turum signé wané na nangu na nga ñaanal ko li dëgg bax
0: né moko sakku da
1: waw moko sakku manam nangu xam nga tuwa doy ndey dawar nangu na nga ñaanal ko li sey mourou ndjay mabé mo jël kayit wu fakh wut seydou bim ñu da fekk señ bi julli neena bu ne allahu akbar dir bu yag seug sig assalamu alaykum jugal allahu akbar neena fala suku ci gadam tok muy julli diselmal di julli diselmal ba yag musulmal ne tek ma xamne kon nopina neema dal di xawo yengutu tuti mune kumo mané mourou ndjay mabey mune lumo
0: ayda
1: yari bat yu gatta jegeñ ci comment ak lu rek la señ ci wax comment mané mourou ndjay mabey mune lumo
0: wax ja bari
1: néna ma dal dikoy fété ni jor rab ak si yotam bi jaram da def ap keuy du lal ci kanam dal ko ne dey bokki kilifa yi diire yi nek ci wet gi ño fi ñewoon ci gouverneur waxtaan ak mom nak ngir xamal ko ne li ñuy lay waxal lepp lañ la ko tumal defo dara mbacke lu dul lu bax nu nak suñu ngor mayu nak suñu diine ku baxé ni yow nukoy baye tubab yi nga xamne kun massa tassel indi nañ la jafé jafé wala ñu jël sa bakkan lool mo tax ñu deman waxtaan nañu ñom nak ñaan information intervention ba nopi suñu tour gi bind nañ def suñu signature len rek dal mbacke mo ci dess moy nga def fi sa tour te mandar gal ci wër gi moy signé
0: signé wa
1: ci wër gi ne nangu nga li ñu lay ñaar deng ñu bayyi la nga delu wat ci sa dara ja ak sa dongo yi agal sa ligue eh lool rek mbacc mbacc mo ci dess
0: content lool ya ko la sorti
1: dal di beug lool ci film bi seigne touba ne ko modou ndjay mabey touba bi japp ñu ma leen japp modou ndjay mabey touba bi japp ñu ma leen japp modou ndjay mabey touba bi japp ñu ma leen japp bo ngi ñett yoon
0: eh ilahi
1: seigne modou ndjay nak day sandal di joy
0: oh
1: dal di joy seigne bi dal di def ni ay kayit yu bindan ci ñëlbenuk assiru le ko ci jinaas tam yu rafet yo rek assiru ba ci xaroru waaw assiru ba ci xaroru mo yëkëti ko jox ko ne ko li la ko lënte ak yow def ko sama séré sama dig ak yow dana dem dana dilli suwat te yow waxuma wop waye waxuma faatu waye wop sax do ko fi def
0: ko ko garanté ni
1: ko wop sax do ko fi def
0: ko ko ni ko garanté mo
1: xolal manam liko borom mayon manam li amone ci borom ak li ci sañon waaw day saña nak di joxe dal waaw
0: dako boyal
1: xam nga borom tom tom señ bi
0: dako boyal
1: borom tom tom te xifo may nit kilom ndawal ak may ko li borom ndawal ak
0: li mo yamale mom mo yamale kep rek
1: yoy
0: dara ci mom
1: señ bi fofu la agon ci ciir yalla mom lim la bëgg may dala koy may legi mu jax waaw ak ciir bu mëna bëgg nak pal bu fi ne bu la bëgg def wali man na la jox kasam ndox nga nan rek waaw ci nga da doon wali de waaw
0: waaw
1: cëru bu mu la bëgg
0: rek lég rek waaw lég rek
1: lég rek lég rek dégg si mour ndjay mabey dafa jël loolu denc ko fam gëna fonk ci bi di galam 7 ans après yu tégal ay wër mu xey rek dégg rire mo xamné dëkk bi di rire ñu na lom lom ñu na ahmadou bamba di rus oh ay dégg da jël kayje téyé ko ni melni ku téyé drapeau ñu seen ko muy daw dug bëd bi nam sa waja ko waxan def nako ci ahmadou bamba ñibisina
0: mako waxon def nako
1: waja ko waxon def nako ci ahmadou bamba ñibisina xamna loolu da ci civilé bit ci mbit mo xamne ci ñibisé ak seigne touba khadim rasoul ko ko jëm ju bax la bëgg seigne touba khadim rasoul wu dana ko xamne bo sa yeen seigne touba du ñibbi deug
0: bari won na fi deug na
1: ndar seigne touba def na fa wéru manki dana ko ben fa
0: nga xamne bam liñ ko don wo ndar pour procès bam fa yegge taxout ñu japp datu procès ci sasi
1: lolu kay
0: dañ ko fa téyé
1: diko fermer ak diko waaw mu ko
0: ak fañ ko defoon
1: aw fi jaar fi nangam fi nangam fi nangam ba bis nak bi nga xamné ci lañu japp procès bi moy bis bi ñu nek tay la 5 septembre no nga siari wa ndar ñep
0: listen
1: mouride yu bax yene fofa diko magal
0: té
1: am ci taxaway lool fi ne rew mi ak bi téw fedd fu nek ay nit bayiko nañ fa tay ji ñaga ci dëkk bu sell bobé ci ndar xamna waxtu wi sax bo demé julli ga jeexna
0: waaw nopi nek
1: waaw li ci res moy discours yak khasaayid yak magal yak jangama waye lolou ñu fatali fofu lu am solo la ndax seigne touba biñu ko woyé war ko atté naga xamné bureau gouverneur lu mom juroom ñetti touba képp fi nek
0: ci biir bureau bi
1: ci biir bureau bi fiñ ko raté ak dout sek ben makhtar moy entrepreneur bi
0: moy entrepreneur bi
1: waaw mom mo wara jël ñi wax wolof di jox
0: ñi ko jox señ bi di jël ji li señ bi wax diko jotul tuba bi
1: señ bi nak nga xamne bimu exé bimu né tegg tankam rek da dox ay jigu yu ñu rek kabar né allahu akbar julli gu gudd go xamne
0: akbar
1: dañu wax né bakkar ak imran la ci jank ndax julli gi mat na 45 minutes
0: allahu akbar ci kuñ wo procès
1: wa ci kuñ wo procès tuba bi nak lolu jaaxal na len te nakar na len itam da gis nga bimu selmele wetuk chamaño tuba bi kep fene ñom bind nañ seen rapport ne ben journaliste mom ko wax ci 13 ville ci Abidjan ne ma lire na rapport bob ñu ne señ bi bimu ne assalamu alaykum ni ci ndio neena wolbeutiku xol tuba bi ñoo fete fofu dana ciel waxatul assalamu alaykum
0: suko waxon me suko waxon benen koy dalen koy tax
1: lolu ni muy sew tuba bi bind nañ ko sax bind nañ sax lolu wane bim selmele
0: c'est rek
1: wetu chamon ji manam ken ni wofi gudun ñom sax manam selmul ci ñom
0: c'est tet tet tet tet
1: ah ilahi xam nga lolu lu yeme
0: ci borom du wa
1: da yeme
0: mu nopi nak gañi
1: waye mom nak mom señ bi bi mu nopi nak mo do laaj ana kuma wo ana lu gën may doye ana kuma wo ana lu gën may doye bo demé ci minul bakhil khadim señ bashiru dako melal ci melal gu yeme yeme xam nga señ bi manam yak kar ci manam ñiko don jaxase ak tuwa bi
0: waaw
1: daño xam ci señ bi dara xam nga señ bi day seug
0: waaw
1: manam ni lay def
0: waaw
1: foko fekk day seug awlo sam ni waye du sikki
0: waaw
1: du xol ci kaw du gassu
0: nangam waaw dedet
1: waaw dañ ne goor no mara bi dal xeb na la xeb go xamne ñakal na la fayda ñak fayda go xamne boko woyé mu bulu wisi parce que te ko defen bu de bu mu la ñak wusi bu la wusi ci waxtu wa nga bëggoon muy ñaar bu de me bu wusi ne itam bu ñewé du tok sax ci kaw ci suuf lay tok bu toge suufit boy wax ak mom du sigi xol day seug
0: manam ñi
1: manam melokaani señ bi melokaan yi nga xamne mom
0: way
1: ci bu wolale ci mom non la moño non la mel nga xamne señ mom non la mel
0: ñuko xam ci ci kaw lañ wax
1: très bien légui nak loolu lañ jël yott ko gor
0: bañ aksi lepp deme non
1: nga xamne mom jalalatul malik niko gaay niko gaay tagge mom mom japp na ne son excellence mom japp na ne ki dako joxul ben warma wala ben respect wala dako xeb wala dako nangam dako
0: nangam ci señ bi
1: xeb ay nit ak nangam
0: bu ngir dedet mom borom rek
1: señ mom ku yalla jey nangu na la jey la yalla ku yalla teralit nangu la terale yalla ku yalla jey teralu la mu bayil ak naga mel rek waaw mom nangu na lol waye fi ne ñom lañ leen waxon mu xassa duggu ci seeni bop biñu gisee lu mel non nak dañ ne wala affaire biñu reëb
0: lepp waxon nañu ko
1: ndax luñ ko wax nan ko deg nañ ñu ne li ak laak laak buñu waxe bayyi señ bi ne indi len kiko wax
0: waaw
1: buñu jotaay boole gën xam ki nek ci deug ak ene ci ñan amul benen baat bu muy tontu budul bop
0: indi len kiko wax
1: señ touba weddi wu fa jenn tu ko ñu ko tumal mi mu fa lenn ben baat buñ ko waxal ne ko fay teesante ne wu fa nan di giñ ak wat mom dal bo waxe ba noppi nenañ nangam xam nga nenañ mom fofu deg ñi diko wax
0: mo
1: ne indi len kiko wax
0: kesse
1: buñu jotaay boole ngen xam ku ne ci deug mbakku ne ci nan jaxna
0: c'est
1: jaxé légui
0: rek ñom ñom ñu
1: légui
0: def seen projet ñom
1: koku
0: jéxal
1: ci deug deug yam ban lañ ko wara dan
0: wax deug yalla
1: moy dossier bo xamne fas ko yene tejj
0: dossier vide la
1: tay dossier vide la ma classe 108 ngeen ko wax
0: waaw maam dossier sans preuve
1: waaw non sans preuve lu ci waro rek
0: dañ ko wara na classer 108
1: bayiko mu ñibbi
0: avec libération avec effet immédiat
1: waaw bayiko mu ñibbi bu rek mo jaroon
0: libération avec
1: bu fekke am nga ñu la xabaare ñi mo leen indi ci jotaay bi
0: waaw amu benn témoin bo xamne
1: benn témoin bo xamne
0: ñew na
1: waaw te li ngeen wax lepp seigne bashirou neena ñi gëna gatt xel ci aduna sax xam nañ ne seigne bi sore nak loolu rawati nak ay nit ñu warna siru ne war am xel lañu
0: wax deug yalla
1: loolu lu lay war la
0: ñi daal di
1: ko seen way la claire mu bon momé di ciow rek né dal ki nañ ko yobbu gabon
0: gëna décision
1: dem na ba ag ci ni sax mom buñ ko exilé wu yobbu ko mom day démissioné té da gorom lek mer lettre lu wax mer le mer le gëm ko té señ bam rek la bañ
0: cey waji lé
1: ñu waxa wax madagascar tuddu fé nangam réew muñ tuddu rek bu amé jurit ñu né wop lañ ko fa yobbu ki bu ko yobbu ci réew mu amé jurit dañ koy bëgg ñu lijeenté ba ne fofu lañ ko yobbu
0: commencé nañu xam señ bi nak
1: waaw daj nak nañ leen ko exilé yëm ko danaka ko dañ ko fukki at nangam japp ne fukki at mom bu ko génné ci réew mi bala ñew dañ mëna mabbu mbolam lu fi defoon dañ mëna éliminer gaay yi dañ mëna samp lo xamné
0: bu ñëwé yit mom ci bopam mom ci bopam dañ ko mëna sankalé
1: voilà ba mom xana sax ñoom xalaatu del ci lool mom ko rafa ñortu xam señ bi koy def waye ñoom xalaatu ñu wonne señ bi kuy del ci de ndax nak señ bashiru bar na ñu yobbu won gamo dañ leena sank lool mom xam nga ci dara
0: wa bari nañu genn dikatu
1: wa bar nañu genn ño xamne dañ leena sank amna ñun jëlé guiné samori bo dañu barab ak bank amna ñun jëlé ganar amna ñun jëlé fé ci abidjan ya jaaruk señ bi fo ak dir bam fa don def sax moy seen koké lañ doon wër diko lokalisé ci réew ma ta japp ko jafé ban téeku amna ku jëlé mari nga ñu jappé ci quartier mi wax boliban li muy firi ci bambara moy daw jeexna waaw daw jeexna di wër bari nu su japp rek ñoo ñit manam kuñ mësa japp rek rien comme ñu jëk ci fala lay fala mbir may jéxé liñ nan bu songo amé rek combat bi jéx waye la sëñ bi waxon suñu bañ rek ne ko yaari mbir buñ joxonté dik tekkonté sak bis ak waxtu ñu koy def akum dajé xana bis ba dana wara xumbu mu ne ko waaw marako su boba bañ taxaw nak ba nopi ba kay dox sen digënté genn day boba arab bi lay misal
0: waaw
1: bu yaari bari taxaw ba kay dox sen digënté genn señ bi ne ko ak mu jëk ma am rënkum yu jëk ja kaman xamna kañu man xamna waye day fekk rop wess
0: waaw
1: waye da ko ne lool rek mo dox sama digënté tuba bi ci jéwal sun ciongo mu jëk kaman xamna kañu man xamna waye da fekk rop wess
0: rop da wax ni
1: tamit deug ba bobo

Na wirfwa di azadiye zanzata ibi azabtar ibi tahar tajay ibi kalasiye anay tasayiri tayabta mayiri kulli bi khayiri kalat khiyay ya khayra mu'i kulli bi ra'i wa khayri sa'i kalaskiyay.

0: benn xaaj mën naa koo andi ci gën anam sax nag goo xamante ne waaye damay indi gën a yomb rek. ndey ak bàyyi buñ defee alal juróom benn xaaj ñoom ñaar kenn ku nekk benn xaaj ngay am. waaw maanaam li mu fi bàyyi lépp nañ ko def juróom benn xaaj. jël benn xaaj jox yaay jël benn xaaj jox bàyyi léegi nag jàpp ne dara jógeegul ci alal ji. waaw la nga doon séddalee ba ngay jox ndey ak bàyyi loolu ngay jàppaat loolu ngay indiwaat. ci misaal bu doon juróom benn million. juróom benn million yi boo ko defee juróom benn xaaj benn million la. kon benn million ngay jox yaay jox benn million bàyyi. léegi nag booy jox jëkkër wàllam da ngay jàpp ne ba tey encore juróom benn million laa yor. juróom benn million yi moom ngay jëlaat def ko ñeenti xaaj jël benn xaaj bi jox jëkkër. waaw su ko defee nag li des bi ginnaaw bi nga génnee ci jëkkër ak bàyyi ak yaay la des ci alal ji nag moom ngay def ñetti xaaj rek jël benn xaaj bi jox ko doom jigéen ji jël ñaari xaaj yi jox ko doom ju góor ji. waaw loolu moom noonu lañ koy noonu lañ koy miraasé. donc nag dana am ay détails ci ñu naan la asul masal mi nangam la. nga jox kee sudus jox kee rubon. mu des nangam ñu war koo séddale góor ñaar jigéen benn. foofa du mën a séddali woo ci ñoom masalama day damm. nga war koo tas xeex. war koo dóor ci adat sangam. mu génne la nangam nga jox fee nangam. loolu tamit ba tey encore mën naa ci dugg ci détails yooyu. waaye damay xam ne.
1: waaw
0: xam naa nii mooy gën a yomb ci kii déglu. ak ki nga xamante ne xaj na moom.
1: ki nga xam ne moom lii rek la soxlaa xam.
0: waaw loolu la soxlaa xam. waaw li mu soxlaa xam daal moom mooy li fi nekk lépp nañ ko def juróom benn xaaj. jël benn xaaj jox bàyyi. jël benn xaaj jox yaay. jàpp ne dara jógeegu ci. defaat lépp ñeenti xaaj. jël benn xaaj jox jëkkër. li des nag li des. ginnaaw bi nga génnee cër jëkkër. ak yaay ak bàyyi. li des nga def ko ñetti xaaj. jël benn xaaj bi jox doomu jigéen ñi. ñaari xaaj nga def ko joom jugóor. loolu yaa xam ne mooy gën a yomb ci.
1: tubaarakala nga xam ne moom ci saasa moom xam maanaam frère yi mu ci boole woon ak sœurs yi mbokk yi daal.
0: ñoom bokkatuñ.
1: ñooñu moom bokkatuñ.
0: waaw ñoom moom yow moom bu ñëwee li ngay njëkk a def moom mooy li ngay njëkk a xool rek moom mooy. kan mooy doon ak kan mënul doon.
1: waaw mirage mu njëkk mu présenté wu daal li ngay njëkk a xool.
0: li ngay njëkk a xool mooy. ana ñan ñooy doon ak ñan ñoo dul doon. ñi dul doon nga gën leen teg nële. su ko defee ñu bañ la fee xatal nag. waaw
1: tubaarakala
0: su ko defee mu des ñuy doon rek nag. ñuy doon tamit bu ñu fi desee ñoom dong. la ngay xoolaat mooy ana ñan ñoo ci doon ay cër. ñan ñoo ci am ay cër. nga xam ne duñ xaaru des. su ko defee nga génne seen i cër ba noppi. léegi nag lay des nag. ñuy xaaru des moom nga séddi leen.
1: ah kon day am ñoo xam ne ni maanaam mirage mi des mooy tax ñu mën a am daal.
0: mooy tax ñu mën a am. am na ñoo xam ne fi nga nii. aw des rek la ñuy xaar. bu desul duñ am dara. waaw li ñuy wax mooy kuy xaaru des. maanaam kuy xaaru des. boo fi nekkee yow dong lépp ngay jël. boo fi nekkee boroom cër. da ngay xaar boroom cër jël seen i cër lu ci des nga jël ko. waaye nag bu dara desul du am dara.
1: tubaarakala.
0: waaw. jërëjëf am na ñoo xam ne nag bu ñu xaaru des moom faaw mu des.
1: waaw tubaarakala. waaye
0: am na ñoo xam ne bu ñu xaaru des. mën naa bañ a des nag.
1: tubaarakala. jërëjëf sëñ Modou Kara macha allah xam-xam bi leer na lool jasaakallahu xeyran. dafa am lu ñuy wax loo xam ne ni xew na lool ci jamono ji muy li ñuy wax baaje. baaje kër yi nii day am benn borom xaalis buy ñëw yëkkati kër gi di fi luyee ay def ko ay place tabaxal leen di leen jox ceeb weer nangam muy lu ñu tuddee baaje nga xam ne si bari na lool lu ñu koy def léegi rawatina ci kër yi nga xam ne dañoo nekk ci marché bi. mbokk mi lim ciy laaj mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo seq lool yi bu ci kenn faatoo ndax am na ci kenn ku ci ne am na lu la waaji di warlul ki nga xam ne moom moo baaje kër gi. nga xam ne kër gi miraasuñ ko kër gu bokk li ñuy wax bokk moom la foofu sax la ñu njëkk a laaj bi mooy ndax bokk moom googu loolu luñ mën ndax loolu bari na lu ñu koy gis xam nga am na lu ñuy wax mag moom. ci suñ dëkk bi am lu ñuy wax bokk moom. loolu yëpp ndax miraas prévoir na loolu li ñuy wax bokk moom ak mag moom su fekkente ne charia prévoir na ko détails yi su fekkente ne prévoiru ko. bokk moom lii nga xam ne ci cadre bokk moom lay dugg muy baaje bii nii bu ci kenn faatoo. loolu mooy laaj.
0: waaw léegi li ñuy wax bokk moom. moom charia mën na ko nungu waaye nag ci ay charte ci ay charte. maanaam ay nit bu fekkee dañoo seq alal. nañ koy seqi dafa war a leer ci kaw ci kanam ñëpp. maanaam dafa war a leer ci bopp ñëpp. ñaari ba tamit encore nañ koy seqi. dafa war a tëral dafa war a tegu ci cadre charia. waaw bu fekkee ne ay julli lañ la bëgg wax. waaw nga xam ne ñoom dañuy doxal ci cadre charia. maanaam bu fekkente ne nit ki dafa faat woon bàyyi ak kër. bàyyee ko ay doomam. wala ñu ko war a doon sax ne mën a am ñeneen ñu ci bokk. léegi ñoom ñu bokk d' accord ci ne. jarul ñukoy mirage nañ ko bayyi nonu diko luyé légui lu gën ci location bi ñu sédoko wala nañ ko jox diw mu tabax ci ben immeuble su ko défé légui liñu ci fay nangam par wèr bu nangam buñ démé nangamat immeuble dël suwat ci ñun
1: waaw waaw lool dé moy baajé
0: lool moy baajé waaw légui nak lool nonu bu amé manam buñ ci bokké d'accord nañu tek critère yi mu lèr ci nek tay gi ni kër gi ni buñ ko don mirage diw mi nangam la ci waram diw mi nangam la ci waram diw mi nangam la ci waram kon bu fekkene dañ ko baaje nga xamantene le kenn du ko jël def ko immeuble chaque fin de mois amna lu mi joxe kon lamiy joxe ne lamiy joxe buñ koy seddo dañ koy mengale ak la ca kele waruna am
1: tabarakallah
0: waaw ki tamit dom manam ci misal rek bu fekkone tane dom jigen ak dom ju gor la ñom ñaar ñoo boole seen wal ñoo boole seen wal ci cadre bi may wax nak ndax da na am benen cadre bo xamne xagn na dana ci ñew gën ko leral waaw ci ne kër gi ñom ñaar ñoko sekk ñom ñaar lañ ko boole moy seen wal ci mirage mi kon bu fekkene ñom ñaar moy seen wal ci mirage mi gor ga amna ci ñaar jigen ji ben la ci am buñ ko baaje bu fekkene amna luñu leen ci fay lañ leen ci fay buñ koy seddo gor gi ñaar am jigen am ben lolay demé non lay demé tamit ci mbolém yi nga xamantene xaj na ño bolé seen wal ci cadre bobu non waye nak mu dess benen anam tay ci misal mirage nañ ba paré ba kenn ku nek jot sa wal légui nak goor ñu jot nañ seen wal xam nañ ko jigéen ñu jot nañ seen wal xam nañ ko ci kër gi ci misal kër gi ñaara ko sékk goor ak jigéen la waye nak jigéen ji dafa jënd manam dafa biñ ko joxé walam dafa jënd lu tolné walam dolé ko ci goor gi mom walam rek lañ ko jox ko dessa ño ci tollo la fini ni légui nak ñom ñaan ñu bokk d'accord ci né nañ ko baajé tay bu fekkone non la démé bu location yi ñëwé buñ koy sédo ñom ñaan ño ci tollo lé parce que ñom ñaan kenn ku nekk la nga participer la nga jox waja ñom ñaan ño ci tollo lé waye bu fekkante ne nak ñi joxe liñuy joxe tollu lu wuñ ci lay ñew tamit buñ koy seddo faaw dañu tollole kon lool mom
1: bu fekkante ne liñuy joxe
0: tollole wuñ ci lay ñew buñ koy seddo duñ ci tollole bu fekke lañu joxe nak ñoo ci tollole su boba liñ ñew buñ koy seddo ñoo ci tollole
1: tabarakallah kon bokk mom lu mëna nekk la
0: waaw waye nak day leer amul li jafagne bi ci yu mel ni moy li ci ëpp da du leer ci ni nga xamantene procédure bi nga xamné non lay doxé ak niñ ci wara doxé
1: du jaar ci procédure normal la
0: wa du jaar ci procédure normal ñaare goor ñi rek wala bang ñi rek ñoo dajalo nekat nañ ci def nangam ak nangam jox ko ben promoteur mu def ci lamiy def su ko defé bu lamiy joxété bu ñew ci ñoy lay jaar ñom ñoy sét rek kenn ku nekk lan la cey jox ñu jox la ko
1: xam danaka légui bo dé sét
0: dañu sét rek mané fo mom lañuy sédal danak bi ne manam xam nga loolu sax bokku na ci liñu wara gëna wara waxtane wat manam mirage mom dafa melne jigéen ñek manam ñi nga xamne majeur guñ ñoo ñu mom boole guñ liñ ci buñu waxtaan kenn du waxtaan ak ñom buñu laaj kenn du leen laaj mom dañu leen di décider rek waaw ñaar sax nak leg ñu mirage ba nopi sédélé ba paré kenn du leen rendre compte kenn du leen wax luñ am ak luñ war amul ak kuñu top ak kuñu wara top lolou nak jafagne la day and na jafagne yu bare sax nak lele nga tass ak ben kenn ci ñom laaj ko mirage mu wajuru wala xéri mel nonu mu la man kan man xomaj dara
1: tuwaragala
0: nak mom lu mata dawla nak ndax surtout nak ñi nga xamanteni ay tout tank lañu
1: wa legi responsable bi ci nene doon manam ci ñi mirage lay doon wala
0: du delu ci ki mirage waye manam magni
1: wa ndax ki mirage señte manam mbolam li nga xamne l'islam da ko manam mirage mi daf ko laaj mom mu exiger lolu bala mom mirage
0: waaw legi xamane amna ci lo xamantene mom man na delu ci ki mirage waye amna lo xamantene man na delu ci kilifa gi kilifa yi la bëgg waxal
1: kilifa yi waaw
0: ndax tamit ki mirage tamit fini ni mom bu ñewé bu laajé ñi nga xamne ño wara donu kifi joggé ñu ne ko diwak diw la war na laaj ana ñom waaw ñu ne ko nekkuñu fi mu ne ana ku len fi tewal waaw
1: ah lol lay wax
0: ñu mo len fi tewal nga laaj diw momu ne ko yow ya len tewal mu ne waaw nga ne ko ndax waxtaan nga ak ñom waaw bu fekkene waxtaanu ak ñom legi nak dang faaw na nga renvoyé wat ko ci ñom ne ko nak demal waxtaan ak ñom xamal len bu fekkene ñom ñola tan ngir nga tewal len demal nga waxtaan ñom laaj len ñom luñu bëgg ak lan lañ xalaat ndax ginaaw yow wax ci sen kaddu te li ngay dess defiti moy moy woy legui nak faaw nga dem waxtaan ak ñom su ko defé la ngay dess nga deppo ci ak ñom avant ngay ñew
1: da dafa melni leleg damay gis leleg da ngay sétlu ci mirage leleg nit ñi dañuy tam ki ñi mirage lo ndax dafa melni xeyna amnu ñu ñuy bëgge mirage mi doxé lu leen amna ci ñu ñuy bëgge mirage mi dox ngir lu leen gëna arrangé wala ñu tax dañuy tan ñi leen di mirage lo motax may laaj ndax ñoo ñu duñ ci am ben responsabilité bo xamné sharia da leen koy gal ci ñi mirage ci yu melni nga xamné yow da nga ñëw di mirage xam nga né li du yoon fekk nga fi né li du yoon mu leer na li yow li nga jang bokut ak li ñi def way yow dafa melni da nga top sen programme ndax yow lool do ci ki mirage du ci am responsabilité
0: bo xamné responsabilité bu maga mag la ci am sax nak mom manam responsabilité bi gëna reuy sax nak ci kaw loosam lay gal ndax mom dañ ko jangulo té mu nungu tamit tek ci nak manam dañ ko wax ni ko kay jeng mu ne bayil li ma ñew jeng légui nak boba bo légui nak mu fini ni mom buñu di mom lay jëk du mom
1: tabarakallah
0: waaw lool mom way mo ñu bayiko xel manam ki mirage mom wax di yalla mom na fexé limu wara jëk tek ci nam rek mom moy yef yi mom momuko ki fi joge momuko ñim fi bayyi momuñuko alal ji alal suñu borom la wa atuhum min malillahi alladhi ataakum alal mom biko yalla askanu ken bokkum lako askan wa kon denkan la rek ñum tegon ci loxol dama adam yi legi nak dama adam yi nekkatu fi munuko saytu yalla ko yekkati wat diko tegaat ci yenen loxo te lolou la jey firne mom moy ken ku nek la nga ci am yalla mo wax ne diw mi nañ mako joxol nangam diw mi nañ mako joxol nangam kon yow tay yalla nga fi representer ci lo xamantene suñ borom moko teural bopum ne defale
1: mako ni
0: la fay yabal ne la bo deme nga defal ma nangam ak nangam kon bo defé lu wuté ak lool rek deful wuté ak ndigul suñ borom
1: tabarakallah
0: bo legi nak bo dajé mom faaw mom buñu duma yow li mom faaw ñu duma walé bu lo yalla djéggul yalla djéggal
1: ñu amin amin amin amin amin amin legi li ñu wax mag mom nak mom
0: wa budé mag mom tamit ci niñ koy doxale xajna suñ côté yi ni lool tamit faaw lu ñu depp rek la waaw faaw ñi nga xamne ñom ñoy mira ñoy don ñoy bokku d'accord ci ne li kat nañ ko ci bayyi ñun ñepp ñu bokku xam nga sax nak mag mom lañ koy tuddé
1: waay don en réalité don mag
0: nekul mag mom réellement waaw mag kliftef gi nek xam nga légui manam mbir mo xamantene mbolo ko bok faaw mu am jitt lo xamantene mom lañu yëkëti yëf yëtte ko ci loxam pour mu koy sétu ndax tamit lu ñepp bok bu ko ñepp bokké sétan wala ñepp nek ci ñitt bi appa joxo lay jur
1: bo amul kilifa
0: waaw su baba desor da lay jur legi nak faaw mu am kilifa go xamantene mom lañu jittal ci yef yi nga xamantene xajna ku ci bëgg def dara mom ngay ñew waxtaan ak mom waxtaan ak njabot ga luñ cey dess de tamit mom moy day la njabot gep waxtaan ak ñom ci leen li lañ bëgg doxal su ko defé mu xol lañ d'accord ñu bok ñu bo waaw legi bu fekkentene mom ñiko sekk ñepp bokku ñu jubo ci lola su baba legi mom mënañu manam sharia dana d'accord ci ñom ñu wëyeko ndax alal ji seen alal ñom ñoko mom bu len neexon tay ñom ñepp ñu bokk dajé tay ji kër gi mom may nañ ko diw mi té bu ñepp d'accord tamit su ko wa diw mom xamana li jar daw fofu rek mom moy yu mel nonu buñ koy def ñaari jigen ñi mom duñ leen ci bolé ñaari sax nak mag ñi mom li ci ëpp li ñaan def mom moy buñ né kër gi dañ koy def mag mom wala mag yirif li ci ëpp dañ nan la day gennel walu jigen ndax jigen ji mom bu magon ci kër gi tamit ndax fi ne mag yirif gogu fi ne ni jigen ñi bokkuñ ci
1: waaw
0: ndax jigen dana mag gor gi ba pare gor gi mo yirif yef ya kon jigen ñi mo tax melne mom mayel gogu mom bolewul len ci waaw legi nak fi ne ni bu lu mel non amé nak la ca bax mom moy bu fekkee noonu lay doxee la ca baax nag moom mooy jigéen ci boppam moom la cay seen wàllu ñu génn ko jox leen soxna yi tamit la cay seen wàllu ñu génn ko jox leen góor ñi nga xamante ne ku ci mag yilif yo loolu nag su ko defee nag léegi ñoom ñu bokk d' accord ci loolu ñu bàyyi leen loolu nag
1: tabarakallah léegi ndax maanaam nit ki sañ na ci alalam ne bu ma faatoo lii bu kenn mirage maanaam daan ne sama kër sàngam bu ko kenn mirage ndax loolu moom sañ na ko ndax loolu lu ñu war a wéyal la wala day dellu ci su waaw ñu ko war a doon
0: waaw léegi tamit xam nga nit koo xam ne dafa wax ne bu faatoo këram sàngam bu ñu ko mirage faaw nag mu teg fa dara ndax kër gi buñ ko mirage day tegtale ne kër gi léegi kenn moomatu ko kenn du fi dëkk dañ koo bàyyi noonu rek kenn maanaam alal la joo xam ne kenn moomu ko dal loolu moom mun tam
1: xëy na amaana mën naa nekk buñ ko mirage maanaam daal ku fi bu ngeen fi mënee dëkkandoo ngeen dëkkandoo fi waaye daal bu ko kenn mirage xëyna day bañ ko gént wala yu mel noonu amaana
0: waaw xam nga léegi maanaam buñ ko mirage moom faaw am lu ca tege
1: faaw am lu ca tege
0: waaw faaw mu ne kat man waqfu laa ko def
1: waaw
0: waaw kër gii kat moom def naa ko këru bàyyi defal yàlla këru goo kër la goo xamante ne ñi jang alcorane lañ leen ko baye ju dëkk waaw lool mu wax ko lañ koy japp waaye nak ci waxtu wam koy waxtu tegg nak manam bu dé wax fi dem ci bu dé wax ko wax ko dem ci ni
2: bu fekkentene mom FM fréquence 102.9 yene gi déglu Assamadi FM fréquence 102.9 Touba 28 jano ak Serigne Mourtala Mbacké Serigne Fadilou Mbacké
0: dañu xol ba xam ndax loola tolo nak sulusu alalam wala deet wala ëpp ko suko ëppé mom la ca top kenn du ko ci wëyel waaw ñam
1: wax wasiya mom bokku tak waqfu ci
0: bokku la waqfu
1: manam ci misal waqfu nangul nit ki wérédi ci wérédi gi mu faato di ci def waqfu waye wasiya nangul na lool
0: waaw manam bu fekkent dafa ci def waqfu tamit manam bu fekkent nit dafa wérédi def waqfu ne kat sama kër sang mom def nako addi école bi wala addi ñi nga xamantene ñom ñoo ñoo fi jang alquran keuruk alquran defna ko keuruk alquran defna ko waqfu dal manam waqfu moy lo xam dañ ko jagle suñu borom rek
1: waaw waaw waaw
0: waaw legi nak febar bobu non bu ci faato su boba nak legi mom biñ ko jappeti waqfu mais wasiya lañ koy jappé manam waqfu mom da koy def ca heure ba nga xamantene mom mi ngi and ak sagom manam wir manam wir mi ngi wir manam yi ni waqfu bi ak maye gi ak maye gi su boba bu ko defé ci bir febar bi ba paré faatu ci febar ba wasiya lañ koy jappé rek légui nak bu fekkene bam koy def mom dara jotuko su boba mom lolo mom waqfu lañ lay nek manam lam wax né li nañ ko ci bayyi kuy jang alcorane bu ñëwé dëkk ci té bam koy wax dara jotuko su boba mom lolo mom lañ koy wëyel kër gogu kenn duko don nonu rek lay continuer parce que Allah suñu borom la bu fekkene dafa wax né tamit sama kër gi may na ko diw sangam ba fa diw sangam mom jot ci kër ga jot ci tiabem té bam koy wax bo dara jotuko su boba tamit diw sangam mom kër gogu
1: tabarakallah jerejef kon xamna bokk mom gi mom leer na danaka bokk yilif lañuy manam num tuddi ci mag mom
0: waaw
1: manam mag yilif lañuy moy deug turuy waye xayna nit ñi ñoo miné
0: waaw donte nak manam tamit niñ koy doxale ni wax deug yalla xawna dessé leer manam leray gi
1: moy li nga don wax rek
0: waaw
1: ci bari bari
0: darul
1: leral waye luñ xam la dal waye dañ ko tek ci charte
0: waaw dañ ko tek ci ay charte yo xamantene mom day leer ci bop ñepp ñu xam ni lañ ciy doxé
1: kër gu ni mirage ndax xam nga leleg nit ñi buñuy mirage am luñ ci wara jaay ndax sañ nañ ko jaay ci kenn ci ñi wara dondu kenn ci ñi wara dondu ñaara yit buñ koy jaay dañuy tuddé ñaayu mirage amna luñuy wax ñaayu mirage nga xamné manana day melné ñaay mom moy gëna yomb daal rawati na sax ñukoy jaay kenn ci ñi wara dondu su boba sax da mëna ci lay gëna yombéti manam lég lég it mu am lo ci xamné ni day laaj remboursement nga gis né remboursement mëna am jafé jafé lég lég nga war ko défal ak goné wala yu mel nonu daal lég lég daal jafé jafé am ci daal lolu manam mbokk mi soxla won na ay léral daal
0: waaw xamane ndjay mirage mom man na ma wax ni amut waaw wala bu amé tamit mom nekul
1: ci sharia
0: da fay fekk mu depo ak nga xamantene non la sharia teurel ni lañ wara jaayé waaw bu fekké depo nak lola man nañ ko tuddi ndjay mirage man nañ ko bay tuddi ndjayum leen tamit tek ci nak waaw jaay lañuy def rek waaw li ci nek dal mom moy bu fekkentene mom alal ji liñ wara sédélé daf ci am lo xamné dañ koy jaay nañu set prix bi nga xamantene tay ji ni li boko yobone ci marché ba diko jaay soko ko re jaay jënd ko wala yow boko soxla won tay boko jënd dem ci marché ba bo ci fayé prix bi ñu jaay la ko
1: sañ ñu ko jaay ñi don dit
0: wa fofu la jëm ci ni
1: wa
0: loolu lañu wëra ñëk def manam liñu jaay nañu xol valeur bi nga xamantene li nga xamantene moy valeuram ñu xayma ko ci loolu waye buñu japp ne buñu wax rek ne ñukoy don ñukoy jëndat kon nañ wayefal ñeegi loolu boko defé rek fi ne ñi jël nga akki jambur jox ko ki nga xamanteni moko jënd ndax ki koy jënd mom day fay ba nopi ñeegi mu fayoon ñu wëlbeuti ko joxaat ko ci walam waaw xamane mëna ci joxe am misal suma ñëwé ci côté bobu nonu waaw waye nañ xamne loolu mo wara ñëk waaw li wara ñëk dal mom moy li ñi jaay dañ xol valeur actuelam ñu xeyma ko ci lola lolo nak ki mirage encore da ci am part de responsabilité manam bu fekente ne ki mirage da fu wut ay commission yo xamantene mom lañ xeyma lo la ci wara ñëk mom moy commission yi mi xeyma lo lam leen di xeyma lo nañ ko xam ñom xam nga legi manam fekk ko xamantene xajna ap numu ko mëna misal sax nak manam ko xamanteni xamul valeur souf nga bëgg ko xaymalo ak kër su baba du soti lam cey wax du nek lo xamanteni luñu mëna japp la waaw manam li wara ñëk dal moy ñi ngay xaymalo li nga leen di xaymalo nañ ko xam ñom
1: nañ ci am xibra
0: waaw nañ ci am xibra nañ ci am experience ci xamni kat li ni li lay jër ci marché bi waaw ñaara ba tamit bo len buñu xasse xam lolu ba nopi ba lañuy commencer waxal ak ñom xamal len ne len li ma len di xeymalo kat nañu xol li nga xamanteni moy valeur actuelam ñu estimer ko ci lola waaw kenn ku nek ci yeen na japp ne li mom moko mom diko jaay suñ ko ci fayé nangam mu jaay ko wala moko soxla wo diko jënd buñ ko ci fayo nangam mu jënd ko waaw bu ngeen tege ñaar yu seen kanam rek su wa mëna xeyma
1: tabarakallah
0: waaw legi nak lolou mo wara jitu legi nak bu lolou amé ba nopi nak bañ xamné kat li mom li muy valeuram suba nak dañuy jaay rek nak wa jaay mom ko am jëk ya jënd wa donté ñi donu ñoo am priorité ci
1: jëk legi nga gis ko xam dañ koy jaay way da koy fété wo rek daan né may rembourser nga xamné danaka non amna ño xamné ñu jëndé ci mirage bi
0: waaw xam na
1: duñ joxe jëk gi dal ci saas
0: wa duñ joxe jëk gi ci saas lolou la kay waral mom moy li tax joxe gu jëk gi xajna dafa xamne mom walam ci mirage mi epp na limu jënd tay ndax bu joxe ñeegi tamit bu waji sédélé day jëlal loolu joxar koko waaw légui nak pour yombal loolu nonu manam ki mirage mom ñi don bu fekké ni ñoy jënd li fekk ki jënd mi ngi jënd lo xamantene gennagul ëpp ci rëm su baba man nako autoriser mu jënd loolu waaw loolu nak day fekk nak nga xam né kat yow li ngay mirage nangam la kenn ku nek diw mi nangam la ci am diw mi nangam la ci am lolou bu tewé ci kanam ni rek képp kuy jënd rek yow fini yaangi xol ba xam ndax mom agagun na ci lam wara am jeexna wala jeexugut ku jeexal na taxaw
1: ah kon ku jeexal mom fi joxé wo mom waruñ la
0: ku sa walu jeex kay fini ni yow amoto sañu jënd nak ñi seen walu jeexul ño am sañu jënd loolu le nak ñom seen bop ño d'accord ci ne nan la jox lolou té buñ la ko joxé dang koy fay nak légui yow da nga wara fay nak légui fini ni légi nak fay gogou té encore fini ni li nga wax légui mo ci am lég kenn jël lo xamantene danaka ñepp koy top wala ñi ëpp dañ koy top wa légui nak lepp li ñu jël yeen ko ci kawam rek kër gaak auto yaak fas yaak lepp mo moko jël wa amé ci bor yu dul jeex nak té bor yoy nak xamuñu kañ la koy fay ñim ko amél tamit ñom xamuñu kañ lay fayé ko waaw ñaar sax duñu xam amna ci ñoo xam duñu xam sax luñu leen amel waaw même buñ ko xamé tamit xamuñu kañ lay fayé ko xamuñu naka lañ koy fayé ko day nek lo xamanteni dañ koy bayyi nonu rek lool nak encore nak jël ak jambour la jox ko nit ba nopi nak té tamit téggo ko ci ay condition la waaw ki mirage encore loolu manam ki nga xamanteni mom ak ci fi nga xani akam lañu jël diko joxé mom dañ ko wara ñëk tagu ba nopi bam d'accord ci loolu bu d'accordé ci né nañ jël lima ci am jox fétalako diw man ma top ko lolou mom mo ci d'accord kon mo jël walam fétalako diw wa légui nak bu ko fétal diw mom wonam tamit nañu xam nak lolou nonu ñaata la mom na xam né diw mi amel nako nangam ñaara ba tamit nañu tek ay condition naka la ko koy fayé ndax da koy may délai ñaari wèr wala ñett wèr wala wèr bu nek da na ko jox nangam lol non luñu wara d'accord la teunk ku ci ay kete mi tekki manam ki wara rembourser ci mirage kim wara rembourser manam bu fekke day ñaan délai kimi rembourser lay ñaan délai waaw kimi rembourser lañu wax ne ko diw mi kat warna la jox nangam mune wax man xamna war ma jox nangam ñu ne ko nak dafa wax ne dafa bëggoon nga may ko at su ko defé mu fay la ko ci su ko nexé mune at mi dafa bari waaw man ñent wër la mëna mayé ñu dégg ko ñent wër la mëna may ñu d'accord mu né d'accord na ci ñent wër yi waaw légui nak fofu encore dañu wax né d'accord na ci ñent wër rek ñu dem ci ñoon waaw légui bu ñent wër yi maté té mu fayuko nak légui ñu ñuy def loolu dañ ko wara lér ci jotaay bi waaw légui ba lañu fi joggé comme may nako ñent wër yow mi mirage da nga war laaj waaji ne ko wa legi su ñenti wër yi maté té feyew ko nak legi su bo wa naka lañuy def faaw mu tontu la suba ben mu wax la ne ah suba tamit bu baba mu ñaanal ma ñaanat ko rek mu mayat ma tegal ma ñaari wër manela bu fekkenti ne ñaan nga ko ñaari wër yu ti ñaari yu duko man nak suba nuy def suba su ne hay waji mu ne la kat man ñenti wër yi fala mëna yëm waaw mënu mako wessu waaw ñenti wër yi dal bo ma ci mëne fay baax na so mu mënu fay nak mom ñenti wër yi mënu mako wessu waaw suba nak faaw ñu tek fa dara
1: waaw
0: legi nak suba wa legi ñenti wër yi ni bu fekkenti ne yow feyo li ñu la joxon nañ ko nungu set ko solo ñu jaay ko ko li nga ko ci amel ñu yëkëti ko fay ko ko la jëf ñu yëkëti ko joxlako suba lool rek mo fay seus nak suba yoy nak fini ni boko waxe ñu teunk ko ci ay kër mu leer ñu signé ko tamit tek ci suba mom ki amé bor dana ci gor gor kem tay kat na waye buñu leen baye no ñu dem rek dañuy melni ñom parce que li ñapp moy borum mirage mo danako du bor
1: wa lool lo ñu ci bari lool la
0: lool mom ñu bari bari fini mom lañu japp
1: ñu ko wayfal lool sax
0: mom ñaar ñaaré sax man fini ni li ci moy mirage duma nungo wax né diw mi diw lay rembourser dama leen di wax né man li ngeen rembourser man ngeen koy jox rek ndax ñaar ñaaré bu fekkenté né mo xamna né yaayam la ko amel jeexna wa duma ko wax mukk né ko sa yaay ngay jox wala sa rek jigeen yi nga bokkal nday ak bay ngay jox wa wala sa bay nga wara jox nangam mukk mom kay damay teunk rek ne la yaay joxe nangam legi nak wax ma kagn nga koy joxe waaw mom waxtan ak ñi ngi ko wara jox ba xam ndax d'accord nañ ci lolu de waaw même ñi ñu wara rembourser nit buma leen di wax duma leen wax ne diw leen wara jox yeen kat dañ leen wara rembourser legi nak li ñeen wara rembourser yeen dalay ngeen di maye waaw mané leen manam tamit fofu tay defo jitt mom moy kum ci neexon tamit nga taxaw tay ne man mayiwuma dalé lima ci am nañ mako jox tay su baati faaw ñu tay pexé pour jox lako nak waaw da bu fekk luñu wara jaay dafay nek lo xamantene xajna kenn mënu ko jël su baati dañ koy jaay rek nak waaw
1: jere jeuf señ modou kara xamna mirage mom day lo xamne dafa bari ay sew sew lool nga xamne ben laaj man nga ci yaatal yo xamne ni ki manal ndax da naka day mbir yo xamne mirage dal da bari ay sew sew motax ñaare ben laaj rek man na jël temps bu bare ndax wet gu ne man nga ko fa bëgg léralé ndax ki nga xamné jangugo mom nga tok di expliquer ci benn jotaay day jafé pour mu mëna comprendre li nga bëgg wax lépp ndax boko bëggé teunkal ben laaj rek légui man na laaj ben laaj amna wet gokoy mëna léral rek genn wet gi rek man na japp lolu kessé ta fekk amana yeneen sew sew ci biir laaj bobu non motax mbir yi xawa jafé tout ci légui ki nga xamné dañ koy mirage faté lenn ci ay bagage yo xam dañ ko faté mirage lu melni ay yereem wala ay dalam yo xam dañ ko mirage nañ ba nopi amna sax laaj bo xamni mom la koy bolel ndax mi ngi won sama xel waye sama xel na ron nako faté ndax nit sañ na alal am alal ju bari jo xam alal ji dafa limu xeyna manam dal nit ñi xamaguñ alal ji num toll dal manam ñi ngi wër alalam ji waye lepp dajé gu dal ndax nit sañ na ki nga xamne mo yilif xeyna mo mak wala yu mel nonu baña dawalagun mirage mi ngir ne alalam ji lepp dafa dajegut ngir ne alalam ji lepp dafa dajegut mu baña taxawalagun mirage gi ne day chercher ba day wër bagage yep ndax dañu war liñ jotta gis ni dañ ko wara mirage ba buñu gisaté lenen ñu bolé ko ci mirageat ko ci lolé wala dañuy bayyi balal jëpp dajé rek ba xam lepp rek do ko mirage wala rek liñ jotta xam rek lañuy mirage lu leen dabar rek ñu bolé wat ko ci wala naka lay démé ak ki nga xamne dañ ko doon mirage faté lenn ci ay bagagesam yi sechane yu melni ay yereem wala ay kiyam ñu dem bam yag nak ñu gis ko dal xamne dañ ko faté won
0: wa légui loolu mom day aju ci ñi nga xamne ñoom ñoy doon manam kem seen aajo ci yef ya ndax nak lélek nit joggé fi bayyi fi ak njabot bayyi fi alal njabot ga dañuy yitté wo alal ja ndax nak amna ci ño xamanteni ñoom amnañ ci soxla won nak wa légui nak bu fekkenteni mom nit la ko xamanteni dafa bari ay bien bari xane recenser guñ lepp su boba legi ñom ñi nga xane ñom ñoko sekk man nañu bokk d'accord ci ne li nga xamanteni mo fi jottu dajé kat man nañ ko mirage c'est doko ndax nak amna ci ño xamanteni xagna amnañu bor wala ñu war nañu faju ji wala nangam amnañu soxlu ci yefi dal te amuñu fenen fuñ ko mëna jëlé ci fini su ba nak mom darora la ci la fa nek nak ñu xol ko su ko defé kenn ku nek la cey sawal ñu yëkëti ko jox la ko bu fekkenti ni li len lijeentiku na ñewat ñu xolal lola mirasat ko bu fekkenti nak ñom ñepp ñoo bokk d'accord ci ni nañ bayyi ba lepp dajje rek manam yefi mom lele da fay teunku ci
1: waxtaan
0: ñi nga xamanteni ñom ñoko sekk
1: ñoko sekk
0: waaw al muslimuna ala shuruti waaw legi ñi ko sekk dal waxtaan woowu nak fi ni lu am solo la ci yefi lele dañ ko xawa ginaaw
1: dañ ko xawa ginaaw
0: waaw dañ ko xawa wala benn kurel bu neew rek ñokay def bayyi ñeneen ci dess te lolu day indi revolte sax fi ni
1: wa deug la
0: manam nit ki ci bokk manam nit mom lim bokk soko ko xagne rek mu gis bopam
1: deug na deug na
0: ak nak num man di toll nak lim bokk faaw nga bolé ko ci rek legi te waxtan wo nak fini bu amé sax fini day yombal lu bare bare bare waye na ñak waxtan gi fini ni leleg mo ni jafign jafign nak wa leleg mu fekk lu waron yomb ba pare
1: mu jafel ko
0: waaw legi nak lolou mom day andi ñi nga xane ñom ñoko sekk ñom ñoy bokk rek waxtan bu duggo ci
3: assalamu
0: alaykum ni ngi dox rek
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
3: ok ñu ngi di ziar bu baax baax
1: yalla nga ziar bu baax
3: rafet lu bu baax jotaay bi
1: jerejef
3: ak am solo li ngeen di waxtane mu jëm ci walu mirage
1: jerejef
3: di xam xam bo xamne ñepp ko aaji wo ñepp ko yitu wo itam rafet ak jamono bi ñu tollu nga xamne li ëpp ci nit ñi dañuy xol leen gëna jubok leen jubuut ba faaf sax nga gis ay julit ñi fap seen mbirum mirage diko yobbu ci tribunal ngir bëgg yamo ci digënde goor ak jigen tay julit akoy def lool nak xamna bëggoon na ci laaj serigne bi ne ko julit bi def lolé nga xamné l'islam da sédélé won sen alali wayjuro mo xam goor la mo xam jigen la né goor ñaar jigen ben ñom ñu tan yi laïcité bi ak walu tribunal dem ci bir atelin sédélé lañu ko jox ndax dagan na wala dagan ko def lolé mo xam goor la wala jigen la ñaaral bi itam moy serigne bi nu ngui jaajeufal baax ci léralé waye bëggon na ko laaji tamit lélé lo xamné jur am ci bir kër yi ta moy ku jël soxna so xamne nga koy jël amna lu xew ci sen digënté nga nanguko mu nanguko ngenté jot nga ngenté wutal ko jot lepp indi ko sa kër amata ak mom ko denum jabot nga jigé fi ci sharia ñu né dom ji kat juré suko manam duddou ci bu muk sey waye fofu it bëggol na ma laj sëriñ bi tam ndax amut gënën xétu yewëndal go xamne sharia mayé na ko buñ mëna def ba ko ké mëna donu wala bok ni man ko jox dara ci ndona la su fekke tane don wi itam ngir até sharia mo teggu ci kawam ndax juddou ci bu muk sey da way juram bobé itam amon nay soxna sangé won na amon nak way juram bobé dom jëk mu koy tak ndax yi jitu won ci até sharia yi mo xam taw la tawuñ ko won mo xam sanni ay dagal mom faatu taw defuñ ko won bi alal taxawé itam nak wala bok don la taxaw ñu bëgg appliquer itam ci jamono bobu sharia té lu ko jitu na appliquer wuñ ko itam ndax lu nekk ab galankor itam ci walum mirage wala det sama ñettal bi laaj nak bi nga xamne ci la koy teje rek ndax li ëpp ci ñu waral laaj serigne bi leral nako modi fi nga xamne da fay bayyi ñu ak njabot ku ko wara donu ta bayyi fi dara ta bayyi fi bor ñi nga xamne bu fi bayyi won ay milliards ñoko war don itam bor yoy mu fi bayyi ndax obligation la wartef la farfas la ñu war ko fayal war bu len neexé ñu do wu fi dara duñ fay kenn su fi bawon alal tam ñu war ko sédde mu don seenum ko mom det no ngi jéglu bu baax té jaajeful bu baax itam jotaay bi diko rafetlu day wax ne amna solo lol mat nay yaatal mat nay def ngir ñu jëmëna jarignu ñu ngi sant bu baax la Seigneur Abdoul Samad mi nga xamne moy ki difa barab bi way di len sant itam yeen ñoo nga xamne yeen nek fofu ñu defal library am solo yi
1: jërëjëf mbokk yi ci jërëjëf mbokk mi ci laajam yoyu mu laacc ñu len di fatali yeen téléspectateurs yi nga xamne yeen ak ñu top fi ne ni moy lay amna émission spéciale bo xamne dañ ko wadal émission spéciale Serigne Baram Bakay ndax ku ne xamne ne ñu ngi ci guddik magalup wala bok bisub magalup cheikh mohammed lamine baram bakay mom serigne touba ñu wadjal ben plateau spécial bo xamne ni inshallah taala 22h30 bu émission bi jaxé rek plateau spécial bobu moy am ngir waxtane cheikh mohammed lamine baram bakay mom serigne touba inshallah taala ngeen bayiko xel serigne modou kara mbok mi bu fekenteene nop nga ci laaj bobu bu fekke waxtu wi ki na dañ lay bayyi ndax plateau bi wara am mbok mi laaji mi laaj su xajut ci jotaay bi ndax laaji dess na lu bare bare bare waye yeb bin nañ ko ta comme jotaay yaangi suñu kanam inshallah taala mbok mi fekkante laaji mi xatu ci danañ bok ci ñi noté ngir émission yi di ñew suñu topé rek laaji yoy danañ ko jallale
0: man nga andi laaji ma tontu ci sax nak laaji dama ko tewlu laaji
1: wa salaam alaykum laaji
3: wa alaykum salaam wa rahmatullah
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah
3: salaam
1: alaykum wa ni sa yalla ba
3: la wa mo na ma fay amon ay la ci ba la may duggal ay sax dama ne mo ci tele ñoom ay couture dama xamul ci yeen la wala ci réseau bi la
1: degguma li ngay wax bu baax
3: ma ne dama may duggal wala ay dafa am lu ma tedd ci tele dafa am ay couture yo xamni dafa doy ay dab dab dama xamul ci technique la li bala ci réseau bi bi may étaner la
1: wa xeyna lolu walu technique man na am ñi ñi waris ñi ngi lay deg bu fekente na dafa am jafé jafé technique danañ ko
3: Ba ba ñu yaakar na taxam do lol tamit yaakar na ni wa aw kan bu leer do dama xam lolu ci l'islam wax ci lolu
1: ba am tuata li ngay laaj serigne
3: dama ni
1: daf melni leerul bu baax de waaw
3: ata fam be sama ta kon son so xam ni dafi ñu dafi indal do
1: da nga ta kon soxna
3: bo xam ni fi ñew dafi indal dom
1: dafi indal dom domu jidle waaw
3: dom ji nak dafa juddu dafa juddu ci yoon
1: dafa juddu wul ci yoon
3: waaw mi ngi ñew fi ci mi ma koy takki dafi indal bi mi ñew ci man
1: waaw
3: wa legui na xale bi dafa mo papa mu yaakar na na ko ci legui ma doon laaj tax mom na ma meuna ko do ci jidd mu nek sama sante wala l'islam na ngut lolu
1: xale bi da la def papa am
3: waaw
1: waaw waaw waaw
3: waaw
1: yap japp na ni yow ya ko jur
3: mu japp na mom na ko jur legui nak ci doon ni mamam sax dafa wax ni tour mom bu moto keur ji wax na dama ko defal sama sante na xamal l'islam na ngul lolu wala def
1: waaw xamna ci mourou kara deg na laaj
3: waaw bi ci def moy dama yaaka bo wulé ak sabagité ba paré
1: waaw
3: ndax bo tédé bo gudd bo yéw man sama téléphone dama ko réglé 4h la bama yow 4h man dama def sama nafa jang sama xaxay do wala dama tay tay sabagité ba def yow ba paré
1: say nafi la
3: buma tudé buma julé sabagité ba paré
1: waaw
3: dama tédé buma tédé dama réglé sama téléphone 4h du matin bu 4h du matin yow ndax sa chance ma nafi la wala def
1: Ta def nga say safawitar ba nopi
3: safawitar ba paro legui dama tey bu 4h du matin la yewat ndax bo fofu la sañ na ma nafi la wa dangi xassede avant ni sa salatu ngi lo lay laaj
1: baxna seigne modou kara mi ngi lay
3: wa baxna jeureu
1: baxna xamna mbokk ni likone mi ñukone duggu mom laajam yi defena dana ma recc ndax dama ko karmatu xamna dana ko bind nak bu emission bi jeexé ngir benen jotaay inshallah bu ñu topé danañ ko yel ndax dama ko jottu te bind
0: man ben rela ci bind sama
1: waaw bu ko defé seigne modou kara yi ngi ci japp waye nak da nga éggalé ci laaj bi nga doon laaj lool bobu léral nga ko muy al muslimuna ala shurutim comme ki nga xamné alalam xamuñ lim bi lepp dajé gut li fi jotta dajé kon bu fekkenté né waxtaan nañ ba déggo am ño xam dañoo jamp sine nañ

0: nan ko dina ko diglu wat ma bind ko
1: inshallah
0: ngir ci suñu jotaay yi di ñew bu soobe suñu borom inshallah taala kep ko xam jall nga sam laade nga bo de top emission bi rek da nga am la leer ci jotaay yi di ñew inshallah taala suñu modou kara mbok mi da fay laaj ngir am dom ju bax ci sey manam naka la jigen di wara sey ngir am dom ju bax ci ab sayam
1: xamane day dom ju bax mom suñu borom akoy joxe ndax nak jigen mom man nay sey ni nga xamantene non la ko ko suñu borom sante yalla def ci defal ko ak njabot ak njabotam tamit xajna baña mel na nga xamantene moy na gën nit tamit gis nañ ba tay tamit nit ku nekk ci kër di sey ne ko nexé yalla defal ko ak njabot ci mbir njabot ñu gis ci ko xamantene tanef la waaw lolou mom kon mbirum suñu borom la manam nit mom mel nam wara mel lolou mom xajna lu suñu borom di namu ci nit ki la def ko ci mom waye du ciagne luñ koy fagul donte nak al akhsu bil as manam dis nako amna fuñ koy yaakaré waaw amna fuñ koy yaakaré
0: xamna lolou la bëgg laaj
1: waaw amna fuñ koy yaakaré
0: waye nak leral gëna ci am solo lolou ngir
1: manam yaakar joju nak la ci jitu mom moy ki tak soxna nako takke fa nga xamantene xajna fofu la yaakar ni ci dafa takke ko mom ku bax man fa borom fa man di
2: Assamadia FM fréquence 102.9 yéen a ngi déglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Serigne Moutada Mbacké Serigne Fadilou Mbacké
1: lol mom olof ñokoy lepp nonu donte nak olof yi mom luñu faral di wax tamit luñu yagga gis lay doon ba tax ñu def ko aw lepp far waaw lay kon xamane kon la ci jitu rek mom moy nga set jigen jo xamantene la yonnati bi alayhi salatu wassalam waxon ca ki ñi tak mu am juromi jikko yo xamantene juromi yo xamantene mom la ca wax juromi yoy nak bu fekenteene yalla dogal na nga dajé ko xamanteni juroom yoy yep mi ngi ci mom koko mom faaw ñam fa yaakar nak waaw li hasabiha li maliha li jamaliha li diniha yaakar na benen dama ko tawlu ko ma ñent yoy la waaw legi dal li ci ñeek mom moy setal ko xamanteni mom famu bok ken xébulen waaw ci jikko ken xébulen ci jikko ken xébulen ci diine tamit tek ci waaw ñaaral ba tamit xajna man na bopam lolou dañ dajé bokk encore tecc waaw man na bopam té tamit amna tar tamit tecc ndax même bëggel gi tamit manam ki ngay tak tamit ak ciofel dox sa digënté ak mom tamit lolou tamit day def jéxital ci njabot gi nga xamné mom ngeen di am waaw ñatte ñentel ba tamit mom moy té moy bi ci ëpp solo moy na am na nek nit ko xamanteni jigen jo xamné jigen jo am diiné la ndax lam ko mujjé moy fasfar bi zati dini
0: taribadi
1: ya dak waaw mune monam tanal nak bu fekenteene ñent yi dañ fi nek te kenn ku nek ben rek nga ci am borom askana nga fi borom taara nga fi borom alala nga fi borom diine nga fi waye kenn ku nek ben rek nga ci am boy tan la borom diine
0: tabarakallah
1: soko def rek do soy waaw kon nak lolum mom ku tan koko nak ko xamantene nak yalla def na nga am ko xamantene ñent yep dañu na ci mom koko mu yaaka na ni mom
0: bismillahir rahmanir
1: bu fa dom amé rek yalla man na def dom joju nek dom jo xamantene dom ju ñi am yaaka lay doon
0: xamna ki koy laaj sax mom jigen la xamna mom
1: waaw legi nak encore koko nak parce que nak ni ñi tané soxna tamit non lañu tané jëkkeur nak manam jigen tamit ci ni non lañ ko wara tanal le jëkkeur wax nak jigen xajna mom du tanal bopum way ay kilifam ñokoy tanal kilifa gi tan tamit encore na xam nak kim koy tanal waaw iza jaakum wala niko hadith maana hadith bi lay wax rek iza jaakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju waaw loolu la yentiba sallallahu alayhi wasallam wala loolu moy maana hadith bi manam ko xamantene gërëm no ngeen jukkom gërëm no diinem bu ñëwé di leen ñaan soxna may leen ko waaw kon nak jigen tamit buñ koy tanal nañ koy tanal ko xamantene nañ xol jukko ya waaw jukko lu am solo la ci doom adam man nañ sax moy lepp
0: waaw
1: waaw ki gën ci yeen moy ki gëna rafet ci yeen ki gëna rafet ci yeen juko te nak lolou sax bi suñu borom subhanahu wa ta'ala bi mi tagg yonent bi taggi woko ci dara luddul juko waaw innaka la ala kulli khin azim waaw kon juko mom bokk ci critère yi nga xamantene mom la wajuri wara ñëk tek ci table bi ci kimi may sonam kimi may domam waaw bu juko yi jalle nak
3: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
3: waaye ci ñu faale ñu ngi ziar baax
0: yalla yalla nga ziar baax baax
3: alhamdullah abo ganar
0: abo ganar
3: waaw
0: jerejeuf señu abo ganar
3: ñu ngi rafet lu jotaay bu baax ma sha Allah
0: jerejeuf yaan jerejeuf
3: di nuyu suñu dëkk ra bu baax di rafet lu xam xam bi
0: jerejeuf jerejeuf jerejeuf
3: xamna dafa am laaj bo xam jaar na fi legi bi ñu bëgg laaj dara ko xawon rutu
0: laaj bu fi jaar legi
3: waaw manam dafa am ko xamni da fay wax ne bayam bayam da ko fe bayyi mok ñaari mbokam

0: legui ni ñu bëgg laaj dara ko xawon rutu
1: laaj bi fi jaar legui
0: waaw manam dafa am ko xamni dafa wax ne bayam bayam da ko fe bayyi mok ñaari mbokam
1: waaw
0: gi nga xamni ci la ko jëge
1: na ci la def aussi
0: waaw ci la dem waaw
1: lo rek mo ne kon laaj bi señ abo
0: waaw lool moy laaj waaw
1: tabarakallah defé na ci mo rekara laaj bi leer na muy ki nga xamne dafa waaw ki nga xamne manam dafa am dom juddul ci yoon manam bi mi tak yaayam dafa indale dom jo xam juddul ci yoon mom waji bi mi faatu bim febaré mu def wasiya ci dom joji nga xamne juddul ci yoon te soxnam indale ko fi mune mayna ko sama alal sangam mune ndax wasiya joju day dok wala day dañ ki defna lol moy laaj
2: moy laaj baaw lerna ci xamane wasiya waxon nañ leral won nañ lu ci aju ci njabeen waxtan bu fekente ne sarti dajé nañ rek su baba mom dañ koy wëyel waaw te dafa melne ki mom bokut ñu wara donu ndax la wasiyata li warisit
1: waaw
2: mom gina bokut ñu wara donu
1: waaw
2: amna ak bay bi manam nit ki amna sañ sañu ak ci ne nañ ko jox nangam legi nak lañu dess mom moy bob sart mom matal nako waaw ndax bokut ñu wara donu kon man nañu denkaane ci mom legi nak bu dess benen sart ndax lam wax ne nañ ko ko jox mom buñu defé ala lañu metti xaj dana upp ben xaj ba wala deet waaw loolu lañu xol kon su boba ndax ginaaw dafa wax ne legi mom ragal na ne kat bu fi joggé ki mom du bok ci ñu doon ba tax na mu denkaane ne bu fi joggé nañ ko jox kër sangamam waaw legi kër gogu non lañuy xol ba xam ndax mom buñu defé ala la jëpp ñetti xaj kër ga dana mat ben xaj wala deet dana upp ben xaj wala deet bu fekké ne mëtul ben xaj ba su ba dañ ko koy jox bu fekké ne nak upp na ben xaj ba upp na ciéru alal yi su ba nak faaw ñu diso ci ñi nga doon nak waaw faaw ñu diso ñi doon ci la tégu ci sulus ba ndax ñom d'accord nañ ci jox ko wala deet
1: kon dal li nga leral ci wasiya rek mo ci ak manam ci bu sax ci dajé rek
2: waaw ndax sa fay dal wasiya dal liñ ci wax rek mom moy bu ko def ci ko xamene day doon
1: waaw
2: te bu mu upp un tiers sar
1: waaw
2: manam ko rek
1: ben charte mom dajé wut ndax koku warta doon
2: legi
1: liñu xolal benen charte mo xol ba xam
2: ndax lam wax ne nañ ko ko jox upp un tiers alal wala bu ko uppul dañ ko
1: kon boba
2: su ko uppé ñu diis ci ñu war doon rek buñ ci d'accord ñu jox
1: ñi d'accord ñu jox tabarakallah defena mbokk mom mu seigne abou gannar tontu bi leer fekk dafa am ko rek clean bi mo jël ko te tagato ko suñu rekaw wax naan waxtu ñi gën di
2: waaw xamane amna men mbokk mi fi lajoon
1: waaw
2: bu fekke na mbokk nekki ni
1: bismillah
2: mbokk mi lajoon ne mom xamane li mom amna jafign tuti manam yittel na dal ndax dom ji juddugul ci yoon mom melna ne laaji ci bari fi ne laaj wagn na fi ndax mom lolay laaj mune legi ki nga xam dafa sey si ci kërëm andale dom jo xamantene mom juddugul ci yoon waaw waye mom juru ko mom kenen ko juru
1: waaw
2: waye nak juddul ci yoon
1: waaw
2: legi nak bi mi ñew ci kër gi comme dako andale mom mu domoko domoko ba ñepp bam japp ne sax mom moy bayam nak legi bam ag ci wër ko wutul ay keet legi ne mu ne ndax bu koy wutul ay keet aw santam la koy jox ak ndax mokay def bayam waaw loolu xamane ci walu administrativement manam boudé ci walu sané am mom du domam
1: waaw du domam
2: ak mom du domam mom ah bu fi jogé mom du ko donu mom itim du ko donu ñom ñaar kèn duñ donu morom waaw ci walu sharia am man nak boudé lay kéet loolu mom benen cadre la loolu mom ci walu aduna gi la waaw légui mom bu fekkenté né mom faaw ñu jox ko aw manam ko xamanténé mom lañ koy bayalé ci ay kéet jox ko aw santam ci ay kéet ah su baba nak man nako jox man bayo gogou man nako jox non ci keet yi waye nak taxul mu nek bayam nak manam li nga xamantene moy ak gi nga xamantene mo war ci digeunte dom ak bay mom ak joju war ko ci sen digeunte ñom ñaar donte nak comme mo yor wajuram domam di ndawal tam tek ci war nako sammu te tamit manam man nañ ko jappé ci kem ko xamantene dafa fekkon abli ci mbed bi su baba dang koy jël yobbu manam laxit liñu
1: wax tabani da
2: liñu wax for waaw su baba legi fini ni obligatoirement fini ni bu fekente ne amul ñuko wara dundal manam tay bu fekkone bayt mal amna su baba ci lañuy dem ñu jox li dundal koku nonu ba kër muy mag lepp aajum yépp timi fofu lañ koy